Lundi.

hambe nami Nkosi. Ezandleni sakho Jesu.

Ebenezer, Ebenezer. Sipho Makhabane. Re ke nge pine mo ke yone ya o qetela he ngwana mme ho le ala gospel le gile ka qala ke buila ka lona. Ke nge tshaba mona hore mina ngia di bona.

Na so so ele shome le metsi sipileng. Re haba mane hore nya bone. Re nna re tsho jalo ka Dion wo weka. Ka bine monate ring. Ah, all the love in the world. Ga se tsa ma, he, ka magethe ngwana mme. Ke tla fana ka zona ba lo ka di ditjena. Ke tla fana ka zona ba lo ka di ditjena. E le mmino fela. Re ke nke. Stopa sa enya. Slopa ke sena ke sa enya. All in a co-flow.

ithola monate ya re ithola monate fela he ngwana mme elo sengwe sengwe sonta ha ke tshepa lona o dumela o be bamba mametsi he kana kwena monate ke ona o sitwa go ka phuthelwa jalo ka dikgoba go bana ba mametsi ntho ba e ratang ba mametsi music e leng sona sejo sa moya mmino ka ba o dutse o le mong ka tlong o beile gaufinyane radio ena o ka koloi ngwe mametsi mmino no it's fine ga fela wena o pelo ya gae nnatefetswe o nnatefetswe le wena botlhe re tlameo re keng matsapa otlhe o bona ore ge godisa thabo ya rona because ga ona motho a ka ba godisetsa thabo ngwana mme ntle le go wena monga teng o ipatlele yona because bophelo mmona se re phela ka itshu-itshu matsatsing a namogaotsena se re phela ka itshu-itshu se re itshupa-tshupa motho o nontse o sa nagano go tla bo o bee dilemong tsena tse kana-kana gona he banna go tee ka gao letse ya ke ntho e tsalang ngwana mme ke ntho e tsalang ke ntho e tsalang bophelong jale motho e bontse a re a chempa segame sena ke se gona ke senkile ka se ketsa motlhala fela o segame sena ke se gona ke senkene bang ke senkile kae you know by the time o ntseng o gola go na le dipha tse dingwe tsa gago tsa mmele tse ntseng di utlwa-utlwa ga nnyanyana di ntse di utlwa-utlwa ga nnyanyana bo mafu ana bo pelo utlwa motho o sotho motho o na le high blood o na le eng iposa gona ntho tsena ke dintsena e le because ne re iposa rona re santsantse re gola gao mme o abe sale nako ona go felang go mmeng a keng ke lo batla dipilisi chemisting ke lo batla dipilisi a hei high blood ya ka e phame ke eng high blood ke eng high blood bale morago tsena ngwana mme ga e se na le ga o se o tshwere wena o le motho o iposa gona okay ntho ene ke ntho ya mofuta ono o se tlameya go bole o kgethe kgethe bo dijo kgethe gona o jang ntho tse matswai ntho tse spiced bo mafura o se tlameya go theo-theole rate balo so ntho tse ka gang tsena ga ngwana mme ke ntho tse ore batho ga ntse ba golang di ntse di etsagala mmeleng ya bona ba di soka ba di iponagatsa so ka nako e se di iponagatsa jalo o fumana gore motho o sa tshwere mathata sa tshwere mathata ngwana mme empa ke bophelo bo jalo ge tlameya gore bo amoele ge tlameya gore bo amoeleng ka nnete so ya ha ba obelela ngwana mme potela ka mona ba o kenye ditshepe bathwana ba o jetsa ga re bona one le two wena mo jale o tlo qalelele gore o tlo sebedise dithibela tse ka etsang go ntho eno e se ka ba ya ata go wena mmele mo ee ga kula ka ntle ka mona batho ba kula ngwana mme ba kula jale ga o kula ga ona ntho o ka ba etsa botsa gona motho wanna morago jena e se ka motho o sebetsa lelwaleng e se ka o sebetsa lelwaleng gona jena motho wa mosheba mona o he banna o se gore ke nna ere ke nna motho yona eo re ee ko wena itšhebe gantle tsamaa yo seipone mane o itšhebe gantle o bona gona ko wena ee a se di tšhakelana ee a se di tšhakelana o tsebe ao golo e teng gona mme o so gola jale o so gola jale o tlameya o shebe mane mo o tswang teng o shebe mo o leng gona teng gona jale mme ga o iketse ke nako ya gore jale boemo bo fitlhe gore o be tsena boemo bo fitlhe o se ore tsena go na tsho mofumadi a re oe ntate mokwai wa tsene ga ke ya seiponeng ke itšhaba kege ka e basadi nna ke nna eo ee kw ena
Vele wena kana kong o no se ipone mmane o. O go se ipone mmone fela se be mmone. Sena se se telele se. Vele o ichebe mo. O ichebe antle. Vele o qalelle o ichebe ho tlo na bale. O sheba le na go ntse fitile. So bana bana ba ona jena ba semba ba ipolaisa di botlolo. O bona ba apare. Ha khona, ha ba apare wa. Mpanyana tsena fana ba di beile ka ntle ka mo. Motho a sa lebelela go sane tla be le mosadi. Ene mosadi mba ha ho lebeletswe bana. Ebe bana ha ba yo ba. Qetwe ke same. Qetwe ke same. Sai supa supa, sai supa supa. Batho ba ba khale ba ba holo ba. Ke le supa la khale le tsebang maqiti. A go na bo phelo ba ka bojalletsa ba nga pa bo phelo ba ka bo pota ka kae ha go le jwang jwa. Ba le eno ha kuda ke le khaga khaga fela wa ya. Sai le. Ba le o sia batho bana ba o bona a neng a tlamela be jwa le ke yena a tla boloka batho bana. Ba le ke bona ba boloka yena. Mm. Bona batho bana ke bona ba bolokang yena ha e tlame be yena ke na tla boloka batho bana bitso la o baneng ha ba utlwi ha ba utlwi ha ba utlwi ho he la serame ha se ke na motho ha se ke ne hang hanje hanyane hanyane hanyane ntse se ya se tla se hanyane ntse se kena hanyane ka rena kwa no di dimo sa bo le se di di le ka mmo o matha bo ma 50 mona of mana o ya ke ra kwa ne bo le se tlhaisa se ipona ha sa hore ke ke di ndwe nna mo ke di ke nka ka go lo mona bo pelong ba ha o mo sa matha ga ke mo sa feli ntso tlo fela serame serame serame hm ka nnete ba le ntse ka rantsena ke ntse ka tla mme re di ele hloko le ho bona la hona le ba bang ba se nang tsebe ya hutlwa e bana bana ba ona tsena hle ha bana tsebe ya hutlwa hore ile mona ka apaga apaga ho bana ha o tsebe tlang ka ba ka ho pola pine mo ya dipolitiki e reng o tshwike mo o tshwile go tshwike mang pine o se le go tshwike ke tla e sheba mo ke tla e sheba mona o tukitse le go thudi etsa eng le re bitsa gona gana edi ntse gona pile ene ke mang ntsetse mona le ntsetse pile ena ke mang ene go tukitse le go thudi etsa go tukitse le go thudi etsa ba le re bitsa gona o thweng Di patetse wena. Ke ke shebe ga itsedi engwe ya ka mshosho thomane. Ho tlo ke o simotsidisi wana ke re le. Ya ha bua ka dina go ntsa gona tsa o feta. Ga santsana re le banana le bashanyana. Ga ntse re hola. Ahe, ga itsedi ya ka ga re kha. E ga ke sheba gona ke swa kae ha ntse ke le ngwanana gona ne ke le jwang bole ke kgutla ke sheba gona jwale gona ke jwang a re bophelo bo tjena bophelo bo tjena e tjena kwa teng ngwana mme ha e fihle e fihle ya gore ha o tshagola o tshagole e fela o tshagole jwalo o ntse o ya o sheba tse tlang di o lebile. Ebane, you'll never know or now when is when. Modimo akaunga anytime. Modimo anytime akaunga aulata. Because we pilo bona se ba rona. Ga ba ka dingwe. Ba le hoja ga tlokang ho. Ga bona ga ipaballa. Hoja ga bona ho ga ipaballa. Wa nteng o sa ipaballa ngwana mme o ge iketse re gaiti. O nyilwa ka la pholo khwaba ngwana mme. Ha o nyilwa ka la pholo khwaba. Ke se ga sala fela ga lela mona ke e bana
nyeo hle monna ka mona wena nyeo motho yeno hle o sa itle o etsa etsebang a khona ke taba e moni ya segame se ile sa moetsang sa moetsang sa mo sa motsokotsoko sa mona e lo bane jwale ha ka ba le ka o itlhokomela ka nako tsane segame o ke ba se utlwang se se kena mona hanyenyana ntse se kena se kena se kena se kena se kena se kena se kena go la nako e se tla itlhaisa nako e se itlhaisang mono tsebe ao a ngwana mme batho ona jena ba lela ka masapo e ba lela ka masapo ngwana mme o ipotsa gona lesapo ko gonte o thweng lesapo na lesapo le tshwere motho go lula ka masapo ona je go lulwa ka diholoholo go lulwa ka diholo go lulwa ka segame e le ntho tseo motho o tlameya gore o di shebe gantle o di shebe gantle e re ya o le jalo mesetso le ene e leshome le metso e supileng ka morago gore eno ya bokae ya bone ga nne ga tsamaye gona ka mmino ka nnete ga ipapalele mmino fela mo mang le mang a kgotsofale mo a leng teng Ladies Night o tsamaya bjalo di dikgaitsedi tsa gae.

Godfather of Soul. Ain't nobody home. James Brown. Ain't nobody home. Anybody home? I don't want no home. Yeah, I just want to buy a new one. I want to buy a new one. Bolo ga gile ka tshomo sutwa ka gona le pine ke batla mmona ya gola ka mbotsa le tla ipotsa gona go bana ga ke ba pala pine se nna bolo ke ne ha e bana a ya ha na pine o ke ne dume gona le pine seng ke batla mmona ke di politiki fela mola isa ding uti mo ha se molaetsa o ya di politiki ke molaetsa wa motho ka bomo ha we ma metsi ha si na buli a go mbetse pina na hona li pina mona ya sibidi mona e bua nga le we le ka metsi bizi ona bizi la pina ne ke mambuli bizi untezezi ka ba wana mo mamedi a tsebang e bua ka lebe lebe le ka metsi tla go sa ditaba tsa teng tla go sa ditaba tsa teng hantle ngwana mme o ra ga mamela dipina ga mamela dintho tsena dipolitiki ke ntwe bo pelotsa ne motho ngwana mme mpa ga mamela dipina mo laetsa pina mo le mo o mamela mo laetsa teng ona mo laetsa ona na o ge o se ka o nka o lebisa ka politiking fela o ye le pina gona motho enwa le ga e le mona bina e le motho wa politiki pina ena ga molaetsa wa gae o ka feta o fetela go mang ka sebopo o se feng ya re ke nke joman ke bua ka joe cock joman tlo bua mantswe wa makgeretlha jena ngwana mme o le ntswe monna eno throw it away

Belfast. Sir Elton John. Ke u di mo kwa na ntsantsi u di mo Bosnia kwa na wana mme ke mo di bo di tsa tsa la mo go so thobola u ba thoba kana kana wana e a ehle bana u tle nga u la ehle u tle nga u la bana u tle nga u la ga se re thoba ka mmino me so so di mas e be hlano re ha ba mang hore nyane ya bo hlano re thola hore nyane a ntle ya bo hlano wana mme onso go le tsena botshelela senya go hlama la tsa le shiri shiri la tsa le shiri shiri la tsa le shiri shiri ele a tsh le khale mino go fa o

hore ke botlano. Eya. Ke botlano hore. Ba tsana ba isu ka mo le ka dithabaneng, ba nne ya gola le monate. Thabang. Ke gola le monate ba nne. Ke gola le monate ka mo ba nne. Ke ba tsana ba isu ba o le ngwana mme ba. Ba tsana ba mamela PC ka tsa tsere kgethileng. Na tsena hola PC mo fa mo ne ke a ubetsa. Ke gola PC fela mo nna tshe ba duse ona tshe la ba mametse go ja ba bona le ka mane ka mo ba duse nka teng ba shana ba no ba ngone ngwana mme ba duse monate e ba duse monate ba ntshe ka tsebe ba ntshe ka tsebe ba shana ba iso ba ngwana mme ana mesto mo la po ka ba o ga e bana e ha go tso se nthaba mo a go tso se nthaba mmono tso sa nthaba mmono tso sa nthaba mmono hle motso se motso se motso se mo di tsing ga tso mo di tsing ga tso o na le pine e ke tse ba mogwe e mo tsama isa go la hampe ha mametse fela o tso o pula hai kwa e o pula hai kwa na mo tsana eno ha mametse pine eno ya e bona le tso allo la le sotho mo mona bo si ba mona mmelo tswa lwa le tena le sotho mona o te mpile nye tso san thabang pile le ya tswa thabang ya ga tampile mestemolapo tso ya ga ta go lupile nye mona mme ri mo ke mo nele sa yona mo tsane no ngono ba le ke mo nele sa yona

bala ha o ka mmona go go a tsa ke bu bu tu bu tle ke le bese bu tle ke le bese rapinya ha o ka bona motho yenwa motho o thweng ke ke thabang ha o ka bona ha ja e fela pinela ha o se bona motho a ha buang ha ka go e a go ngwetse mo ene we se mpine ngwana monna e wa go ngwetse ene we se ba mpine tsile ke se mo gata pinela ka yona a ka nnete he ene we se mpine pine na motho ene mo tabola ke lwe ya ha go bona ja e fela pine na mona o wa fola matswana a fa pantse sefubi mo matso a fa pantse sefubi mo a nkile le nala le tsole le tona a le beile ka tsone le tsiadi a nkile la tsole le tsiadi a le beile ka tsone le tona wa fana molomo na o bupita man nati ko iqala bona monna ha ka bopa molomo a monate a ka lokalo monna ha ka bopa molomo a monate a ka lokalo wa fana o bupile molomo bela am a bina binena le ke le ga le binele hone binena mo le ka kopana le era o e bine o e tsaba lentse salle o e tsaba lentse salle binena ke ga tsa la ja e fela binena ka yona hey ke ke utlwa nhlomola hey bana ke utlwa nhlomola ha ka bona hey butle ke thola mokwai.

0: ntate wa hana ke le ntwe teng wena mo wa hana ntate mkwe a
1: khona
0: ba juniya
1: wa hana a khona a khona
0: a batsa hona chance mo lona ka
1: mbo
0: ka nnete la nka bulela ba medi ba bedi ka ba botsa gore ntina ha iyo wena ba tla tsho ba re ite ke
1: di sikwa
0: ha iyo jwa
1: ke ke ma metsi a le no o so mbitsa ntate mo
0: ha ku bitsi yena o yena ntate
1: ke mo uti
0: ha monate ha ntate ke ne ke ba mamedi ba bedi ba ka kena mona ko ko mametsi ntate mane le katleo katleo re ne go mametsi le yena ha o ntse o theoa le tsona o theoa le tsona jole o na le pinelo la eletsa ile ya o thonkga ke a bona ile ya o thonkga ya vuyo ya vuyo mokwe e ya vuyo mokwe na ile ya o thonkga ke a bona ha wa qetse zero so o pala mapere
2: mm
0: ka u tloga mokhu wa theo ka u tloga u tla go go uta di verse fela na jwale
2: e
0: ka muri ka nnetwa tso
2: nae
0: e le mo mamedi ga paka re ile ntate mokwai ka nnete ya modimo a ke gona ne ba maketse re bona gona e be ho etsa re a nthwena ntate ha etsa mai ka ho thetsana e tshwaetsana ka moya fela bona ha se utswa ka mo ke dilo mo mo dutseng ding o ka tlo go kwa sentse ke bua ntho tseno tso di bua mona ana wes
2: nae ba nna nka luka ka
0: o sentso lukile o sentso lukile
2: ha ke ga ye ke bona ke ka bona bona ne
0: ah ha o bone ntate gona sentse go utlwa tabena tla ka utlwa ke dumela bana go utlwi eya le bibele ere ho dumela ho tla ka utlwa ke ga ke 10:17 ya ba Roma e ga ile ho dumela ho tla ka utlwa me re utlwile ga dumela ga mora mokwai ka modimo so le fohlelo o ke ne le nakenda go ofela re bitse buifo o tlo phatsa o bo sisetse go phatse re o sisetse jole ha o itswele pele jole ka mhlanga wa modi
2: mo tuma chazi ura ibu antena mo tuma la bola ibu antena
0: e se le jono jwa le tsa sine na itsho ka modi ha
2: na re tle ke ke shebe ba jone na antena e se ke ntheka
0: aga ga o jetsa gore a ke re jole ke gona ba profeta ba hana jwale the prophets of now mamedi se ke le teng ke le bona tate mokwai ya bileng lo wena o fitlhela ke fihla hle John Mokela a le tereng ya tumelo se re qala re tsa tjena se re qala re tsa tjena na Morena Modimo wa kgotso a re etse hantle.

0: ikwembu yinkhosi.
1: Hallelujah.
0: Yena ngena ngena. Yena. Hallelujah. Indawo isekhona.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Wodi montate.
0: Yes, Lord.
1: Ntate wa morena wa ka Jesu.
0: Nkosi.
1: Modimo wa rona ya lokileng ya halalelang.
0: Jesu.
1: Ke o seng ho botle. Modimo wa dipelo tsa rona re a leboha.
0: Yebo Nkosi.
1: Ntate wa rona ya lokileng ya halalelang.
0: Somanda.
1: Ya re kadimileng bophelo. E sa tlhompha le poko ho wena. Ntate wa dipelo tsa rona. Nga tsoka ya lokile nya halalelang. O modimo wena o lokile.
0: O jalo.
1: O ya lenteng ka makatlo.
0: A o Jehova.
1: O se tshabelo sa rona.
0: Yeah.
1: O matla rona.
0: Yes, Lord.
1: Nga tsoka go na lokile nya halalelang. Ke le tsatsi le le tleleng tso kwena hape hape.
0: Yeah.
1: Ntate wa ka ya lokileng ya halalelang wena ya re hlokomelang
0: eya Modimo
1: ke o seng ho hotle re tla ho wena.
0: Hallelujah, Jesus.
1: Ka ho lenaneo lena Modimo wa ka ya lokileng ya tshepahalang Modimo wa ho bolokileng Modimo wa ka lokileng wa boloka le Basotho Modimo wa ka lokileng wa re etsetsa ka mohau ka lebitso la morena Jesu. Ka go sia le moya sena sa PCFM di mo ka lukileng ga rapela ka lebitso la morena Jesu ke rata o tshopela ha o modimo ka lukileng ge wena modimo wa gona lukileng ya motle boloka memba sia le moya sena.
0: Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
1: Ba itse hantle
0: go sia Zulu
1: ke bona ha tse jelo ka modimo maphilong a bona. O bana ha ene so ka o rata ha hao ba ne ke ke ba itsa sena seo e le mpelo ya hao Modimo ka o ge se o tsebe jolo ka Modimo a to ka lukile nya halalelang ya rape
0: ah
1: o seng ho hotle ke sa tlhompha le poko ho wena.
0: Yes, Lord.
1: Ra bo sa tsile murena wa ganya.
0: Yes, Lord. Yes, Lord.
1: Ke gona bana a Modimo a ka lukileng le ba Sotho. Murena ka lukileng man tlo mamela Modimo a ka lukileng se ya le moya ke mamela le ntshila hao. Ke tsetsa ka o luka le ka mohau. Ke a rapela ka lebitso la morena Jesu. Ntate wa ka ya lukileng ya halalelang. Ke tsetsa ka ho luka le ka mohau. O re re utlwe lentsola gao le re fetole. Ke a rapela ntate ke a ikokobetsa.
0: Ee Modimo.
1: O tshepile maemong ohle. A nnete ga o lebitso le leng leo re le tshepileng le re fang bophelo ka ntle go lebitso la gago. Ka ona ntate ke a rapela. Boloka e monne mo Modimo a ka lokileng. E tsa hantle Modimo ka lukileng ya tshepalang. Tsinyo na ena ya o qetela Modimo ka lukileng. Yo ntato ka ya lukileng. Khella ka tsa mudula ge mamela le ntsola gao. Le ge e tsa ka ho luka ka matsatsi o se ka rapela ka tere tsa ka ho luka. Ke tlwana tso se di a tsentsa gao. Ka Christ mo rena re a leboa. Amen.
0: Metsidi re le boha holo morena Modimo a re bolokele wena hle Modimo o boloke ikama ikama
2: hey elise
0: Jesu
2: elinjengalo hay nkosi yaho bitimene ah.

njengalo emhlabeni libonwe lona ngibonwe ngiyakubonga abantu awumiyekele.

Nicole.

Isso. Khono ntate moholo mmeleng tate ausi le abuti wena ngwana ka dumelang hle baratuwa ba ka ho seng thatwa tsitsa le hodimo le dumelisa ke ntate John Mukela PCFM a le tering ya tumela le ba neng ba eme ka pele ho mabitla a ahlamileng ya ba ba tloga moo a se a kwetswe ba sia baratuwa ba bona mono ba sia thatohatsi tsa bona mono pelo tsa bona di tsamaya di le bohloko ha di furalla ba neng ba ba tsiba ha ba hopola hore ha ba sa tla ba bona le moo re ntse re re holokile holokile bana beso hle lona ba ntseng ba sebeletsa ho tlo boloka ba bang ke utlwile ntate mokwai ha ntse a thathamisa hore ho se o na le e mong eo a utlwileng hore o tlhokaetse le nna ho na le e mong e ke utlwileng hore o sa tlhokaetse le wena ho na le e mong eo utlwileng o sa tlhokaetse le wena o a tseba ho na le e mong ya tlhokaetseng o mo tsebang hona ka lapeng ka mono la o le jwalo kganya le hlompho le poko di iswe ho ntate modimo hobane di ya mo tshwanela. Hallelujah. Re qadile a se re tsa tsena ke a se re qadile. Re qadile.

0: Moifo wa PC FM nanula alitaring ya tumelo khosi ya morena Jesu Kristi ibeleluna le ho seng hona bo kamedi ba se ya le moya nka etsa phoso e kholo hanke ke ka leboa monyetla ka leboa sebaka ka leboa tumello nka etsa phoso e kholo haholo. Hallelujah. Lo seng hona hona re ntse re bone mohau wa modimo ka lona ko re bone mohau wa modimo ha o sebedisa ka lona modimo o sebedisitse mohau wa hae ka lona maphelong a rona. Hallelujah. Hey, modimo o sebedisa motho sebakeng sa motho. Modimo o sebedisa motho bakeng sa motho. Hona le taba yeo ke lakatsa modimo a nthuse a o thuse a re thuse ka jeno re ke re bue ka yona ke re tlo bua ka yona ke re tlo bua ka yona ka jeno re tlo bua ka taba ka jeno
1: ntambama seli
0: seli ya shoni
1: seli ya shoni lana
0: Nango amathunzi
1: Sambona amathunzi
0: Nango amathunzi
1: Sambona amathunzi
0: Ah kugcwele wona
1: Athi bamade wona
0: Hallelujah icelo
1: Athi bamade wona
0: Emhlabeni kugcwele amathunzi
1: Ngithi sebu
0: Miriti seteyile ehle seteyile tsatsi selile ka nqina Metsutsu ilishimele metsi rubung rifuraletse hora ya botshelela no se hona re ntse re e se ile mantsi bua se ile mantsi bua mo mamedi ke ke bone ke nene ke bone ke a tshepa ntse ke phela ke tla dula ntse ke bona hore sejana ha se ngwathele kapa ha o ngwathelwe ho sona se a soka se hlwekiswa kapa se hlatsuwa. Hallelujah. Aa hore dijo di tle di dule plating gore plate hlatsuwe e phumulwe hantle re hlwekisa dipelo bana re tlo ngwathelwa are hlwekisa dipelo re tlo ngwathelwa re tlo ngwathelwa re tlo ja Retroja Jehovah nkatawo
1: Indawo yakusekhoye
2: Indawo
1: isekhoye
0: Mamedi ke bone ke khodise ile hore motho ha phekulehi ha sa tsibena o tshurukeng motho ha phekulehi ha sa tsibi ka pasa dumele ho o tshurukeng. Hallelujah. Ha o sa tsebe ntho o tshwereng, o keke wa phekoleha. Ha o sa tsebe ntho yo o tshwereng, bokulo bo o leng ka hare ho wena kapa bo wena o leng ka hare ho bona, o keke wa phekoleha le ka mohla. Pelo tsa batho di dula le le bohloko. Hobaneng ha ba rate ho tseba sesosa sa bohloko ba pelo tsa bona. Ha una pilu e ke be se ba bohloko fela ho sna sesosa a e ha una motho ka ba sa tswa a toputse ho sna sesosa mosotho ori ha hona musi o ka kubelang mololisiko
2: ke
0: le ntwe ya

0: kana go se di gotsofetse a re ke retseng ho ne pahetseng o ba re batla ho bona le hodimo re batla ho bona modimo re batla ho kena le hodimo la modimo haleluya ke bokulo ho re ba bona motho ya ya ya ya katsela ye o wena o bona e ka ka robiti ro mo feta o gwatha ye mong o supa ye o ka monwana le a motseya le kula le babedi le di fofutse pedi ha le bone le dumela hore nna ntse letsa hantle o bana wa pere hantle eno a ape a pere jwanjwa ka nnete a modimo ha le bone le di fofutse pedi le hloka pheko moratuwa wa ka ha e ba ka nnete le tsatsing la kajeno o ke ke wa hlokomela bokulo ba hao hona mhlotla fola hona mhlotla fola sa sina ka jene ke la ka tsa modimo wan thusa o thusa re thuse re fue fela eh re fane fela re fue fela re fane fela ke mang ye re hana le dithotsa le fatse marua le fatse lena a bona ngwana bo a hloka ibe o thata falletsa mohloki pilo le rato la modimo le dutsika e ho mothweo ka pelo nya hai hana hana le rato ha ke mo ahludi 1710 ya Jeremia 179 ere pilo emano e bodile hakakang ke manya ka tseba mpilo pilo itswa ke modimo ile mwetsi wa yona ha ke mona ho tla hobosa ha ke mona ho tla ahlola ke mona hore nna le wena re tlo eletsana ke mona hore nna le wena re tlo le tlo phura le shwetla le ratso la modimo di ritsika e honna ha e ka re ke tsiba hore modimo wa pholosa modimo wa lopolla modimo wa fodisa modimo wa kaula motho a kaueng modimo wa hauhela motho a hloka mohau ibe nka patata bena ya hauola skoting ibe ntse ke tsheya ke o tshepisa dintho tse ke tsheya ndi ke tsa isa lodimo le gatela modimo le ditse kae honna ha o tsiba nnete fana ka yona ha o tsiba modimo fana ka yena ha o tsiba Jesu fana ka yena ha o tsiba moya o halalang fana ka ona haleluya le ga tlo la modimo le ditse kae ho wena ha o ikwalla ka dintho o ikwalla le ka tse sentse hao a hona le nnete tshwantse mo bua hona le nnete tshwantse mo etsuwa moratuwa wa ka tse ba taba ile ngo hore ke Jesu fela ke yena fela ya nang le matla o fodisa ka tumelo ha ke mona o tla o fa pompong ke re ha o ka phuphura pompong yena o tla fola no no no le ga tlo la modimo le ditse kae ho nna ke tlo tshwarisa dintho monne ke re ntho ena o ka fola ka yona ntho ena o ka fumana mosebetsi ka yona ntho ena bebele e re kopang le tla fuwa kokotang le tla bulelwa ke bebele e tsho jwalo ha e re go nna le wena tsamaya o lo taka no no le tla tseba nnete ke nnete ya le ya tseba o lokile fine but ha o itseba o baneng o sheba ye mong a wang ibo mo sheba fela ha o re le tho ka yena no ha re ke re bua nnete ka jeno o ntso tima batho di lift mo o bona ka batla sila fatsa kolo yao he bana he bana le ga tshola modimo le ditse kae wena le ditse kae wena o kwalla batho ma mati a ntlo ya hao ha batho o ba bona ba ka di festere o tsiba ho tlokopa letswai o mo kwalla ntlo le ga tshola modimo le ditse kae wena le ditse kae haleluya ariketseng ho bitirinya ha re ke retseng ho bitirinya let's do better arike re bemba thaba betigetle arike re bemba thaba beti ga getseng bo betire ho betirinya na tleng ke mona tla rapela ke mona tla le kopa ke mona tla ipiletsa hore modimo a khotso a ka retsetse ka holoka please a modimo a khotso o etsetse ka holoka modimo a wetsetse ka le ga tshola modimo le ditse kae wena wa tseba hore kamane hona le bothata bothata bo kamane ke bo botsebang hantle he mono ntate molo teng mono ba hloka ho lemelwa ba hloka ho lemelwa di ploton tsa bona ba gothelo matlo a bona a gothuwe but utla fela re no you can't do that instead re yetse o yetse ka le ga tshola modimo o ka ba mpa ba patadisa le ga tshola modimo le ritse kae wena ha re ke re faneng ha ke rompe letho nna modimo a nthusa ke fane ke mo gona ke kopile modimo ra nthuse ke tlo fana ka e fangedi mona sia le moyeng ho di kitikiti tsa batho tse ha ba million PCFM a le tarenya tumelo le ra tsola modimo le ritse kae wena ha o kwetlile dintho tse o ka thusana ka tsona ka ba mpa di beya ka mono tsa taboa ka ba mpa tsa jua ke mmoto ona la palele leng ke beng ka bua ka lona a thama e mono le fane ka plastic e kana ya diphatlo ka letsetswa fela mona wa thandate diphatlo di teng mona sa lentse di bukeletsa ge di bukeletsa sa lentse di bukeletsa ge di bukeletsa e ba re kaetsang ene le fono ka be ke ruma ngwana wa motse mmane mathao ye kae kae kae kae a tla letso yena ngwane o ka ba ka mo fa ka ge le ba ka tsona motseng o lo fana ka tsona motseng o tsiba o bone ha o fi batho ba ne ba hloka a o ba fa o baneng ho dutse pelong ya hao be re tlojwa ke mmoto halleluya hai ba ditaba tsena ga di etsa o fapane ka e le kaine nna le wena re fapane ka e le kaine ha re sa fane ka lerato le modimo a re fileng lona mahala ha re sa fane ka tlhokomelo le tlhokomelano yeo modimo a re tlhokometseng ka yona 316 John e re ba modimo ka ha modimo ratile lefatshe ha kalo o bile wa le neya mora hae ya tswetsweng a le mong modimo yena o reteletse mora wa hae o reteletse ntho e phelang wena o se tswa fela o tela flouri eo o se tswa fela modimo ntate o tela phofo ya itau induna a ke mona o tatla advertise a ke tlo bapatsa ke ne se ke re na o sitwa o fana ka phofo ho motho ya lapileng le ga tswela modimo le dutse kae ho wena o fapane kae le kaine o ntse o fa motho ntho e itseng ha a kopa ntho e itseng o fapane kae le kaine ha motho a o batla tlhapi mo fa noa Jesu ha re ruta jwalo ha motho a o batla tlhapi mo fa noa le ra tswela modimo le dutse kae ho wena o na le bothata o na le o akula ha ke re mona ha ke mona o tla hlola ha ke mona o tla hobosa ne ke re fela re itekole nkgono ula rena how do we scan re scan a jwang motho ka pelong nkgono motho mana ka diketso o scan a pelo ya hae yena wa scan a motho le ga tlo modimo le ditse kae ho hey metsotso ema el shimele misimiraru re habile horeng ya busupa al shimele misimiraru se le yotletse ntumele nke ke meme muifo hana jela how kena ke pika nomoro ya ke pika phone ya hao la ke ntse ke bua o ske bo wa khatatse luma ei haleluya le rato la modimo le ditsikae ho wena ha muruti ha motho a batla ho mo rapella muruti wena o mo fa ntho o re ntho ena ke yone tla o thusang ha o mo fi Jesu king le rato la modimo le ditse kae ho wena ha o sa mo fi ntho ene pa hetseng o fapane ka ile ka ine o bana jolo bula motho ena moyeng o tlotlosa tumelo ya hae ho Jesu a be tumelo ya hae ntho nye o mona ya nyona e mo lahlang e mo lebisang kwana le gatso la modimo le ditse kae a re ke re gotleng a re ke re gotleng ena motho a tsa ntho jalo ka hlolo e sentse e le teng le tshwarelo e teng ha ba o di entse o ntse o di etsa ka hlolo e teng ha ba o di entse o ntse o di etsa tshwarelo e teng ha ke bona tlo phatlaletsa ka hlolo fela le tshwarelo e teng ha re ipulela halleluya Jesu o mohau Jesu o le reko wa tshwarela o hlatswa magopo ohle motho a eno a ka ba lopatwa kwana ke mapantiti gobane fela o kwetse pelo motho ba patwe mona melenta teng tshwarelentle motho ba patwe mona ka di pieces a patwe ka di pieces pela ona le mogwa go ka thusa motho ba patwe ka tsela e kang ha se motho ona le bogoni ba go ka thusa wa kenya letso o bane se wa eno le gatlela modimo le ditsika e hoe o fapane ka ile ka ine ha se ga o bone boemo bono. Why poofat and not a poofat? God is coming soon. Yes, you chase. We are boy, you chase. Upuya masinyani. Ota haufi. Wata chase. Ota haufi, ufi, ufi, wata. La hota la mudimu nidus gay away. Nidus gay away.
1: Hallelujah.
0: Ke kopa go beya moyeng kgotso ntate wa ka. Halleluja. Ntate Nkesi.
2: Ke o dumedisa ntate John Mokela.
0: Kgotso ntate Morosana Nkesi.
2: Lentse la hao le tlhalametsa. Ena ka re ho di sebetsa ka ha botsofu. O bane tsinkile ba ne tsilara ya moe.
0: Ha.
2: Ke sa tsoba botsibo ba tsela ya.
0: Ke dinkis.
2: Ke ke hopola. Ha morena Jesu a se a ikofela.
0: Eh.
2: Are ngwana ka ke tsiya.
0: Jo, jo, jo.
2: O bane di pelo tsa rona go di thata se sa di. Re se tsile morao. O re ka re go rona. Ke le rata. Ka mo ke la ka tsang gore le rata ne ka tsi. Ore bana ba ka re se ke ra rata ka dipole.
0: Hallelujah.
2: Le ka le le inte ibe ka keso le ka
0: le ding is
2: ke ka ho re tsatsi ba ho bane re bane.
0: Hallelujah.
2: Eng khutise sa mo. Are nke na tsela ne tele bophelo.
0: Hallelujah.
2: Yang thusa. Ke na tsela ne tele bophelo. Ntate Mokela.
0: Ntate Nkesi.
2: Ha re tsaba ka nkane honoka ditaba tsena ha o ketsa ho di bua ka hore ana o rata jwang o ntse o bona ngwaneno a lapile a hloka ho sena letho empa o ntse iphapanyisa ena
0: ha
2: o kampa wa motho dalet fan.
0: Ah. Yes.
2: Kaji. Re bona matha. Kalabaka. La batho ba iphapanyetsang tsala ya motho yo ba mmona ngola.
0: That thing is.
2: Khobolo ya motho yo ba ntseng ba mmona ngola.
0: Ei.
2: O hatsela wa motho ya tokang mo a tsenyang so. Ke kalaba kalena ke hopolang nina tsoko. O re lona ba ratang ho phela masapeng wa di.
0: Ntatengi.
2: Hopolang ke di ya tsela e tsang ka itso. Ho hloka ke tsie.
0: Ke tsie ntate.
2: Ya tsela.
0: Ah.
2: Ore kimila o mo tsasa.

0: parin le mosala morao. Lintje le se papano masisting aluna.
1: Hallelujah.
0: Lintje le se le dikano teule le mposo.
1: Hallelujah.
0: Dikano teule le mposona kibu ikelo hadi tifela dikano.
1: Hadi tifela ntatuwa.
0: Maninu olati.
1: Chu.
0: Sana obe upane le kawe.
1: Hallelujah.
0: How fana kawe na uhopolela dikolo le dikolo na saha.
1: Hey.
0: Ubani li tola tla ya bophelo. Ha ho ya tsebang se ka mo tsahela.
1: Ho jalo ntate.
0: Nalwe. Potse to foto e bono. Empa motho ha na le dintho tsohle tsa bophelo tsa lefatshe. Ne a bona ngwanabo a hloka.
1: Jesus.
0: Me a mo kwalla pito. Lerato la Modimo le dutse jwang ho yena.
1: Ha.
0: Modimo o re ke le nea kgotso.
1: Ntate waka.
0: A ke le feka mo lefatshe le le fantateng. Ratanang jalo ka ha ke le ratile.
1: Jesu.
0: Boeletsi ba o katela ke o rata wa heno jalo ka ha o ithata.
1: Ntate waka.
0: Ana, nna le wena re ratana jalo ka ha re ithata. Ka ba ne kila ra ha o ya moya wena ntate le nne. Ba tsang kana le morwetsa na mpono le ntate mpho.
1: Hey.
0: Ri thako be ri tebe hore ana. Ha ri a kwala di pelo sa rona na.
1: Ntate ngisi.
0: Ao modimo. Re go go di.
1: Jesu.

0: ra pholo sa fela ka lelo.
1: Ke teng ke is.
0: Empa re pholo fela ka lelo. Le ka nne.
1: E le ka nne teng tatu wa.
0: O ba ne le ba ka ba ba. Le mwena o le ngwari. Ke la nne ke le.

0: قدوم الله على فني طبعا هو بوا لباتي وبفاصل نباتي كيوانا يا تاتي بيخاو شيرونا توشي توشي شو ما دي سلا دي كل سبب كلو ما هو مرنا والله ما دي سوستي راتو لا مري منتا شي بابا دلو ما دي سما يو على stavo leggendo parola che sta bocca basta di più si chiama Takagi
1: alleluia
0: o vanno di chiama Takagi non si spana capolo e un quello che si sta ora Napolo che
1: Gesù
0: ha fatto una mararo l'antate nella morale
1: Amen ntate nkesi ke lebuwa ntate wa ka ke lebuwa ke lebo haholo o bohlokwa ntate o tswa
0: ke ikokobetsa
1: ke o rata ntate
0: Amen
1: Jehova bokwe hey
2: haleluya
1: mo yeng khotso khotso mme wa ka
2: Haleluya ba mama le baba ke ba tshwere mo tshwereng.
1: Mason.
2: Ke ka tlhola le ho tshwere ka a mo tsiya ka ho se.
1: Mm.
2: Ba yena. Ba o fela ha yona ha ke ma metsi ke ba la go tlo ya tsase.
1: Ian.
2: O ka taba e buang a nthwele ngwe le hloyo.
1: Hai.
2: Le hloyo. Motho hana le hloyo ka pa tsho go ke dipila le hloyo. Mahlo ha ya se ufalla ntho e le.
1: Ka nnete.
2: Di tsebetsa ha di thibanela ntho e ho le.
1: Me waka.
2: Me thapo kutlo ya ha e ha e sebetse.
1: Ei!
2: O di a ho bona le ho utlwa le ho utlwisisa. Ho ba ne o tsamaya le fatshe la ha ya le mo.
1: Me waka.
2: Le hloyo le bopela monga lona ka pole ha ila monga lona se hleke hleke se wa phela ngo sona. Mo wa phela ntenga le mong. Mme tsohle di molekane le tsa hae.
1: Ha.
2: Mme batho ba bang ba phelang le yena kapo haufi le yena o ba bolaya ntse ba phela ha ba bone ha ba utlwa.
1: Wa ba bolaya.
2: O ba bolaya ntse ba phela ntate John ha ba utlwe ha ba bone. Hobane o tshwere ke lefu le bohloko la lehloyo. Lefu le sehloho le thibang ditsebe le thibang le kwalang mahlo.
1: Jo,
2: ni be le qatele le fetso tso monga lona simu.
1: Mesantso.
2: A ke ke a tsoma ho bua le mofutsana o bane mofutsana wa nyatsea.
1: Mesantso.
2: Ke tsela sa ha di ke ke tsa utlwa se boko ka popu bu ya mofutsana o bane mofutsana wa tsela.
1: Mesantso.
2: Ma hlo a ya ke ke a bona mofutsana o bane mofutsana ke ntshenyong tsang.
1: Mesantso.
2: Ke le fule tsheleng. Motho ya phelang le bokoa. Kapo yo similar file in this show
1: mm
2: o hlwenye ntshongwe le nngwe e mo pota 42
1: kanne
2: ho le ngotle mahlonga a ka po ho ile ngwa bohlokwa ho yena ke yena fela
1: ha
2: kapo le tswala ya ya monga ba patsela ka ho hlwaya le tswala ya a bone ka rene sa tshwanela ho ibe teng tswetse ka phoso
1: Mr.
2: O bo so ipotsa ho le mofutsana hore na ha eba motho e motsotsi ka phoso yena o tshwetsa.
1: Ke nna we.
2: Ke mo seletse ya motshatsho ke le fula le hlolo.
1: Jo,
2: a ke ke a bona a ke ke a ntsa te jone tabe bo hlupo e ke go tshe. Ho na le batho ba ma ke se mo ile di sono ba tlang ha o fili ba tsana le wana jolo ka ha o tsho.
1: Eh.
2: Ma sho bona a fofetse ha ba ba bone ha ba ba u.
1: Mr. Ntso.
2: Ne ho hloke ngwa bona ba bone letho ba bone phoso.
1: Mm.
2: Ho ba ne bana le tsohle ba hafa ka nkatana ka sesotho.
1: Mesontso.
2: Bona monna ya nya bitswa nkaine.
1: Eya.
2: Ha bo tsa modi mo phoso e hlabisang dihlong. A ke modisa wa ngwane sona. Ho ba ne ona a tseba hona o yentse.
1: Eya.
2: Ba ba ngata bana ba batho ba le ga modimo. Ba sama ya bona ha ga se ba ka ba papaela ba ba tla go phelo ba sile bana ba bona ba ha fang ka ka
1: ah
2: ba ne fela a tsitse o bo ya bo futsana ke maemo a bo phelo ne ba go ya ba ba hloke
1: Mr. Ntso
2: tomo ya o halla ngwa le hudimo seng o thewe o thewela o di madi pelo tsa batho bana le bogona ba ithlalang o go di tshatise banelo ke pulemo ya modudi pula e se bang ga ha ina modimo ina ka le ka go thola ina ka bo bebe modudi wa ka pulena ya modupi ha ina ha ye tsira ta ha ina haina mahuwa dumang haina ina ha monate ha bonolo itle tshatise dipelo tsena ha monate ha bonolo moya wa te mo o tlo o tswe o bona ba elelo ba ni o di mo phela
1: hey
2: a se o ba le sona go ba ni o di mo o phelang o ba neile
1: jo
2: ne ha se ka phoso e bile ha ona le tlolo ya molao mo go tuwa ka go ge be bana le gona
1: jo jo jo jo jo
2: empa pele ya motho ke be le mo hau a ka le mo he bana ba bo ba hau fili ena
1: eh
2: go re bana le tlhoko
1: mes tsantso
2: ke se la sa se ne le bo ja ki se re le faneng fanang ke se tsaba tsaba
1: eh
2: fa ya fanang ka pilu ye ntle le se o le tla mo tsela taba yeo ha se bo swa se bila mo tsa
1: mme wa
2: ke tso sa le tswalo la ha o tlo le moe go bane modimo o na o hlonelo fatsa go tlo o hlonelo fatsa
1: ba jalo jalo
2: taba yeo ine re ho wena modimo o kgethile ha ga bona go bane a le mohile go bane o ka tsoba ho yetsetsa ba bang empa ha e ka ga ma modimo a ka ta ho yetsetsa mahlo a ha wa ba sa tlala ka go mo go tsohle tse o nang le tsona ke tsa hao ga di a tshwanela le ho lokela motho e mong ke phoso ha re fanye o bona ngwane no ha hlobotse o bona ngwane no ha lapile o bona ngwane no ha gwa bala kantle o bona ngwane no ntate joni taba yeo ke bohloko o feta dintho tsohle
1: mestonzo
2: wa o halala ngwane o di motlo o tshe wehle o go ngwebetse dipelo tsa gona batho
1: jesus
2: ke ke re bone ke ke rutlwe ntate Johnny mahlo a moya teng ni mahlo a moya a tla go bona wa bona motho o hatsetse o ka etsa mo go motho o a futhumale na wa bona motho o lapile o ka etsa mo go le phakola motho o le mpeni tlale na wa bona go motho o wa kula o ka etsa mo go motho o a bona
1: Jesu
2: ke ni taba se golo fa bohlokwa se o ka di etsang se o ka ka ngilinye nyana ka politina tshuso antsene ho di monne ntate ke ditho tse kgolo hona le tsimane ke tshabang e nkotlampelo ka mihla ke re so se se le di tlamang le fatseng le ne ho di monla ntate le tla fumana di tlangwe empa so se se le ka di lokolla le fatseng le ne ho di monla ntate le tla fumana di lokolotswe ka ba ka le o tla monla mangata o tsela na o tla nne mangata mo futa ho feng a go a tlamolle tsere mo tsaufi tsane go di bona le tshe a go fona mangatana na bo hopo mangatana a bo le shoyo mangatana a bo a bo ba le go natsa o tlo fona le go di bona ntse ke le a tlamolotse o ba le go la tlamola ka nako bona mo tsatsa na go e mo saletse na e ka ntse ke jo ke o tsere di tsa tadi me ha go papa mo tsere go bula mahlo tsa go le bo a modimo ha o tsebe gona o wa bula mo mahlo na ha o saletse ke se me sano ha ona motho a tsena tsela e tsa o bane na kwa isa le ke
1: mestonto
2: e tsa mo sebetsi ya go gomileng na kwa isa le ke
1: yes
2: ba ne ha re tsile go nana kwa isa le ke kae lo re na ye setseng e tla tsela go tumela o etsa ka mo modimo a go etsa ka tena o se mo so jile ni tso tso babedi o so setse sna ntuso empa o ka wa isele di sa hantle di hudimo la ntse ke letlage e
1: E.
2: Ma thata nda dijoni.
1: Hey.
2: O thotla hloya. Aba hloya le tswala ya mala ya hai. O mone le hai a dima. Di hai e tsa.
1: Ka nnete, ka nnete.
2: O re motho yena ha ba tletho. O ipotsa hona motho o ha hloya ngwana yo empa tswa madinga hai. Ha mo bola pele a hla mo la tokeng. O na le ho etsa se hlopo ntseng ya batho. O ba nene fashion lona le ho tsadi mme.
1: Ene ba teng ba tsadi mme.
2: Ka
1: nnete ba teng ba tsadi
2: mme. Ene le fashion mo ke mwa ka. Ntse le bona mme le fashion ke dipaki. Sa motho yena yena.
1: Hallelujah. Motho ya qobang ho kupuwa ke bahloki. Sefahlo sa hai sentse se uthiba. Se uthiba sa hlale mana hore banna a na ke tla tambela motho wa letse. Ke hloka ke nnete ke hloka sixpence nyana ya hore nke ke batle la sele paraffine nyana. Ke hloka sixpence ya hore nke ke reke ba batoni ya phofu. Fela ke re ke tadima jono, fahlaosela sa hai se sosobane. Modimo wa sa e bona tabena ho kaine. Hallelujah. O botsa kaine ka letsatsi le leng. O re ho kaine monna sefahlo sa hao se sosobanetseng. Sa hao se sosobanetseng mo meditsatsing la kajeno. Ho na le hore o tsebe hore na o tshwerwe keng kapa o dumela hore o tshwerwe keng. Ha hona mohlang o tla fola. Never. O ke ke wa ba fola. Hona le monna yeo bibele e reng o na phele kapa robala ka thoko ho letsha la Bethesda. Yay, moya. La ka thoko ho letsha la Bethesda dilemo tse mashome a mararo a metso e robedi. Ha ho bolelwe na monna enwa. Mamela. Monna enwa ha ho bolelwe lefu le neng le motshelo. Ha le bolelwe. Fela o bile mono for 38 years a kula. Undiagnosed. As acknowledged, Lian. Una said to me, Tomotri. Hallelujah. O pity for 30. O pity na quake, Califulos at Zimin Lutwin. O wanna fellow, no gonna go fellow, Banamutemo, Unyakelo. How Banamutemo, O wanna fellow, Tamel, Peculis Amilu. How Banamutemo, Pilau, you come for go, Kari, Le Ratula Mudimu, little Sikai Huen. O come on, Patti, Mama Tudi Fatio, Unano Hori. O rate motho. Hallelujah. O fapane ka ile kaine. Ke fapane ka ile kaine. Re fapane ka ile kaine. Ka jeng lena ho botswa nna ho botswa wena. Fahla sa ho se so so banetseng ha iba you enjoy life. Yes. Wa di chincha di ntontate, wa ba chincha basari, wa ba chincha banna, wa di chincha di yata, wa di chincha di kolo. I'm not jealous. Sena seki siko tensi yata, I'm proud of it. Jesu. Ota di chincha di sutu, hakibu isu kubani kisina yona. Pala mwanenu kienu, shubu zikankenu, marikuwa tabuile. Ukoto feti. Le ga tshola modimo le ditsikae ho wena. Le ditsikae. O fikela o tsiba hore na o tsirukeng ke mohlang o tla fola. Re mona tsa tsinda ka jeno we scan re batla wena we scan. nkhono mmangwane ragadi a usiwa ka uitse mona beken tsa ofita are re hloka hore na ke re ka skena jwang re ka skena jwang se ka pelong ya motho re se skena mahlong se fatlo sa motho la ka ba ikaketsa gore la ka ba ikaketsa a pretender hypocritically ya ba what what's that ah are you feel him wa mutla kena he 6 0 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fangwehla. Atamela, atamela, atamela, ntate John, atamela. I am here because of Mohau wa Modimo o kile ka o thola kapa Modimo a sebedisa BCFM hore kgotso ya ka e ke e gutle, thabo ya ka e ke e gutle. Ba mpha ntho ene ke sena yona.

0878 3118. Kena mamej. Kena tatu atia lorim. Ken. Iskabale tsama o kena o bani. Si hlo sa ka jeno ka palentsula ka jeno, lengolo la ka jeno. A lona ke lengolo le molemo le monate le tsoma hai mane hai mahodimo. Lengolo tsene na ke ntate hore ke kene. Hore ke kene bophilo. Ka metla ke le bala. Pelo ya ka ya nyaruwa. Mamedi waka repetile bukeng ya pele ya Johanne Khaulo ya boraro timana ya le shume le metsi sipile e re bibili ha una le dintho kapa maruo a le fatse lena fela ngwaneno o mmonang a hloka jole o mothata falletsa pelo kapa o mokwalla pelo o sa mo filitho o tsene tsa hao tso di sebereditseng ka thata ka nnete o di fumaneng ka mohau o mo kwalla pelo le rato la modimo le ditsikae ho wena jole nna jono kere haiba ke jwalo ke fapane ka ile ka ine haiba o jwalo o fapane ka ile ka ine haiba re jwalo re fapane ka ile ka ine re bolaya iseng ka matsoho ebe how so it's your postmortem ya lefula motho ebe ho thwe motho ona bolewe ke tlala ha o sheba ba ha o bohobe ka tlung ebile bo a omella bo bolatle next door ya ha o mono hona le motho a lapileng postmortem eo e ka reng ho wena ke bona ka e ka nka hlola e ka etsa ke ka hlola e ka etsa ke ka hlole Kasibiza, Hallelujah, Hallelujah. How little? Now Katisa Hauta, Talifati. Now Kaja, who have a vote to you and come out to Rolly Rama. Keep one netty, has it so not take out Kenyan Lodimo. Fana ka tsona o tlo bona o fe motho nya hlokang. Ke se notlo sa o sa kena le hodimo. Kena 5878-3118. Ha! Hallelujah. Hallelujah.

0: ke kopa o bea moeng kgotso.
1: Mosanka wa Modimo ntumelela ke o dumedise Hussein. Ke o dumedise ka lebitso le legolo le lokileng bophelo ba ka.
0: Kgotso mme Bashe.
1: E leng lebitso la Morena le mopholisi wa rona e leng Jesu Christ.
0: Mme Bashe.
1: Ka wena ntate ntumelela ke dumedise moifo wa ena tshebeletso. Ke dumedise morati mephahaseli le motshetsi wa lenaneo la alitareng ya tumelo.
0: Mme Bashe.
1: Bohle. Ke le dumedise ka lebitso le legolo le bolokileng bophelo ba ka e leng lebitso la Morena le mopholisi wa ka e leng yena Morena Jesu Christ.
0: Halleluja.
1: Amen. Wa bona o seng ke kena ka monyako o sa o tsebe.
0: Ke a elelelwa mme. Ke a elelelwa.
1: Satane ha tsebe gore hana o mpane maqiti but hana maatla. O tsebe ga ene ba ga wa bolela nomoro ena gona jeleng ke be ke sa ke ena obane ga kena founu ga kena founu ntate empa legodimo gantse ke mametse modi a itsa qeta o bolela nomoro kare anke modimo satane o phatsame gape try to make a mistake gona gore ntse ke sa founu athe
0: bathong
1: go dumelela kapa o sa dumelele ntate e re ke ye mo nthomang teng ke tsebe go mathela kwana go le mafeteng kolo matanzi a yame church.
0: Halleluja.
1: Ke le mametse gantle batlhanka ba modimo go seng ga modimo gantle molaetsa wa rona go seng go na ke lerato gobaneng phetolelo eo ke e tshwereng mo o ribaleletseng teng e na le mantshwe ya reng e kare ha o bona ngwaneno wa tlhoka e kare ha o ena le dintho tsa bophelo bo sa e kare ha o ena le dintho tsa bophelo mme o bona ngwaneno wa tlhoka mme o sa mofe lerato la Modimo le dutse jwang wena. Ke ka lebaka lena go nna ke reng go seng go na go utlwa molaetsa o bua ka lerato jale ga ntse le bua mona ke ntse ke nagana gana lerato lerato lena keng re ke gopola gore ga re ntse re le bana kwana getsa ditemana kerekeng go na le temana e tlwaelegileng gagolo Modimo ke lerato Jesus fa ke qetile thego ya ka go seng go na e fedile gore ke bua nnete Modimo ke lerato e leng gore ga o na le lerato ha o bona ngwaneno a tlhoka mamela mo o ribaleletsweng teng ha e kare ga o ena le dintho tsa bophelo bona ke bua ka dintho tse physical dintho tse tangible e kare ga o ena le dintho tsa bophelo jwale dintho tse tse o e nang le tsone o a tlhokomela gore go na le ngwane e soke eno tlhe ga a na sotlhe but e bekgetho e re ga o mofe gobane ga o batle kapa gobane ga ke batle jale potso ke gore na lerato la Modimo lerato la Modimo le dutse jwang go wena. Jale ke a gopola gore hela ntate John re phela nakong ena eo re leng tlasa mebuso ya mefuta ya yona mebuso ya lefatshe lena e seng mmuso wa Modimo moo mesebetsi ya rona le diketso tsa rona re phelelang go etsetswa le go ratwa ke batho le gore ga re etsa dintho ge di etsetsa go ba bomponeng a ke tsebe ke mang a utlwileng ntate rone le mmaredi ntumelele ke re lerato la Modimo le dutse jwang mehleng ena eo re phelang lefatsheng la marandrang ee re tloetsa mohlang di-social media di leng teng ka mefuta ya tsona re ba bitse gore tlotlo bona o jale ke a fana ke
0: fajalo banna le basadi ba Jerusalema o tseba o jalo
1: e mo hlang ke tlo fana di camera di tletse ka pelaka go tsebe go bona hala go tsebe go tuma le di tsolaka e se le di tsola ye o ke na me ha ke tsebe ke manga nkutlwa o seng hona ya hore ka fana fela tlotliso nya le di tsola modimo go ba modimo e le le rato ha sentho ye o rena le yona ka ka hopola mantso ya reng e ka re ha le tsoho le le tsona le le hona le le tsheli ha le a tsana la ho tseba empa re phela na go nyeo ka le bakala go ba le re rata ho roriswa ka le bakala go ba le re rata maemo ka le bakala go rata di status ka le bakala go rata ndate re ya dikgethong ya dikgethong ba ne ntse ba sa re tsotelle maoba le maobane re ntse re lapa ba re shebile re ntse re tlhobotse ba re shebile empa kajeno le le ka ha ba batla menwana ya rona ba tlotla ka dikhamera ba tlotla ka dithelevishene ba tlotla gore jale lefatshe le bone gore ba ya fana a ke ba fanela melemong ya bona gore go sasa jale menwana ya rona gore ba tle ba kene pusong moo ba lo iketsetsa borata ka ditšhelete tsa setšhaba tsena Jesus kare ga o bona ngwaneno wa tlhoka mme o sa mofe taba ke gore tate jono papano ke gore wa bona taba ena ntshwa e bona ga wa utlwa ba o bolelela e ne ga se gosipi wa tseba gore ngwane weno o robala a itsosa wa tseba gore ngwane weno o tabohetswe wa tseba gore ngwane weno ga na mokgwa wa o jaa robala ga ona mame ga ba o jwetsa ga ba o sebela wa
0: jesu
1: mme o tsebong ya gago ga o na le gona o etsa kgetho ya gore o keke wa mofa fela o eme ka pela rona o re jwetsa ka modimo modimoeo le lerato lerato la modimo le dutse jang go nna le wena
0: mme waka
1: jesus moyaalalangre thusa
0: Yes.
1: Kurata. Ebe morena Jesu sa re ba o ileng baka. Nna ke go ba tseba ka ntho e lengwe fela. Ke go ba tseba ka go ratana.
0: O jalo mme.
1: Ke ke tla le tseba ha le ratana gore ke baka. Tsale, ha o bona mwana wa ena le ha o na le dintho tsa bophelo.
0: Hallelujah.
1: Look at the pairs of shoes that you have in your house. How many are they? Onali paga tse kae tsa dieta ke eno phela ga o bone mogaisane o tsamaya ka lotho bana ba gae ba tsamaya ka maotho o shebile wa bona ba gao ba kiba-kiba ba di rwala ka mabiso a tsona o di pakile bone ebe mantsho ya mangwe a sa re ga o nketsetse o iketsetsa re ke o jwetse ntate jone re ke o jwetse momamedi go na le mantswe a reng o seke wa le matshego tseleng eo ke tsamayang go yona gobane ga o nketsetse wa iketsetsa tshego eo e le mang mo bo ke tsamayang teng e go ntsamaisa ga botlhoko e tlo ntlhaba empa e re ke o jwetse ka letsatsi le leng o tla o roga jalo ka ba bangwe ka letsatsi le leng o tla robala boroko ba o ketela jalo ka ba bangwe o siile bana ba gago o siile baheno o siile metswalle ya gago ba tlatla ba tsamaya godimatshego ena e lengweng ke nna le wena ere ga o nketsetse wa iketsetsa
0: Jesu
1: lerato la modimo le dutse jang go wena ebe mantswe ya mangwe o ke a tsebang a se a re ga o sena lerato o jalo ka simpala o tletse modumo empa jwale ga o sena lerato ga o bona ngwaneno ga o ena le dintho tsa bophelo o bona ngwaneno wa tlhoka o mme o sa mofe lerato la modimo le dutse jang go wena na o ka tla go fana dikhamera di le seyo Nna o ka tle ho fana ho sena motho ya tsebang nna o ka tle ho fana go bana o etsa se modimo go bana modimo a ditse pelong ya hao re tola modimo le ditse jwang ho we ho wena re tola modimo le ditse jwang ho nna ho seng hona ha re iphapanyetsa ho etsa hantle pele ntshula modimo le se le hle ye tsang hantle ha tsola pele ho etsa hantle Tsang hampe le na ha tswele pele ho etsa hampe.
0: Ha.
1: Hele le hore hona le ba etsanyika. Hona le rona ba etsanyika. Ba bang ba rona re etsa eka.
0: Me ba.
1: Re tsamaya le Morena Jesu re tsamaya le moyo a tla re tsamaya le yena re etsa eka. Me di ke tso tsa rona di polelo tsa rona di tlo bontsha hore re etsa eka.
0: Hallelujah.
1: Ho seng hona ka re re ka maima Morena Jesu. Ya ba ho seng hona re nkela yena. Re mo amohela dipelong tsa rona. E le Morena le mopholisi wa rona. A lalla le rona. Le rona ra lalla le yena.
0: Ka nne.
1: A dula. A tseba ho baneng. Ha o etsetsa ha ke etsetsa ngwaneso hantle. A hloka wa tseba taba eo ha ke etsa tlotlisong ya lebitso la Modimo. Ke sa etsetse ho ithoriseng ntate John motho eo e ke mo etsetsang e tlo thetsa pelo ya hae o tsebe ho sane thuto taba eo ho sane o tlo etsetsa e mong e re ha o mo botsa hore taba ena ya ho fana e dutsetswa e tswa kae hantle o tswa kae ho ka o tswa kae ka yona a ba re ka letsatsi le leng kile ka fuwa ke motho ke ne ke hloka ya ba taba ena e thetsa pelo ya ka ya ba ke a itjwetsa hore le nna ho sasa ke tlo etsa se tshwanang ho ba hlokang mme re ka fumana lerato la Modimo le tletse re ka fumana re jetse Modimo re ka fumana re ratana re ka fumana re phedisana re ka halalelang gobane ke a halalela
0: ka nnete
1: re tlo halalela jwang re sena lerato ntate re tlo halalela jwang ntate John re le baikgabi re tlo halalela jwang jwale re batla go bona gore re di tšhentšha ka mefuta na re sa tsotelle gore na ba pela rona e ka ba ke bana ba rona bana ba ba rona metswalle ya rona beng ka rona ntate John go na le bana ba bo rona ba seng ba sa e le dikopanong tsa malapa ka lebaka la bohloki go na le bana ba ba rona ba seng ba sa etse dintho tse itseng ka lebaka la gobane bohloki bo etsa motho ya itshabang re ke o jwetse gore ka jeno lena go na le motho yeo pelong ya hae a sa bile a na le morero wa go nka bophelo ba hae ka lebaka la go tlhoka o lekile gona o lekile gwane o kopile o kgathetse o sa bile a tsejwa e le mokopakopa empa rona ba mo potileng dintho tsena tse mo tlhabisang ditlhong ge na le tsona ka bongata re etsa e ka ga re bone gobane ga re ka mofa go sena dicamera ga ona motho a tlo tseya gore re kile ra fana re tla emela gore go be le dicamera le dithelebišene le ding re tle re tsebe go etsa ke ge dikgetho ke tsena di a tlhaosang ba ne ba sa re tsebe ka jalo ba tla re tseba ba ne ba sa re hauhele ka jalo ba tla re hauhela ba ne ba sa re rekurhele ka jalo ba tla re rekurhela empa nnete ya dipelong tsa bona e le gore ba tlhoka fela menwana ya rona
0: jesu
1: ga o katsa go ba beya mono ba o thetsa ba o tlotsa ka masline ba tsetsa go o beya mono ba itšhebela kona ba iketsetsa morata ba itšheba bobona le malapa a bona ga ba re letsho ka naga ena naga ya lesotho e tlala ke gapa madi ga ba re letsho ka ditaba tsena ke dipolao tsa basadi le banana ba retlwa ba ya bolaya ke dithunya go sele le motsheare le mantsiboa ke dintho tsotlhe batho re itsile rona. Bruno.

0: fana kubaneng a tse ba bohloko ba ho hloka o fumane hore nthena ya fana ka yona ha ntle ntle ke ntho eo le yena a ntse nga e hloka o ntse e rata empa e le go fela jwale ka lebaka la modimo ya teng ka hare ho yena o e kela bosheba gobane modimo o ratile lefatshe hakalo o bile a le neha mora wa ona ya ratwang ya ratwang ya ratwang ya ratwang ya ratwang ya inos
1: halleluya
0: emong ya dumelang ho morena jeso a tla se ke a timela empa a tla be le bophelo mme bo bone ka ho sa feleng
1: jeso
0: o sengo a re nkele modimo e le lerato ga re bontsheng diketso tsa lerato ga re tlwelleng go etsetsa go opelwa diatla ga re etseng re etsetsa tlotlisong le godisong ya mmuso wa modimo gobane ke mmuso ona ke wa modimo ga e lefatshe mona ga e sobe gae e tšhaile ge a tsamaya e re moroki e mongwe o se a re ke bafiti lefatshe lena re ka lerata jwang
1: halleluja
0: jesus
1: Hallelujah.
0: Thank you see ke tama ke ya kolo ndate.
1: Me baji.
0: Ke lo jetsa bana ba modimo go hela ha re ratane.
1: Hey,
0: o sa tsotelle gona maobane ho etsa itswa. Sa tsotelle gona ke ya watse ba ba o jetsitse ka pa o bone hore ba o loya ka pa ha ba o loya. Morate ntso le twa. Ho sa tsebe hore na ho sa tsotelle hore na watse hore ba ile ba bolaya mangwa heno morato ntso le jwane o sa tsebe o sa tsotelle ho watse hore na ba mo ile a khalala pala mang morato ntso le jwane
1: ha
0: ba ne sa re petetso ke ya ka ke le modimo
1: ho jwalo
0: ha re se re tlosa modimo se tlong sa ha ya ba ho dila rona ya ba re ba ba hudi ha re se modimo se baka I think to be new sing hona Africa in Kella Morena Chesolo sing hona le Morena le Police wa rona ram amohela dipelong tsa rona ya ba ke mo bulela re utlwa le ntse ha re bona ke me monya kwa ntlo ya hau ya kokota me re ha emong a utlwa le ntse laka a bula ka kena wa bo alala liena liena alala liena ke tsalane le nna di tsalane le wena gore na ka moramo le ha ba kile ka etsa maobane ke ke ratang ke gore morana Jesu o re molatetse tradition gentleman
1: wa tsala mme
0: ke tsaya bana ke le gentleman ke gentleman ka gore no he is waiting for us to take action
1: hallelujah
0: ha itso hlometse he is always gentle tsale o emetse nna o emetse rona mme ke morena Jesu ya tshwarelang ha re balle melato le ditshito ke ka hona ke seng ke utlwisisa moroki wa sefela se seng hare ho ja o ka re balla melato ya rona re keke ra phonoha pela hao morena empa le ha bohale ba hao bo ka toka ebe moroki eno sa ge bohale bo tingwa ke mohau gobane morena Jesu o mohau o lerato ka mehla ga re gotlele go yena ge lo etsa diketso tsa lerato mo re nang le gona re arolelaneng le ba bang tlotlisong le godisong ya mmuso wa morena Jesu tsena morena Jesu Kriste le bokwe Alleluia. Amen.
1: Mebaji.
0: Ke fona mamedi le bangile letsatsi le go gonolofetse. Modimo a reteletsetse fa tlhao sa ha ile go lona mme a le fe khotso. A lwantse ba le lwantsang. Ba o ile ndira go lona. A seke sheba di radiskebe diskebe tsa no e seng a ba bolai seng a ba suthise ba tswela pele ho ba teng empa re fe a re matlafatse e le hore jwa latlatse be ho teka tafole pontsheng ya bona ha se ga se le siyong tate tafole ha e tekwe jwale ha re dumele hore ho nepaetse gore e be ge diradi ba teng a ke ka moroki e mongwe sage dira ke di sheba mahlong ke tsheha ditsietse jwale ga re phele le sera gobaneng sera ga se tle ga e se utswa go tlhaba le go timetsa mme o seng ona morena Jesu madi a morena Jesu ke yanka ka tumelong tate jone ke a fafatsa odimatlhoo ya ka lebalelapa la ka go a tswa ka tlola a otlwa

0: 0858783118 Kapo 6608 0050. Hallelujah. Kena tirato la modimo le ditse kae hoe a o shebile motho alapa o mella kitlala alapa o mella kitlala tirato la modimo le ditse kae hoe ere ke tse tsena ke o be mo yeng khotso dumela mogatu.
1: Hello ntate moruti wa ka
0: khotso mme
1: khotso mo gana Jesu ha ibe le wena go seng
0: e be le wena mme
1: o thitse tsepelo ya ka go seng ntate moruti ya ba u bua ka lerato ya ba ke utlwa lerato ke tati mamadi ya ba ke hopola ka letsatsi le leng ha morena modimo a ne a rumile Noe gore a haya a reka.
0: Halleluya.
1: Ya ba Noe o haha a reka ya ba ka letsatsi le leng pula yana ya re ha pula e sene le moruti wa ka ya ba go bane letsatsi leo pula e emisang ya ba ha e senesitse metsi a ya tlisa ya ba modimo o dutse ntlheng ya gae lerato ya ba metsi ha sa tlisile ya ba Noe modimo wa monyenyeletsa o re roma dinonyana tsa legodimo dilo sheba ya ba Noe o roma lekgaba pele lekgaba leile laya ya ba lethetswa ke dibodu ya ba Noe o ntsha lebana leba leile la tsamaya ya ba letla lenkile letlhokwa
0: yes
1: go se ngwana modimo a ke tsoa ya ba bufa le bana le bua le re go lala yano ke o bontsha mo modimo ya halalela modimo ya halalela o tseni go bana o na le lerato modimo o ratile nonyane e biswa leba setlhasa leba se a kwaelwa empa a pula e na lebale o le diriwang ke mongwaba wa pula gobane modimo wa lerata leba le kgetheile go modimo o se modimo re sesese ke mogau wa gago gobane wa re rata Jehova o motlha o seng
0: yes
1: wa tseba moruti wa ka ga bua ka lerato o lathetsa pelo yaka
0: halleluja
1: o tlo bona gore lerato ke ntho e tibileng ngwana a ka tswa e le o lefifi a rolola dampopo ya gae ka ntle ebe ore ntate ke a tshaba gobane ntate wa gae wa mo rata a re tsamaya ntse ko shebile gobane ngwana ona wa tsewa o ntate wa mo rata efilong tsa mo shebile o tla tsamaya ga lefifi a sa bone le gore ntate wa gae ga a mo sheba gobane fela go na le lerato dipakeng moruti wa ka lerato ke ntho e tibileng
0: le tibile gagolo
1: le tibile moruti wa ka
0: halleluja
1: lerato le tshwana le botebo ba lewatle gobane ga ona motho a tseba mo lewatle le felelang teng botebong modimo o re ratile ya ba o bua mantswe ana bukeng ya dibuka gore ke ratile lefatshe ga kalo ya ba ke le neela morao wa ka ya tswetsong a inotsi gore e mong le e mong ya a dumelang go yena a tlabe le bophelo bo sa feleng
0: halleluja
1: moruti wa ka o seng o tlhotse pelo yaka
0: Jehova bokwe
1: halleluja nka go wena moruti wa ka re a o rata
0: Jehova bokwe
1: amen ntate ba letlhagiso olosetseng ya buang le wena ke gagadi ke fisi
0: modimo wa bokwe
1: amen
0: halleluja nka jesa bamamedi go wantlhatlhaga ga tla ka ba jwetsa go wantlhatlhama o bolele go wantlhatlhama letsweleng. Hallelujah!

Tata Matsau, tseritsa malwena hantle ntato ka ke a leboa hle morena modimo wa khotso a o hlonolofatse. Ba o ratang ba o tsebang ba o ratang ba o tsebang ba o rorisang ba o thuletsang ba ro sabi. Tata sabi. Ei. Ei. Ah! Utlwa hle, utlwa hle.

0: kgotso
1: kgotso ntate mogutsi
0: mme waka mme waka mme waka
1: annete ke kopa ho dumedisa ke dumedise le mamamedi kaofela o sei
0: kgotso mme matshepang thipanyana
1: ke dumedise le bookamedi ba seyalemoya ke re kgotso ya morena Jesu Christ e be le rona kaofela
0: halleluja
1: hai hoseng hona kannete ke utlwa ehlile ke thetseile
0: haholo
1: tjele ke ile ka utlwa ke iketsetsa setshwantsho sa ntate modimo hare lerato la ka le dutse ho kae dipelong tsa lona gobane fela ntate modimo o itse ke le file lerato ke le tsheletse lerato dipelong tsa lona jale mona e kare ntate modimo o na le batla gore na a na le ho kae ha le sena tlhomohi ho bana ba bolona fela nna ke le modimo ke le file hei ntate bone mosteng ha letsatsi la kajeno kannete ke utlwile ke itlhatlhoba ke itatla e be ke re mona modimo o ya bua o bua le nna botseng bona o bua le ngwanetso gore a na lerato le dutse kae
0: le dutse kae mme matipanyana
1: lebitso la morena Jesu Kriste ha le bokwe
0: mme matipanyana
1: e be jwale ke tla monana moo jwale re fanang
0: halleluja
1: e be ke re ntate modimo ka mane ka bukeng ya Luka 6:38 o re fa taelo o re fanang mme le tla fuwa modimo re ke tla lefelela sefubeng ka tekanyo e kgolo
0: halleluja
1: lebitso la morena Jesu Kriste ga leboko mme goseng gona baratuwa ntate modimo o re fa taelo e bileng e na le tshepiso ya gore nna ke le modimo ke tlalefa ga fela lona lefana gore ga re kgutliseng lerato leo modimo re tsheleletseng lona ka gara dipelo
0: halleluja
1: kannete ke a leboa ntate modimo ntate modise ke a
0: mme matipanyane ke a leboa o botlhokwa o utlwa mme
1: ke a leboa ntate
0: ke a o rata
1: Jehova
0: bokwe mme
1: Amen.
0: Ke mme matshepang thipanyane matshepang thipanyane ba motsebang ba motseba ba sa motsebeng le motsebe mme matshepang thipanyane ne ke tla bua ka ena haholwanyane empa jale batho ba bang ba ditlhong ba motsebang ba motseba ga mabote moo halleluja halleluja ntho ke tsena di batla go nyamelela ka mo empa di a hlatsa di a hlatsa ke a yetsa nthwena tata shopping nthwena re yetsa e phela ina ei ke kopa o beya moyeng kgotso
1: ke a dumedisa ka lebitso le maatla la mophuso wa rona Jesu Kriste bomme bontate batšhwa le masenya
0: kgotsomme
1: ntate moruti onkgutliseditse morago mosotho ore re di latele taileang
0: halleluja
1: ke gopola ke sa tswa qala go pholoswa ke le kerekeng ya moruti yo mongwe a nkgakang ka lebitso moruti yana e le ga nako re nehelang ke fana ka monehelo a re go rona re ga ke batle monehelo wa go tswang matsong a lona nna ke a itshebeletsa a re a ko fane o ko fe ngwaneno a tlhokang a ko shebe ka gara tente ka mona gona ke mang o utlwa kae ka go ka mofa phofane fa wa tseba letsatsing leo ke ne ke ithute gore go nehela go botlhokwa go feta dintho tsotlhe o ka nehela ka sotlhe se o nang le sona o ka thusa ngwaneno a senang letho
0: ka nnete
1: mo go nehela go modimo. E re ke tla lengolong lena na la diprofesi ya 1820.
0: Hallelujah.
1: Diprofesi ya 1820 e re. E re mpa ya motho e goga ditholana tsa leleme la hae. E lo re leleme le ilang la nkuta go nehela letsatsing leo, letsatsing lenana. Lentse le bitse ka kelelong yaka ka mona lengweleng.
0: Jesu.
1: Ntate re a leboa, re leboga ka wena. Boithuto tse o lang wa re ruta tsona letsatsing la ka jono di ntse di le teng ka gara dikelelo tsa rona. Ke a leboa ntate.
0: Makanelo le morena modimo wa gotse wa o boloke, a o tlhonolofatse, a o lwanele, a o tlolele, o botlhokwa o tlame.
1: Go jo jwa lo ntate le go setšhaba sotlhe sa Lesotho.
0: Ke o rata mme, bye bye.
1: Ke a leboa ntate.
0: Amen.

Ee, ha o sheba ngwane weno, o sheba ngwane o eseng weno. Nna ke weno bane molemong go nna ke ngwane eso. Ha o sheba motho ya entsweng ka setshwantsho sa Modimo, a le ka tsela eno e o neng o iphapanya ka yona, lerato la Modimo le dutse kae go wena. A se o ga o mmone o ntse o mmona, empa o iphetola sefofu. And you'll definitely be blind. You'll definitely be blind. Hey! Ke tsaba gore ke re tsola pele iphapanya. Empa ke ne ke mpa ke re go wena. O fapane ka ile Kaine ha o etsa seno. O fapane ka ile Kaine. Moputso o teng. Kaine o la fumana moputso wa hae le ena. Ka o hlokela ngwana bo lerato, mo hlokela tshepo, a qetelletse a mo bolaile. Moputso wa hae wa ba teng.

modimo le ditse kae ho wena. Hana tsena re bua tsena hona le mosadi ya di blue eye. A gagatswe nga titikwe mbusiwe. A titikwa ke monna wa hae. Hona le monna ya high blood pumping ha ke bua tsena o hlapautswe a seollwa a bitsa kakwa mahlong a bana ke mosadi wa hae. Lerato la modimo le ditse kae ho wena. O bolaya mosadi enwa, o bolaya monna enwa, o bolaya ngwana enwa. Moputso o teng o neng o wele kaine.

0: tsona.
1: Hallelujah.
0: A ke le dumedise ba ratu ao seng.
1: Ntate Mosimango.
0: Ka lebitso la Morena Jesu.
1: Hallelujah.
0: Ke le dumedisa ka lebitso la ngaka.
1: Aibo.
0: Jesu.
1: Ha.
0: Ke le dumedisa ka lebitso la monna wa sefapano. Ke a le dumedisa baratuwa o seng ka lebitso le golo.
1: Ngataru.
0: Lebitso le o kametse mabitso ohle. Lebitso la Jesu.
1: Hallelujah.
0: Ke o seng morutwa ka tlasa sehlose na sereng. Na o ka tseba go rata modimo jwang. O sitwa go rata ngwaneno. Yo mwanang ka mahlo.
1: Jo.
0: O sengo.
1: Dada Mosimango.
0: Kona le pina di tsempelong ya ka mona. Ereng inkele morena. Pelo ya ka yohle.

0: kuhle. Hallelujah.
1: Ndada Mzimango.
0: Jose.
1: Hey.
0: Jose.
1: Hey.
0: Hona le batho seng hona. Ba tleile ntate wa ka.
1: Ndada Mzimango.
0: Ba tsena ka ga dikereke tsa bona. Ba tleile.
1: Ntate wa ka.
0: Ba be ba tswe ntate wa ka ba ntse ba tleile.
1: Hey.
0: But ebe ha ba bone khoko. Ya batho ba wanang le bona ka ga kereke. Ba kena ba tleile ba ba fane ntate wa ka e ga ba fana mona. A ka tsa 200 rand a etsokotsokotsa jolo ka ntse ke etsokotsa jenana.
1: Hey.
0: A bontsha putse gore nna ke lo fana. E ha ka tla ka ya gela. Ka ga basket ya monehelo a gutla tebute buka.
1: Eh.
0: Go bane ba le o atleile.
1: Ha.
0: O e re mmone gore o atleile.
1: That's work.
0: Ba jwale botata bo te mo rutwa ka gore o sitwa go bona.
1: Mm.
0: Mahlo ha a kwaleile. Ha bone batho ba pela hae. Ba nna le tlhoko ya tabena ntseng a ietsa.
1: Ndada Mzimango.
0: Matatsinyana ke tega batla ga fana re bonwe. Ke batla ga fana re tsebe go tseba halo re fana. Le fatse le dume gore John o ile a fana a ba Mzimango koloi. John o ile a bua o la fa mamang ntwe itse.
1: Ntate wa.
0: Go bana jwa le re batla go tsejwa ke lefatshe. Ha ba batla go tsejwa ntate ke modimo ga batla go tsejwa ke lefatshe go lefatshe mpone ke na le bogoni ba go fana. Jale ho sengwa ka bibele go eta bena ere. Na o rata modimo jwang o sitwa go rata ngwaneno.
1: Ntate wa.
0: Yo o na le yena yo o mona ka mahlo. Tabena re nnete ha iyo. Ho motho ya jwalo o sengona. E ka re modimo a ka re thusa ka ra PCFM. Ra utlwisisa tabena ya lerato na lerato. Ke eng lerato? Ke ha re bua ka lerato ntate re bua ka ntho e phagaletseng ha ho. Ke lokela ho fana ho bana ho utlwisisa. Gore na re fana ho baneng. Ha re fana ho bana re gafisa batho. Ba tle lokela ho fana because lerato modimo ke lerato. Le re fa morena Jesu. Ke ne ke sena lebaka kapa sena lebaka ntate. La ho re fa Jesu. Ka baka la ho bana modimo ke lerato. Ya ba o re fa Jesu re beng. E be tokollo ya dibe tsa rona.
1: Haleluya.
0: Ho seng gona. E ka re modimo wa lehodimo a ka kena dipelong tsa banna le basadi.
1: Eya hle ntate.
0: Ke ba mametse ntate ntse ba kena ho seng ke gatile taba e tsaetseng ho na le meketang ho tswa gore moruti wa bona ha ntse le tshebeletsong kae ka o re moruti ena hore po ke jwa nemo kutlo ke a bela e
1: o ba neng o bela ntate
0: o re o ile a re ho bona na ke hloke mo nehelo wa lona
1: hey
0: hey tabena yang ho posa ka selo mo se seng. Ya ba batho ba kwatile ntata o tete ho ntshwa mona hela o dula mona. Ya ba moya modimo wa bua.
1: Eh.
0: Ore. Ha wa lokela ho amohela mona hela ona. Ya thona le tlhoko ka ga kireke.
1: Mm.
0: Motho ona ba kwatile ntata ha u tloga na taba ena ya tsala ba nya ba moya modimo ore fana ka mona hela ona ka jeno because ona le motho a hloka ho phoroga ka bakala mona hela ona.
1: Mm.
0: Taba je go tsa basket a mona hela. Kisa mo ile ke lang ho ya teng.
1: Yes.
0: Ha ke tata ka modimo a le bo wa ho rebe o mputi mahlo.
1: Eh.
0: Go ba le tswale ke na le bothata. Ke le ba ruti ntate ke le ba bishop. Ke le ba profeta ke na le bothata. Ke na le habi ya la challenge.
1: Mm.
0: E bile matsatsi ngana house ane le ba go ngwana satana.
1: O na le matemo.
0: O na le letemo. Ho ba le jwale. Khona le ntwa ba tla ho isaka from you.
1: Ho jwa ntate.
0: And how strong ka isaka wena o na le temona ngwana sata.
1: Hey.
0: Hey. Ke no ke la ho rata modimo. Ka dipelo tsa rona ba tla ka la pele rata bana ba hore ba bonang ka mahlo.
1: Ka nnete.
0: Ba ho re phila le bona letsatsi le letsatsi.
1: Ntate Mzimango.
0: Ho ba le jwale ntate botata botengore. re na lona ra go ya tseba ka pa kana lona ra go re na le bogone ebe o sitwa go bona monga bogone ka tsapa tsa bena simisho ke batla go epita re na lona ra go ya tseba ka pa kana le bogone empa sala ke sa bone monga bogone ka ka ro bo siko ntato a ka botemba e ba teng ya re na le di ntho fela modimo wa etsa ro boteng bo beteng ka go rona ka hore fa Jesu lo se ngona ke ntse ke tshepile modimo ya phela
1: ntato wa ka
0: ke mo bona o se ntate ke reng inkele morena pelo ya ka yohle ke laelwe ke wena ke buswe ke wena dintho tseo ke di etsang ke seke ka di etsa because ke di etsa tlotlisong ya batho but ke di etse tlotlisong ya lebitso la
1: gago
0: data ka o dutse mo ono go etse data tseno tse o di goetseng ke laba ka tshela ga ke sheba dieta tse o di goetseng obane nna ke a di tseba dieta tsena
1: halleluyaaka
0: ke re modimo ke rata dieta tsena tse a di goetseng gobane dieta tsena tse o di goetseng data wa ka di re kesa pela modimo
1: halleluya
0: motho a se o bone data wa ka kapa a sa o tsebe a sa tsebe gona go etse dieta tse
1: jangke raya gore ka tsona
0: ande ga ba tsebe gona o raya jang o raya satana right and left and center o mo raya go ya kwana le kwana ka dieta tse o di goetseng
1: ka mohau
0: Hallelujah. Batlaba o ba dile jone be ke fetileng
1: ah
0: o hutletse o zwane tsa tsinena
1: ana wes
0: jone bua ka jone
1: that was ana wes
0: ke re jone a bua ka jone
1: that waka hey man
0: o ke JJ
1: hallelujah
0: tabena e lokela go e re bula mahlo re ke re itlhatlhobe pela modimo
1: eya ntate
0: gore na re ntse re tsamaya gantle Josepha o sa go bana ba bontate wa ka wa utlwa re bua ka dijai fela
1: eya ntate
0: Josepha o sa go bana ba bo ga ba tlo egepeta gore le seke la qabana tseleng go na le batho o seng gona ba ileng ba qabana ka gare o leeto and how ka lebala batho ba leeto ba o tsamayang le bona boseng gona o tsebe gore ga gona mo o yang teng o se ba fitlha destination ya
1: gagobecause
0: o lokela o gopole batho ba leeto o gopole batho ba o tsamaileng le bona ka gara leeto la bophelo o dima ka re thusa boseng gona ga etsa reconcile le ena ka tlhoka go reconcile le modimo ntate o seng
1: Ka nnete.
0: Because ke yena tsela nnete le bophelo mme ntle le gore re etse reconcile le yena ga gona letho le kabang la ge a tlegela bophelong bona bo re bophelang
1: letho
0: re tlhoka Jesu bukenya Johane chapter 18 ga ba lo tshwara yena motho yena yene o thweng ke Jesu ha ba fitla go yena wa ba sheba e be wa ba botsa potso gona le batla mang batho ba nantate they define gore na ba batlang ba re batla Jesu wa Nazareta mamela taba ena ba ba specific gore go na le monna yo o re mo batlang ka gara lona kapo ga re mo tsebe motho enwa but re batla Jesu wa Nazareta Jesu ore ke nna enwa ha ke tla go kenela bibele se re ba tshecha ba wela fatshe ba tisa polelwe re mangwe le ope a lokela go kumama libitsong la Jesu maleme ohle a lokela go bolela go Jesu ke mrene
1: haleluya
0: le o sengona ke lokela go qala ka botsa ke ya modimo ka maphelo a rona ka bogoni ba rona ka maruo a rona ka dintho tsotlhe tse o re nang le tsona re ya go modimo ka tsona re tlhage modimo re lokisa go seng re seke ra bona maruo a rona but re bone wena o le modimo ga o le tshebetsong
1: ka nnete
0: ka leo wa motlong ka molaetsa ona molaetsa ona o maatla motlong molaetsa ona o tebile gagolo empa le taba ya nako o no batla ke re pharalele ka ona jale re shebe mahlakore ohle empa re boka modimo goseng ya re neileng go hlola ka jesu
1: halleluya
0: gobane ka ntle go jesu ntate ga re letho laka kapa la makolo ye teng ya ntate wa ke le bidi ka mogago ya ga ke tlhaa le mono ya ba lefatshe le anduma but ga jesu a le siko bophelong baka I'm useless
1: ke nnete golo
0: re tlhoka jesu
1: ka nnete ya ntate modimo
0: ga re tlhoke maruo re tlhoka jesu
1: o ba re phela mahala ka ena
0: gobane re phela mahala ka jesu
1: hai
0: wa tsewa tate ke gopola pinege morana jesu ke mogale mogale wa bagale
1: ka nnete
0: e re yena jesu yo ke mogale wa bagale
1: ntate wake
0: and how long have you been motsebang ha isi jesu
1: ha ona emo ntate waka
0: ha ona emo
1: ba nemba le temba shwile
0: ba nemba le temba shwile
1: ba patuwe
0: mabitso a bona re ya lebetse
1: ya ba se ba patetse ruri ha ba atsuwa
0: ha ba atsuwa
1: ai fela yena yena mo halena
0: yena yena o ya phile
1: adula only 3 days
0: ore ke nebe ke shwile
1: hallelujah
0: ya le ke ya phila
1: eya
0: mamela morati wa ka o sengwana tsapaisa le teng
1: haleluya haleluya
0: topollo e sa le teng sefapanong
1: jo
0: jesu o santsana a pholosa batho o santsana a boloka batho le go sengwana o ka mo dumela gobane ke tshepo ya rona
1: ka nnete ntate ka nnete
0: wa moetsa tharisa ya bophelo ba gago
1: mahala
0: ntate wa ka kapa ha o go ntsha tshelete ha o ya go Jesu
1: ha o taki
0: o ya o le bana ntata ka o tla go Jesu segele teng gore tsena mwana ka go buletse mamati a butsi ke Jesu wa Nazareth
1: yena
0: ke ngaka ya lefula dibe ke monna wa sefapano
1: ntate wa ka
0: ke ntata di khutsana ke monna wa basolo ha ke Jesu
1: ke ngaka ya dingaka ha go tshwere ke morena wa marena ntate
0: ke morena wa marena
1: ai
0: ke wa pele le wa morena
1: haleluya
0: la ke Jesu ke ka mudumela o seng hona ra mo bona yena le mo
1: tshwana wi
0: mo tsamole la pa le ufuraletse o seng hona le tswalle yo ufuraletse di introduce le baletse but mamela ho seng hona hona le monoka yang ho yena ya re ngwana ka mphepelo ya hao mahlo a tla gahlwe ke ditsela ke Jesu
1: ka nnete ntate ka nnete ka nnete
0: ke tsiba yena nna ke tsiba emo
1: ha le na ona ke motsiba ntle le yena
0: ha o le mo ke motsiba ke tsiba Jesu
1: Una etsuke jobo aphile asina bana ana ile aba le bona.
0: Ke Jesu yo. O phile santwe shwile.
1: Una etsi gore jobo aphile metswalle e mosiruile.
0: Kere monna wa banna.
1: Una etsi gore jobo aphile mohatsae a santsa motshunya tshunya.
0: Gablenje ne matosa ntima.
1: Game changer.
0: Brain ya hulantse dimbothateng ha fita game ya seto
1: tsipe ja ntsipetseding
0: ke tsipe ja ntsipetseding
1: ai
0: ke bona Maria pholo sa tshaba
1: yelo buya ka Jesu ke motseba
0: ke modimo wa pelile wa mora
1: ei
0: ke a phela Hallelujah. Morato wa ka o sengwe mo mo ba beileng teng
1: ha
0: Jesu ntsa o batla
1: ka nnete ka nnete
0: Jesu o batla hona mo molote mo ba reng o ba e hlotse o ntweng gang ha ba sa hloka hupa le tshoka wena kopana le Jesu
1: haleluya
0: o tla bina se la se setsa
1: eya
0: e na ke mone

0: ke kopa o be mo eng khotso
1: o bua molomo wa Jehova o re na le rato la modimo le ditshae ho wena
0: Dr. Philip
1: o ba ne wena modimo o fuparollotse hore tsohle tse o ba le tsona ha se ka bohlale empa ke ka lebaka la re rato la Jehova
0: o mphile
1: ha ona le thole wena o ka itetsa ntona ha pela modimo wa le teng o a tle ha ile ho bane o a tleiswa ke modimo
0: o mphile
1: me modimo ha o a tleisa ho pula ya pela hao o bone na o somohile ha kae moshebe sheba melomo ya hae na e ne putswa jwang a ko mo atamele wa bona hore motho yeo o lakatse bohobe a ko mo se bohobe a tle a tseba ho ja bona motho yena o tsamaya ka maoto ha a na se a se rwalang empa o na le dieta o di beile ka tlhong ha o di sebedise bothata bokae ba o runke dieta tse o di fe motho yo wa di rwale na o na le diphahlo tse o sa di apareng ka ha hao bothata bo hokae ba ore o di fe motho yo a apare na fuparolla gobane ga o tsebe na o ntse o fumana jwang fuparolla gobane wena modimo o fuparollotse go wena peelela go ba lekgotsa le batho botlhe le kgalalelo ye o senang mang kapo manyatla bona modimo a sena yona ke ka gona moapostola Filipi a re ke ana metsi o ganang gore ke kolobetse tseleng ya felele o re ee o ya dumela gore Jesu Kriste yena ke mora modimo gobane Jesu o le a tsamaya ya ba o ntse a tsamaya a ntse a thusa ba tlhopheileng ya ba o ntse a tsamaya a fumela ba wileng moya ya ba o ntse a ba phamisa ya ba o a tsamaya o fumana mosadi a nyorileng a lakatsa metsi ya ba o fumana metsi empa wena o ganang gobane Jehova o sebedisa wena o thusa batho ba banna
0: Dr. Philip
1: ke modimo ya o fileng maatla a tseo tsotlhe tse o nang le tsona e ka gona gobane bona batho bao le bona ba ntse ba sebeditse dijapelo tsa bona di ntse di sebetsa gore ebe o ntse o atlega empa lokolola pelo ya gago go ba thusa empa ga o ketsa go ba thusa go thuske wa letsa phala seke wa letsa phala ga o nthusitse seke wa ba bolelela wa jala efangedi ore o nthusitse gobane o teng ya tla matlafatsa seo se entseng
0: ka nnete
1: o teng ya tsebang pelo ya gago gore o ne e butse ya o thusa motho eo o teng ya dulang a o bona ka metlha o teng ya tla o fa maatla ka metlha ke modimo ka sebele ke ntata morana rona Jesu Kriste ke modimo ya lositseng legodimo le lefatshe le dintho tsotlhe di ntse di buswa ke ena ke ka gona a rongweletseng ntate mokela re tsamaya o ne ba bolelela efangedi ga ba dumela o ba kolobetse ntate mokela ke e o phidisa moya go na le meya e e weleng empa ka lebaka la gore ntate mokela modimo o itse tsamaya mokela o ne o ba bolelela o eme kuenyela e ka odima mpilo ga ntse odima taba e kgolo o ne o ba bolelela re ka nna ra ebitsa taba ya Sinai ga o bothata gore re ka bitsa taba ya Sinai gobane o ntse a ua le ka odima yona taba ya Sinai ntate mmokela ke ka gona ditaba tsa rona di tla mo ukwa ditaba tsa rona di tla mo ukwa re le kae kapo kae gobane o ka odimo go taba mme taba eo ya halalela
0: qweng tate o ditse qweng
1: modimo a lo etsa gantle ntate mmokela le lelapa la gago a matlafatse mothei wa sealemoya basebetsi a ba etse ka oloka ba matlafatse bamamedi a matlafatse dipelo tsa bona a matlafatse masoo a bona ba ile go fuparolola ba ile go sebetsa ba tle ba bona gore ka nako nngwe ba ntse ba re dintho tsa bona di fasise dipasitse kana go go ba ne ja lena ha ba tlo fuparolla empa ba tla ho amoela ke ka ona o tlo ho hlona no fala le ya le fala go feta le ya moelang tsamaya u lo fana nne le tletse ba ho hlona no fala nne modimo o tla bona pele ya ha o tla wetsa ka oloka nne ka ona ka mehla modimo o tseba seo se hlokang nne o tla le nako eo mamati a tla bule ya nna kwa leile modimo a letse hantle ba mamedi a le sireletse a le matlafatsa ka mehla a le fe kgotso yo sena mang ka pomanya a tla le ya moya yona gobane kgotso ena re sietse re sietse kgotso enana re fuwe gantle re tlameya gore re e sebedise le rona re phelele go ba le kgotso re lo e jala gotlhe moo re reng gona teng re bua efangedi gobane o tlo efangedi ya jeso ga e tlhoke mmala ga e tlhoke tsobotsi empa o tsebe gore le wena o ka e bua modimo a matlafatse ga ilo re etsa gantle modimo a re etsetse leseagele e tlhonono fetseng a etsetse motlhotsei ka basotho leseagele e tlhonono fetseng le letsatsing la gaela o gola wa gae a tsaya mo matlafatse ka metlha mo sireletse le marena otlhe a tshwarisanang le ena go busana ga enana moetapele a eteleletse nna ga ena pele o ge e tle kgona go e fumane melemo modimo a mo matlafatse a mo sireletse ka metlha le motlhatsi wa gae go tsipi a le maparamente otlhe a sebetsang le ona le a boganyetsi modimo a ba etse gantle baruti botlhe ba tsaya madia le tageng tsa jehofa modimo a ba matlafatse maphuthe o a tla be a le gona moo modimo a ba sireletse bana ba dikolo modimo a ba etse ka oloka matitšhere batho ba bohlokwa ba go ruta motho go bala le go ngola modimo a ba etse gantle a ba boloke a ba matlafatse jehofa a mpolokele maqheku le maqhekwana modimo a re etse gantle lebitso la gae le bokwe ka metlha
0: tate philipie
1: ntate moke
0: ke a o rata utlwa
1: ke a leboa ntate moke
0: morena modimo a re bolokele wena
1: tolo yaka e bulegile
0: halleluja
1: amen
0: ntate philipi halleluja hei ngwaneso re haba mane re go go di bulege di pelo sa rona di bulege di bulegela o fana Jesu wa tla Jesu wa tla
2: and let the king of glory enter
0: Osmanete au batho ba mdimu ka magalanyane ka moe ka bontso ya jwa mme au batho
2: The Lord mighty in battle.
0: Hey, yes,
2: open up all you ancient gates. Sure.

Mashume mabedi amitsu mine amitsutsu re habile horeng ya borobong. Hantlentle leano la lenane o lena ke hore kana ko ena. Batho botlhe ba dikereke ba nang le ditsebiso tsa dikereke ba di etse mahala lenaneong lona lena. Ha o na le tsebiso ya kereke, bona le kereke mokete lo etsuwa, o na le leeto lo nkwang ke kereke, o etsa mahala mo. Ke etsa mahala mona tsebiso, mahala, hala.

ka nnete haiba fela o kwalla ngwaneno pelo o tseba boemo ba hae o mo kwalla pelo le nna haiba ke kwalla ngwaneso pelo ke bona boemo ba leng ho bona lerato la modimo le dutse kae le dutse kae ke fapane kae le Kaine haiba ho jolo re fapane kae le Kaine haiba ho jolo o fapane kae le Kaine ha o kwalla ngwaneno pelo o mo shebile a shwa ke tlala o mo shebile a ishwa ke o gagathuwa ngwana wa mmona wa utlwa gore dintho tse di etsala tse bohloko di maphelo ba hae ke kgutsana ha na batswadi ha rata le ena gore be ha na batswadi fela o mosheba fela lerato la modimo le dutse kae go wena jona lerato la modimo le dutse kae go wena nkgono ke eno mono wa ikulela wa kula o sito o mo fa le 15 ranta ya gore a tle ka moo ka tshepong kapa a ye moo ga mabote kapa a tla ona domicile a re moo lerato la modimo le dutse kae wa mmona wa nyolosa wa theosa o tabogetswe o na le tsona o dipakile ka mono ebile ke re ka nna ba dijwa le ke mmoto o mosheba fela mo kwalla pelo lerato la modimo le dutse kae o fapane kae le Kaine dipelo a di bule Jesu watla watla ngwane se ka ba kgathatse ya tle o ka o lwanela Jesu wa lwanela Jesu wa o lwanela wa o lwanela wena ya maqakabetsing wena ya hlokang wena ya boimeng ya qabetsweng ya thethetsweng Jesu o ntsa bona Jesu o ntsa bona ka letsatsi le leng kere go na le banna ba babedi bebele e re ke difofu ba two blind men ba tla go Jesu ba babedi o ipotsana banna ba babedi ba difofu ba tla go Jesu ba ikopela fela gore Jesu

re thuse re hauhele. Hallelujah. Difofu tse pedi, two blind men ba kopa thuso. Difofu tse ne di bonana jwang? Ha di bonane, ha di tsebane. Di ne di tseba jwang gore Jesu o teng moo, Jesu wa thusa? Ba ne ba utlwa ha o ntse o bua ka Jesu. O kgethile mmuso o jwang o o kgethileng? Ko bane go ne o na le dipikara, di-loudspeakara tse ntseng di tsamaya gotlhe mona di thaotha. E ba o qetelela go kgetha mmuso o kgethileng ka baka la ditshepiso tsa magabane a o neng mmuso kapa moga oo o tshepisang tsona. Halleluja. O qetelela o winne moga ona wa gago. Hobane fela o nontse o kamfasa mmuso ona wa hapa. Hobane ba nentse ba kamfasa ka nako eo, ba ne ba bua ka Jesu, ngwana Maria pholosa ditšhaba. Ya ba difofu di a utlwa, di a utlwela le tsone tsa nkagato, tsa kgetha go latela Jesu, tsa fola. Halleluja. Ha o kgetha go latela Jesu, o kgetha pholo. Ha o lebelela gore o fuwe ntho ke motho, ha o se o kgethile Jesu. It is already there. E sentse e le teng tebelelo ya gago ha o kgetha Jesu. E sentse e le teng tebelelo ya gago. Ke bua nnete pela Modimo o phelang. Tebelelo ya gago e sentse e le teng. Ha o tlhokagale gore o bo o le o kokota kapa o etsa application. Ha o nka Jesu o ba utlwile ka ena. A o nna ke ntho tsa o di tsamaela fela ka thello. Di tsamaya ka thello. Dimumu di a bua ha di kgetha Jesu. Gobane puo e sentse le teng, polelo sentse di le teng ha o kgetha Jesu. Pono e teng, pono. Pono, sight or vision e teng ha o kgetha Jesu. Gobane wa o lwanela. Ke Jesu a lwanelang batho. Ha o mo kgetha, ditsebe di a thibuloga. Halleluja! Ha o mo kgetha, matla a teng wa theoha wheelchair-eng. Ke bua nnete. Halleluja! Ha o kgetha Jesu Kristi, mahlo a bona, mahlo a tutubuloa, kelello ya kgutla. Mabotse la mone se le ona teng. Letsoho le omeletseng le otloloha. Ke batla gore stroke se a fola. Ha ona siki e motlholang. Ngaka Luka kgaolo ya pele temana ya mashome mararo a metse supileng o re na keng e kekeng ya etsiwa ke ena. Halleluja. Ka letsatsi le leng monne mong o re go yena, ha o rata gore ke ntlafale ke molepele, ha o rata o ka ntlafatsa. Halleluja. O re dumela fela, tsohle di etsetswa ya dumelang. Ha o nka Jesu, o kgetha Jesu, o kgetha everything you want and everything you need. Ntho engwe le engwe teng ho Jesu. Halleluja. Jesu ha o nyoruwe, o fetoha metsi a bophelo. Jesu ha o lapile, o fetoha bohobe ba bophelo. Jesu ha o kula, o fetoha ngaka ya dingaka. Dumela fela, tsohle di etsetso ya dumelang. Jesu ha o dumela ho yena, o dumela tshwarelong ya dibe. O fetola metsamao ya ngwana motho. O fetola dipolelo, fetola dipolelo tsa ngwana motho. Jesu o fetola diketso tsa motho. Ha o monka, Jesu o mo dumela. O dumela ntho e nngwe le nngwe yo o e batlang. And o tla fumana ntho engwe le nngwe yo o e batlang. Mpotse ke tla o jwetsa. Botsa Jobo o tla o jwetsa. Botsa Bartimeo o tla o jwetsa. Botsa Lazaro o tla o jwetsa. Botsa mosadi a neng a na le phallo ya madi for 12 years o tla o jwetsa.
go tsang gono anna ya neng a sna ngwana dilemo tsotlhe tsa bophelo ba hae o tla ujwetsa botsa mme wa sa wa Samson o tla ujwetsa haleluya mosadi wa manoa o tla ujwetsa ha wa bua ka lebitso la hae fela lebitso la hae o tho ine le nyopa ha o tsejwa ka lebitso le leng o tsejwa ka hore mosadi wa manoa ine le nyopa amela jesu a tsiba jesu Hallelujah. Adumela Jesu. Adumela Jesu. Linyorela moyetela. Hallelujah. Hallelujah. Ki Jesu. Ha o yemu. Ha hona emu. Ha rena buima bo re botsebang bo tloswang ke motho emu le emu. La ka ra le tshepisa mona le fatseng gore ha o nka nthwena ka pa o tla le dithole tsa ntlo ha o tla ha iyo nthwena ha iyo ha iyo hey jo tsamba tunnete famba tunnete famba tumudimo hey ke Jesu fela ke na fe sa tsina ka jeno le rato la mudimo le ditse kae ho wena ha wena o kwalla ngwane no pelo le dutse kae le rato la modimo le rato la morena modimo le dutse kae ho wena ha o sna le rato ha ona bophelo ha o sna le rato ha ona modimo ha ba o hloka le rato ka nnete o tsamaya ka bofofu o phela ka bofofu haleluya ke Jesu fela ya nang le matla ke yena fela ho seng hona e la o se ka lotho bebele e ka re ne mpona e ka re ne o bona e ka re ne ba bona e ka re ne re bona le ga tlo modimo le ditse kae ho wena ha e ga bona dintho tsa lefatshe tse tshwareyang e be o kwalla ngwane no pelo o itshebisa kwa e ka re ha o bone le ditse kae le ga tlo modimo ho wena mosadi wa Shuneme haleluya Elisha ha fitla a lapile. A fumana a ntse a rwalla. A se a bokebokeletse dipatsinyana di se kae. O re ho yena manyo ke lapile. A go mphe bohobe nke tse bohobe ka phufi. Mosadi no re ha o monna wa modimo. Phushwana ye ke a o qetela. Mamela hantle. Phufu yena ke a o qetela. Ke ne ke re ke rwalle. Ke mphe ke etse bohobenyana. Bo ke tla boja le ngwanaka. Hobane ke ya o qetela. Ha re qeta re mpe re itshwelle ke tlala. Hallelujah. Hape koletse Elisha melomo. Ha se sebanye difatlheho sebakeng sa Elisha. Ntho a etsang mosadi eno. O etsetsa Elisha bohobe ka phofu ya ho qetela. Le rato la modimo le ne le dutse pelong ya mosadi enwa ya ba wa atelwa mosadi enwa a atelwa ei o tshe phofu ya ba ha isa fela ka hara bimi ya hai haleluya le rato la modimo le dutse kae wena ha o na le dintho tsa lefatshe lena tjolo o sa fe ngwaneno a o tlwa ke tlala le dutse kae le ga tswela modimo we haleluya le dutse kae o na le tsona dintho ke tseno dingata o ka baga ka bantse ke di bona wena wa ditseba ntse o di bona haleluya le ga tswela modimo le dutse kae wena lerato la modimo le dutse kae ho wena ngwaneso

wa tseba re a qetela ga re etsa tšhena re amenyeletsa re amenyeletsa re etsa tšhena re a qetela re qetela tse matsogong tate moseme ga di qetela tse matsogong dumela fela ntho e o tshwereng ere o tshwere o tsebe o thusega ga ke tsebe na o na le nako e ka e kula bokulo bono ba bofofu ba gore ebe ga o bone ngwane eno a kulang ga o bone ngwane eno ya tlhokang ga o bone ngwane eno ya tlhobotseng ga o bone ngwane eno ya lapileng ga o bone ngwane eno ya tlorileng ke nako e ka e kula bokulo boo ba bofofu ke bofofu tabeno o nagana gore o etsa ka bomo ga se ka bomo o tlhoka thuso ke bofofu tabena amogela fela tseba fela ntho e o tswereng ga ke tsebena ke nako e ka e o tswere fela go na le monna ya kileng a phela ka thoko letsala betesta o sa tseba ga lena o tshwerwe keng ya ba jesu wa mmona le wena o seng wa letsatsi la ka jeno jesu a ka o bona ka botlhoko bone bo o sa tsebe na o tshwerwe keng o ditlhapa wa rwakana le o rwakana he wa lwana tle wa lwana he o etswa o ikena tronko tle wa kula ke bokulo ntho eno ei le ga tswela modimo di le sekae wena nako e kao fela ga o sheba motho o ntse o mo rerela borra ga o tshwage le batho fatlhao sa o se dula sesosobane le ga tswela modimo le dutse kae le dutse kae re a fiafialela re etsa tsena metsotso e robedi re abile go raborobong ke tlo tswa ka mona ke sia reilo ke tlo tswa ka mona ke sia reilo o tlo ofa le ena ntho ya a tshwereng a o tshwaretseng yona o tlo ofa lerato la modimo le ditse go yena mme ga a bona tshotlego yo o e sotlaileng a bontshwa ke modimo ka moya o iteetse o tla sea le moye mona o tlo ofa ga iphapanye ga iphapanye aa ga iphapanye wena o iphapanye tse o nana o iphapanye ke bofofu ga o bone ga o bone gore ga o bone gore ga o bone a ko shebe gore na o tshwerwe ke ntle halleluja halleluja tseba ntho o tshwereng ga o ka bona ngwana eno wa tlhoka e ba ga o mofeletho ga o bule letseo la gago o mofa a kannete ka nnete re tla re tshwerwe keng jwale wena o tla re tshwerwe keng ga o letsebe lefuleng o itlhokela jesu nka jesu a ka o tutubolole matlho tlhoba se motho wa qala jesu a mo tutubolola matlho le naga e ba ga ke bone modimo ntutubolole matlho tlhobe ke se motho wa o pele e modimo a mo tutubolola matlho hei dumelela jesu gore o tswalela bobedi tlhobo se motho wa pele ya tswalang la bobedi tlhobe ke se motho wa pele ya tswalang la bobedi ga o ka dumela go tswalela bobedi o ba motšha tsa gale di a feta bana tsotlhe di a ntšhafala ga ona tabana o se o tumme jwang ga ona tabana o tumme jwang botlhokeng bo bo nang le bone nka jesu thato jesu thato jesu thato jesu thato jesu ai jesu o ntse a le available o sa tholakala o jesu thato jesu ke a kwala ke kwala lenaneo lena ke re monna o le a kula for 38 years a sa tsebe na o tshwerwe keng a sa tsebe na o tshwerwe keng jesu a mmona a mmotsa na o rata o fora a sa tsebe na o tshwerwe keng e ka nna bone o ntse o nana o ntse o phela gantle ka te nna ke wa kula ga o bone gore wa kula ga o bone gore wa kula jesu I need your touch once again o tlhoka kamo ya jesu gape o tlhoka jesu o kula bokula bo sa tsebe na o tshwerwe keng ena wa tseba o tseba dipelo le matheka jesu jesu a modimo wa rona re a lebogatle re ka ba bomang a o le siko jesu ga a bonagale modimo ga a bonagale o bonagala ka diketso diketso tsa ga tsona di a bonwa le a sa bonwe diketso tsa gae di a bonwa do you want to try him o batla go moleka moleke o seke a mogoka o moleke try him
leke modumele modumela ntse o le jwalo ha ona tabana ba o takile ba o yenteng ba o fileng ba o tlammekang mathekeng le mela le mona ba o yentse dintho di hana o fela nka Jesu o le jwalo ha a hlilwe ke letho wa hlatswa Jesu wa hlatswa wa tlensa halleluya ke Jesu ha se tswe o hana le theba go thwekela madi o na le madi matsogong o bolaile Jesu wa o tshwarela ga ke re o lo bolae o bonne bolae bonne bolae o ntse go Jesu o tla o tshwarela ga ke re o tlhole o tlhole o tlhole o ntse go Jesu o tla o tshwanela ga ke re o utswe o utswe o utswe o ntse go Jesu o tla o tshwanela ga ke re o tshwarele ga ke re o sebe o sebe o sebe ebe Jesu o tla o tshwarela no di tlwelela gona tsena gobane o atla Jesu ntate ka lebitso la morena Jesu Kreste wa Nasareta o re thusitse o fitlhelela mo nang gere wena o le jela thuso o ebeneza ga bentse re phela ke rona bana monggadi ebe ka jeno lena ra ikelelelwa ra ikutlwa gore go na le se re shotang ka sona tate re tlatseletse re tlatseletse lebinapina ntaele morena ke mofo wa gago thatwa ke taetse ya gago yotlhe modimo ga e ka nkimela dumela o ntlatse le o siteng wa ka o ntshwarele morena o rona re tla jolo ka bana kapa ngwana ya letlhaswa re kopa tshwarele Re kopa tshwarelo, tate, re tshwarele. Ka lebitso la Jesu Kreste wa Nasareta re a leboga mongadi wa bophelo. O ntse le modimo wa rona le kajeno. Re o bone ga o re tsosa o seng. Amen. Morato yo wa ka, wa tseba re ntse o fitlhelela mo. Re phahamisa boholo ba gae. Re phahamisa boholo ba modimo. Halleluja. He was, he is, he will always be. Hallelujah.

안나

na mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

hapo. How sana too. So it's giving your life to God. Ke ke motsotso reng ntongolong ke fa yona ke ya hao nka taolo. Mme ke wa mole ke o dimedisa mo mamedi ke tse ke spirituality segment. Surrender. Boholo ba rona ke batla taolo. Boholo ba rona ke batla taolo mo mamedi. Ke batla o tseba hore ke eng e tlang ka mokamo. Ke eng e tlang ha ke qetong ka qeto ye. Re tsa di plan. Rabe ya ga ba le me o loane ga tshoge ka mokana go itseng ke batla ke bekentse ntho itseng ke bekena le ntho itseng. Ebe re loga le hona hana ka bophelo. Ba go na go na bolokela go batsa mae joang mo mamedi ke lokela ga ke le 34 ke be ke na le bana ba babedi ka papa ba ga go bonyane ke sebetsa mo ke etsa mbokana molekano wa ka etsa tsena ke ganna go le 18 ke dula mane bonyane ke ya ho leng ha ga go ka selemo empa ho etsa la eng a le fatse ka papa bophilo le salatele ditogo tsa rona mo mamedi ka po di salatele di di planets a rona me rero ya rona ho etsala embo embo ho etsala eng ha ka gabo ile a go eme hanyane ho etsala eng ha le matile kwale kapo a ga sa utlwisise hore antle ndate modimo yena o ntse etsa ngwana je ba bona le metsutso e jwalo mo ba medimo sa utlwisise hore a mona tenga go tlhona ndate modimo ntse etsa ka bophelo baka mona tenga go utlwisise na ho ntse etsala eng ne botsa ke rena taba ya surrender ya o bea bophelo ba gona matsonga ntate mdimo na ke le tshola weakness la boi la se fule matla ka pa ke nngwe ya matshwao a ho ba le tumelo tsatsi lena ha ke re shebe hore na ho tlwela sohle matsohong a morena mdimo mo mamedi ho ba neng ho tla ka tlo hore tlisetsa jwalo mosebetsi o motle le ditlamoga o tsentle bophelong ba rona ka qala pele go tlisa gona hantla re belela eng ha re bua ka surrender ho sia sohle matsonga hae batho ba ngata bana hane ka ke giving up empa se yona spiritually surrender means giving over ho fana ka taolo mo mamedi ho bolela hore ndate modimo ha ke na dikarabo tsohle empa ke a tshepa gore wena o na le tsona surrendering ho bolela hore o tlosa taolo ho wena o tshepa bohlale ba morena modimo hodima ba hao o kgetha obedience ho mo mamela le ha o se bonolo le ha o se monate o kgetha ho dumela hore ntate modimo o bona tse nna le wena re sa di boneng. It's intentional. Ke ntho ye o etsang. Ha se ntho fela e ke etsa halang fela tjena moma. Ke qeto ye o e nkang hore e hlile ke fa modimo taolo ya bophelo ba ka. Potso tsa re dulang ho tsona re santsane re qala fela ke hore na ebe ke karolo efeng ya bophelo ba ka yeo ke lekang haholo hore ke e laole. Hore ke tshwere ka matsoho a mabedi ke batla ho ntho nngwe le nngwe e be nna ya e tshwarelletseng. Potso ya bobedi e ke batlang re dula fatshe le yona ke hore ke eng e etsang taba e ya ho lokolla kapo ho fa modimo taolo ya bophelo ba ka e be thata hakale. Re be re ipotsa hape hore na o kile wa ba le kgotso mo mamedi ka morao hore o lokolle ntho. Ko re be hore hai watsa ke nyalo le ke la rata ke le batla fela jwale dintho di tsamaye ka mokgwa ke batlang e re ke lokolle ntho nngwe le nngwe ke bonela modimo etsa eng ya ba ka mora moo o ba le kgotso o kile a batla go tshwarelela nthong e nngwe le nngwe tšhelete tsotlhe tse o nang le tsona eng kao fela fela e be wa itjwetsa gore wa tseba keng ke tlo lokolla ntho nngwe le nngwe ke nang le yona and I'm just going to surrender it to God. Ebe ho tla khotsa ka mogamo ho tla peace mohlomo mo motswadi hore hai bana bana ba ka ke batla wa hudisa tsena le tsena le tsena tsena ebe fela motsotso hore modimo bana bana o ntshepetse hore ke ba hudise fela go ena tla nthusa hore ke ba hudise mphe bohlale ba rona.

Shiabonke. Sova Senamu. Nishama Gadi Seva Hambi.

ke le ba rilo mamadi jumela paso tshwantse ba tswela pele ho hlahisa ngore ho ya bona mabapi le ho lela kwa mosebetsing ha ba sotho ba sebetsang di firming at Durban Africa Borwa sekolo se seholo sa setšhaba NUL se qositse lekgotla la maipiletso ka ho sebetsa ka leeme nyeweng e amang sekolo sena. Sepalesa sa Thabatseka se tshwarela mahokela a metsi a 16 e tikolohong ya Bokong thupelo e reretsweng ho matlafatsa mosebetsi wa bona metseng. Ho tsa matšhaba, molaodi wa sesole sa Uganda General Muhutsi Kainerugaba o re maAforika Borwa a tsweneheng ya habo. Ho tse ding, Amerika e kgutliseditse hae sesole sa yona seo e neng se rometse Nigeria ho ya thusa ho lwantsha marabele. Mamela ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka mora hora ya pele.

e nngwe ya dipina tse maatla he tsa the late Miles Davis. Mme pina ena he ha ke ya way back 2013 ke ne ke sa e bapale ka baka la moena a ka ileng a hlokala Kontjo Menjo Teboho Selonyane ile a ka mora lefu la hae ke ile a ka qeta nako ke sa bapale pina ena gobane jwale ha ne ke e bapala ke ne ke theoha maikutlo le diwipera tsena di theoha fela tear drops jwale e nghopotsa le bashana ba nkgono bo flesha aptitude kgetsi jwale ke setse le bo abdineo hona jwale Neo Motshwane tsokotla ee maobane ne re na le ena ka nnete ngwana mme re tlile re le monate re shapa di after tears ka nnete le bo abdi majola kaofela bo jolisto kaofela mme ka nnete he itse ga re tsamaya mono abdi majola a ba a nka moradi le moragae ha re ba feletsa mono re kena ka motseng ba ntšhintšha dental formula ena ka mmino ba re tete lona se le di old mutual fela re tsamaya mo le tsamaileng moradi wa jolisto ka nnete o la nkuka ka setomo a mpolaisa bo Anita Baker mono bo Maxwell ke sa makala ke re ausi ya moka o sa mamela ditswanya tse tje mme ka nnete ga ke re re tabele keep that fire burning ka ngwane eno a ka eno ka nnete o sebeditse re tabele ka nnete gobane jwale o ba file direction ya mmino mangwandimpo from the oven ke a tshola jwale ka oveneng ka mona ko tlamela pina o e kupileng yane ya abdi miles jwale ko wagelela ona ka dikotsi ka mono miles davis o re fela Choo-choo.

metsizile shume le metso mehlano ka mara hore ya pele di taba PCFM di balwa ke tibello tjane mo medi dumela ba se tshwantse ba tsela pele ho hlaisa ngongore ho ya bona mabapi le ho lele kwa mosebetsing ha ba sotho ba sebetsang di femeng tse Durban Africa Borwa e mong wa bana ba basotho ba sebetsang di femeng tse o itse o ngongorehile haholo ka ha a lefellwa sekolo ka tjhelete e tswang hona di femeng tseo a re o tshohile hore a ke ke atle ha o kgutlela sekolong ha fela mme wa hae a sa sebetse o boetse a re ba tlile ho sitwa ho fumana ditlhoko tsa mantlha le hore tlhokahalo ya mosebetsi le tjhelete e tlile ho bakela batswadi ba hae kgatello ya maikutlo e leng se tlile ama bophelo ba bona ka kakaretso. Sekolo se seholo sa setjhaba NUL se qositse lekgotla la maipiletso ka ho sebetsa ka leemeng eweng e amang sekolo sena. Phatlalatsong ya yona ya bekena, NUL e bolela hore boitshwaro ba lekgotla lena bo fokodisa tshepo ya setjhaba tsamaisong le kabong ya toka. Sena se tswetswe ke dikgohlano tse ntseng di tswela pele dipakeng tsa NUL le motlatsi wa mookamedi Professor Kananelo Mosito ya phepetsang khiro ya motlatsi e motjha wa mookamedi wa sekolo. Ka ha Professor Mosito ke ena hape president ya lekgotla la maipiletso NUL e re ho ba lekgohlano ya dithahasello hanyeo ya hae e mamelwa ke baahlodi mmoho le ena e bontshitse hore NUL kahlolo e fanwe ke moahlodi Philip Musonda ya ileng a qhelela boipiletso ba NUL ka thoko a ba laela hore Professor Mosito a tswe a ntse a tshwere marapo ha nako ya hae e fihla pheletsong lekgotla la sekolo le bontsha ha tshebetso ya lekgotla la maipiletso e fokodisitse boleng ba lona ho latela tseleo le tshwereng taba ena ka teng. Sepolesa sa Thabatseka se tshwarela mahokela a metse le shume le metse tsheletseng e tikolohong ya Bokong. Thupelo e reretsweng ho ntlafatsa mosebetsi wa bona metseng. Lansergent Lepoto Tenehi ho tla ofising ya thibelo ya ditlolo tsa molao ho hlokomedisitse mahokela hore ba lokela ho hlompha ditokelo tsa botho nakong eo ba tshwarang ditlodi tsa molao. Inspector John Pokotshwane ena o ipileditse ho mahokela ho lwantsha boshodu ba diphoofolo. A re beng ba diphoofolo le bona ba latele melao ya ho rua diphoofolo ba be ba tshwaye diphoofolo tsa bona. Ho feta moo, setho sa komiti ya setereke sa Thabatseka Mofumadi Mamatumulane Noko o eleditse mahokela ho sebetsa mmoho le sepolesa a re o motlotlo ho bona basadi ba nka karolo twantshong ya ditlolo tsa molao. Ho tsa matjhaba, molaodi wa sesole sa Uganda General Muhuzi Kainerugaba o re maAfrika Borwa a tswe naheng ya habo. Kainerugaba o buile sena dikgokanyong tsa hae tsa marandang moo a itseng moporesidente wa Afrika Borwa le mmuso wa hae ba hlotse ho thibela ditlhaselo tse kgahlanong le maAfrika a mang a phelang Afrika Borwa. Ho sa le jwalo, Kainerugaba o itse maAfrika Borwa a tla beng a ntse a le Uganda kgweding e tlang a tlo ikwahlaya. Le ha o le jwalo, ha ho eso be le phatlalatso e tswang ho mmuso e laelang maAfrika Borwa ho tswa naheng eo. Ho tse ding, Amerika e kgutliseditse hae sesole sa yona seo e neng e se rometse Nigeria ho thusa ho lwantsha marabele. Sesole sa dinaha tsena tse pedi se ne se ile sa hlasela marabele a Islamic State ka Keresemese ya selemo se fetileng le ho bolaya molaodi wa marabele ana. Ho sa le jwalo, molaodi wa sesole sa moyeng sa Amerika kwano Afrika o re mosebetsi wa bona o atlehile le hore marabele a Islamic State a hlotswe. Pala ya sesole sa Nigeria, Major General Samalia Uba o itse, ho tsamaya ha sesole sa Amerika ha hona ama mosebetsi wa bona. O boetse a re dinaha tsena tse pedi di tlo tswela pele ho buisana. Ho feta moo, ho tlalehwa ha sesole sa Amerika seo e saleng se le Nigeria le pele ho ditlhaselo tsena tse kopanetsweng sona se ntse se setse Nigeria. Re phethela ka tsa boemo ba lehodimo. Lo
legodimo le hlakile ho podile ho isa ho bata empa ho bata haholo di bakeng tse ding ka moluting moya o foka o le bobebe ho hlaha le boya bophirima ho ka lebellwa hore le dule le hlakile bosiu ho bata ho isa ho bata haholo le serame selale boholo ba dibaka moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe mo mamedi ditaba di fella mona mamela ditlhogo tsa ditaba ka hora ya boraro.

I told you.

FM se marako ke metsotso e mashume a mabiri a metsotso ra rantse pelo hora ya boraro tsholo DJ Young ya on the ones and twos man DJ Young on the ones and twos a Trap Doc sessions e mabra piece FM tsa R&B kona hata te group ngatso go bere on a Sunday afternoon karibitsa ke tatela fa ke pfuma ke tsabara hape ka lebitsa la mic checker kim checker na ke checker lo shena ke the navigator of them airwaves airwaves kona hata te group ngatso go bere mabra piece FM tsa ba on a Sunday ya ke diotla easy nyana ha re ya potlaka ha re nan tutse bae ha re ya potlaka ha re nan tutse bae ba re pitse FM kama go ditaba le dikate ya kama go ditaba le dikate ya ho hang ba re pitse FM ho hang kama go go leng kate ya kama go go leng kate ya ne ha re sheba ba re pitse FM di ba paditsenga ata ka nete di ba paditsenga ata ntse di etsa di movement di hlopha ntse di le ka o bifapa ke le ka ile pre season he e bile go ba di hlopha la pengkwano se di kadile go di khutle di kwetlise se ba kadile gore ba khutle ba ikwetlise ka mana ka Africa borwa ba kadile go ba khutle ba ikwetlise he ba di hlopha tse leng gore ne di sina di ba paditsenga mana pa paditsa mo hopala fatshe bo go ba tse ne ndi ile mono di ba paditsa tsa Pirates le hlopha sa Mamelodi Sundowns jo le etswile he ba fana ba khutle gore ba ne be la re ha se tene fela ya wa slopeng sa bafana ba fuye monyetla ka nnete gore ba nne ba bone he gore na ba phumula ka tsela mofuta ofeng ya ba phumula ka tsela mofuta ofeng he lore ha ba khutla ba khutla ba le monate ka magodi taba le ka teng ke le pumela mo re pisa FM gore ga bona a ntse tsa mari taba tse dinye tse bontshang gore di ba padi tsenga da di tsama ile bana ka mana ka slopeng sa di ja batho goalkeeper Jesse Matsie gore ka nnete he o tsama ile kontraka ha ile a fela ya ba ka nnete he ha ba yetse haba renewe gara ga bana menyetsi e reng se ba parisana ene he se ile nsaba ka stopeng sa matlama aya ka stopeng sa LCS aya stopeng sa ne sa di stopeng sa sama janja ele mfanane he makume theletsane ka netora e ka othe gukela ka bana ka stopeng sama janja not sama janja sama matlama ona le ka mane ka stopeng sa matlama ho thu khutlela ka stopeng sa majanja ola ya LCS na go e khutshwana ya hore le majanjeng ke mona he ha nka na go etelele go le tla bona he hore na tabaditsa makatsela mafuta ofeng ba re pitse fe tla bona he hore na tabaditsa makatsela mafuta ofeng ha re feta mo

sebetsa ka tsala mo fetofeng jole e nngwe taba e mabra pc fm ke a se bapadisane se o thweng ke kamela go tswa ka bareka setlhopheng sane sa sa diodi re tla bona gore na taba di tla tsamaya jwang re tla bona gore na taba di tla tsamaya jwang no ntse o na le benyetsi ya gore a e ka ba molokolola he moshimane fela boele ka go na le ana o thokeng gana e bitswang gana e bitswang thwe a stumbling block ya tabeng ya go ratlwe ka setlhopheng oba jole o batla ditsiane tsa season ka postelemo se e neng se setse contracting which is quite fair yeah which is quite fair ho player ka pomo hiruwa o ha o nlele ka ntse ke nalo nako e kana patala nako ena ka he hobane belo o son lokolla pele go nako pele ka tabona he gore na taba di ka tsa maka tsa mafuta ofeng ka bara ka sophing sa dinare a o lokollotse ba bangata he lokollotse ba bangata le ka sophing sena sa di uri ga tse ba hore bonnye o bala ba ya ka mo bo kwetle le ba bang ba lokollotse le bona ka nnete ba lokollotse le bona ka nnete ka bara ka sophing sana sa dinare ba lo go lotse le bona ka nnete he bo potlwane mono le ba bang ba bangata fela jole le bona e kare he morero wa bona gore ko qala fatshe gore ba qale setlhopha go bona gore na mohlomong ba se bopa ka tsela mofuta ofeng mohlomong ka fresh blood ka nnete he ba haha ba haela nako e tlang.

0: fokotsehe. Ntate Modimo a lo etsa gore dintho di loke. Gobane Dafita o a bua o re le ga nka tsamaya gotlong ya molekiwa lefo keke ka tswalobila boibo ke a ba dintho di teng tse ntseng di etsala mo letsero gobane Jesu Kreste o ntse a le teng. Dintho di tla nne dile di etsagala Jesu a ntse a phela, Jesu a ntse a rena. Taba ena ga e lokele gore tlosa tumelong ya rona ya gore dintho di ya go etsagalela tse botlhoko motseng mone.
1: Ga a tswa togonko monono o tla nna go phetela gore togonko e ga etswe batho ke tla o togonkela. Mme ga ntse a re wa o togonkela o ntse a o fetlha botlhoko bo o jele le wena go ketelelang o baka boiphetetso. Ke tla fella neng ha e bane neng ke tla fana ka toka mme ke toka e re fanang ka yona toka ya mofuta wa toka go fanang ka yona magotleng ko ona o nono wa gore ha o tswa ka monono o tswa le bohloko ho feta ha o noke
0: Modimo a fetretse sefahlo sa hae ka ona mme a re a le fema tshiso mme a le keletse ka gohle ka gohle a le etse hantle a le hlonolo fatse a etse ho le bana bana ba sekolo ba pase a etse gore tšhelete e be teng e patalelang bana di-school fees ka Kreste morena amen.

0: ba Peace FM ke o dumedisa nna no ke la ga fatisa le bitsola ga itibo soto ke suri re tloba metswalle go ya hore nyane ya bo tshelela ke sunta kgwedi ya pupu ina le matsatsi a mahlano 2026 ke selemo mme ke lo ga ke le tibo soto ke le suri ke re o dumela go hlemo mametseng se ya le masina o lona teng mme ke boela ke nge monyetla ona go le bua mic check a thetela phumo ka nnane o le eno la dipapadi le bo tshwabileng kwa no pele go nna mmogo le ena ke e bontshe fela wena moamedi e motle gore batho ba be ba ile ba ya dikerekeng tsa bona ka go fapana jalo ka ga e le sonta ga tjena mme sepheo se le seng fela e le go a rapela sepheo se le seng fela e le go ya rapela go rapelelana ga e na le sotho babosi ba rona gore ke batho mme ba lokela gore ba nne ba kopane le batho ka go rapelelwa ba tsebe go elelelwa bothata bo teng ka rona e ne ya lesotho ba tlhokalo ya mosebetsi moo bana ba yang godimo le tlase o sena mosebetsi o tlhagang yes go ntse o na le bao ntseng ba le letlhonono la gore ba fumane bona mme ba bangwe ba bona o tla fumana gore ga e sale e le motho ya ntseng a fumana go tloa mebuso e ne a e fetileng go ke ena o na o ntse a le ka pele go ke ena o na o ntse a le ka pele go ke ena o na o ntse a le ka pele ba bangwe bona ntse ba ya dibukeng fela mme ke taba e jalo wena mamedi motlo wa Peace FM ga se lo bane gere re utlwisa motho ofe kapa ofe botlhoko go na le batho ka nnete ba o tla fumana gore e ka re naga ena ke ya bo bona ba le bangwe go tweng e ntse le ena go twe ka nkane ntse ba tumpana kwana ba o tlana kore ba ka mahlo le ka mantswe di-embassing a ntse ba tsitsitse ga o thole otho ache bana ga bonala jale ba se ba sebetsa ka tsela ena ese e o eseng yona eo ba lebeletseng gore ba sebetse ka yona jale ba gutlhe ba tle gae ba fapane le ba bantsheleng a ntse ba ituletse mono ntse le monate wena momedi motlo wa Peace FM mme hem ke re o dumeletle taba e nngwe yoo o ithutileng yona bekeng ena ke gore etlileum go tloa manta a mane go tlile ga bonala batho ba bangata manta la bobedi ba bangata ba tle ba tla gae mona ba tlhagang ka mane ka Aforika Borwa yona mo mamedi motle ba tlhaga Aforika Borwa jale ka lebaka le ne la maemo a ne a renang ka rona ga eno moo jale baai ba mono e seng botlhe baai ba mono e seng botlhe ba re melata e yema ga bo bona ee ba tsho jalo wena mo mamedi motle wa Peace FM ba ya mmaabo lona kwa jale yona taba eno fela e ntse gore bone batho ba bangata ba se ba le gae mona mme seo sere jale mmuso o fumane e nngwe phephetso ya go lokela go bona gore na o etsa jang gore batho bano ba fumane mosebetsi obane ba ne ba le nagenyane ba re ba imolole mmuso ba tla ba kgetha ba gotlela kwana ba ga gona ga kgetha empa re itshebeletsa mona ga re re tlo fiwa mosebetsi mona empa na Aforika Borwa ka kagolo e nngwe ya baagi e itse gotlelang gabo lona banna le basadi ba bogo mmehe ba gotletse moamedi e motle wa Peace FM mmehe ko go jela ba se ba le teng ba amogelwe ko ga ba se ba le teng ba amogelwe o se ka nna thwe go balela kwana otwe bomme ba na le o suthisa ga olo ga o sosa o se o sena letho jale o se o le gae go se o thole maoto a ga o a batha go kena ka dikobo ai tšhešelela kwana wankgatsetsa a o se o le gae ya o se o tho gatshe keng ebile o tla go bala kwana nna ke go bale ke le mong jale ke eng nako a ne o ntshang o tsebe tšhelete ga e sa leo ga e kare ga o itopolola mona ya ba go thwe ka ebile o tla go bala o le bong go tsebe ga e sa leo tšhelete jale ga o sa shelwa gantle wena moamedi motle wa Peace FM ke ditaba tse e tsagalang malapeng ka go fapana mme e nngwe taba ke gore ba tla pelo di le botlhoko ba bangwe ba bona ba tlo sotla basadi mo motho ga e sale a itshebeletsa kwana go sena nako a dulang le mogatsa le molekano wa gae a tla ka o tšhaka mafelo a beke nako eo a leng phomolong jale ga mosebetsi o feadile ke gona ba tlo tsebana gore na eno gantle sebopego sa gae ke sefeng na ke ena e le ene ke kopana le ena ke re I die mme lona bomme le bontate le tseba gore le tlo bona boemo bo botšha bo fapaneng le bo leleng le dumela gore le a ba tseba bo le neng di dumela go le a botseba ga o se o dula le ena o na jele tsena o tlo bona motho ya fapaneng mmotle o ikokobetse ka mehla ho bona hore ha o motlwisi bohloko lo wena stress sa ho sa go le kwiki mazulu kwana o ska ba tlantsisa bohloko ho inwa setsimo ba ba mbane ba se ba sa hopole mo medi hore motho tla ya hae ya lo sa le kwiki sa la siya mosadi di le monze supilentse fitile ya le ha fihla ka nnete batho ba modimo o gaetse jwa ngwana motho a nna moela ge ka nnete o tlile hae o tla ba ukwa basotho he mo medi ba qala ha o modimo mo amohela ke monna wa hao enwa ke monna wa ka ha se di le thata la o le jalo he mo medi ha se o ke re fela re tsebe re tlo dilana le boemo bo fapaneng ya le ha re itukisetseng boemo bo jwalo re itukisetseng boemo bo jwalo e tase di tlang kha ona ya le house sa sebetse ya di tlang kha tsona e ha nntse di nkha mona ho sebetsa ono sa uke le ka mohla ho bua ka tsona fela hona ya le tsena ho tla bua ka tsona a go di go le ntata nye o se ka kena ka dieta ke nna hla kolang ka mona ka tlu bona tsena ke hlakotso yena o kena ka dieta ono se go bo ipwe taba mo futa o o tlo ipwe hona ba mme o se ke be wa lwana o theule moya o tsebe hore e hle ko hona o tlo ithuta bophelo he babedi ke taba tse etsaetse mme taba e nngwe gape e ileng ya etsagala gona bekeng ena re tloela tsena tse ngata ke ena ya ka mane ka convention center moo jale go neng o tshwere mo ka mono wa boetapele ebile e le moo jale ba bontshang boikarabelelo ba bona kapa ba fanang ka boikarabelelo ba bona mme ditaba tsena mamedi di tloa mane mo e leng gore boetapele ba naga ena bone boile ba bammoke mane tuae mo e neng e tlhele baetapele fela jale mona Manthabiseng convention center ke moo jale bona boetapele bona bo neng bo tlile bo tlo botswa dipotso motho e mongwe o na kare jale boetapele bo wa accounta gobane jale ba tlalosa ditaba tsa bona ba entse jwang ba fitlheditse dife ga ba fitlhela dife gantle tshebetso ya bona ke efe ee jale ba tlalosa mme ba botswa dipotso ona ditabeng tseno ebile ba araba mme o tla gopola gore motlatsi wa tonagolo o ne a ile a re ka morago tonagolo a bule mokao ya motlatsi wa tonagolo jale o fana ka tlalego ya mokao neng o bile mane tiwae e leng o itukiseditseng le sa bekina matsatsi a magago a fitileng la botlhano la bonele la bagago mme o ile a ditlhaloso ditaba tseo ba di fitlhetseng le tseo ba sa di fitlhelang re boetse re bona gape ga letona la ditšhelete o tlanageng yane ya Ruandahe le lona le teng go tla boga ditaba tsena jale ga boeta pele bona ba rona bo bua le setšhaba mme taba eno o bile a bontsha go bona ke ntho e tsalang selemo le selemo mme bana mmuso wa Lesotho o ne o ile wa roma matona a itseng ka makgetlho a ka ba mabedi banke gopola gantle go ya mo Ruanda go a ithuta ona yona e sebetsa ditaba tsa yona jwang kapa e ka e di sebeditse jwang re gopola gore ka 1994 ke mane mo e netle ya senyega momedi e ntse e le ka lebaka la bophatlalatsi re bua dintho ya ba jale ya senyega naga ya tšha gwa šwa batho ba bangata moo ya ba se Paul Kagame e le sole la mehleng jwale o nka puso o tlosa naga eno go tloa boemong bo e neng e le go bona go fitlhela mona mo e seng e le ona teng gona jale mme o tla gopola momedi gore ka nako eno ba e bang ba ka gopola gantle setšhaba sa mono se ne se lela se re se batla mesebetsi se batlang ya ba o etsa fela Paul Kagame gona jale tjena o bontshitse Mr. Kabira gore mono nageng eno ntho tsena tse tletseng gotlhe mona tse tshwanang le tsena tse re di apereng tsena tse re sa tsebe nane di aparwa ke bomang pele ga bo bona mono Ruanda ba ile ba di thibela mme taba eo e ntse gore bogolo ba batho mono bo etse dikgwebo tsa bona batšha ba bontsha gore batšha ka bongata ba theile dikgwebo tsa bona moo jalo o seng o etsa dintho tse yang ka ntle e seng ba o phutha tseo ba sa tsebeng na dilatlhiwe ga ba dilatlhiwe ka mabaka afe mme a bontsha mekgwa eo ba e sebediseng kapa eo ba ntseng ba tswela pele go e sebedisa ho atleisa na ha yeno a leboa ha ile mona na ha ya le sotho le yona etshwere moka ona re taba yeno e bontsha buikarabello o re ja le batho ana bana le buikarabello taba engwe o la re accountability ha e qale fela ka seo se fuwa e qala ka seo o nang le sona o na le ngwana ka letsheng ke na le baesekele ha eba ke na le baesekele ke bosebedisa jwang go tla mosebetsing moo kapa o phetha maeto a mang ke batla gore ke be le koloi fela ke na le baesekele ga ke atle go reka koloi kore ka mantswe a mang kere o re sebedisa seo nang le sona go atlega ise o batle go sebedisa seo se nang sona go atlega gobane ga seyo seno ke ditaba tseo a ileng a di bua mme ga ke tlo o phetela puo eno re ile ga o fa yona harabeke mona re ile ga o fa nanona la setlholong ga o fa puo ya tonagolo ga o fa ya motlatsi wa tonagolo ga o fa ya Mr. Kabera jale re ile ga o fa tsona jale ka jeno ke la ka ditse go tlo fa ditaba tse ileng tsa hetsa la ka la bohlano mo u jwale mogatlhelong wa o se mo u jwale ne le taba tsa magotla he mo ineng e le office ya AG office ya haratsiding DCEO a ke tlo di kanolla ka ofela ke di office neng di le teng mono tse ileng tsa botsa dipotso tsa botswa dipotso ka boemedi ba bona boemedi bo ile ba botswa dipotso ba ba ba agaba e re ke ofe gore na motataisi ha dumelela batho bano ba ileng ba bua mona o ile a reng empa he pele re etsa jalo e re ke potele ka mona fela ke tshware Gauta ka letsogo ke tle ke gutle
1: bapala mahala as a unique card holder and at least 1 point from 1 to 20 of the month to qualify for a free player voucher. Collect your voucher from 21st till the last day of every month at the promotion station. Lesotho Hotel and Casino, where winning is easy. Avani Hotels and Resorts support responsible gambling. Gambling only for persons 18 years and older. Winners know when to stop. Avani Casinos are licensed casinos.
0: Ye re ghatela pele mamedi motho wa PCFM ga bo sale jwalo he e re ke kale ke o fe ditabatsino me itla ga ba qeta ho bua ba botswa dipotso ba ga ba ge qoqele mo ituwa hao ke be re fetela ntlheng nngwe hape wena mamedi motho wa PCFM e re go use ditabatsi bileng ka mo
2: ile mo hlahlubie moholo wa dikatsa di tshelete tsa mmuso mme ke le ke buitse ena Mikitle kibitse advocate brigadier general Manso Sello e le nyena motsamaisi wa sitsi sa twantsho ya bobodu le dilo tsa molao tse amanang le mohuwa wa naga ke bona bahlomphi bana ba okazin lena ba tlatla ba ka fa dipuo mme e mong le mongwe bona motlho bahlomphi bana ke wa fa metsotso e metlhano gore a tle a fane ka puo mme puo ena e tla be ele e ka tlhalosetsang gore na itlabe ile ga hlalosetsang hore na sitisa hae kapa ofisi ya hae mosebetsi wa nana ke ofe ke a ile liso hape mona ke mohlomphei hore motshotshisi e moholo o teng ka go gona mme ke kopa le yena a tle a atamele kwano advocate Mofidi Kwane hantsi atamela ba hlomphei ke kopa o le hlalosetse hore mona re tlotla re bua le ba eteletseng pele ditsi tse theuweng ke paramente ka molao ditsi tsena tse teng ka pele go lona ka jeno lena ga se tsa batho ba kgethiweng ka menwana ya lona basotho ke ditsi tse theuweng ke paramente le molao wa motheo mme ke kopa ke tle ke ba leboa ka go be ba teng kwano gobane go ne o se leletho le le batlamang gakalo kalo go batla ba be teng kwano fela ke bana ka jeno bana le rona le bahlomphei ba ka tswele ka ke boletse ke tlofa e mong le e mong metsetsi e mehlano go ga tlhalosetse basotho gore na ofisi ya hae e tsamaya jwang ha ba qetile ka ofela ke tla nka matso jo le go tloa ho sechaba mme ke tle ke lebetse ba hlomphe ba ka jotla ka ditirekeng ke kopa hore bohle ba tle ba ikamahanya le dipuo tse tletswa kwano ho se botse mo hlomphe mo tsamaiso wa DCU hore na tsela ya heno madubadube e tla hawaneng o mo botse ka ditlolo tsa molao tse amanang fela le bomenemene bobodu le ditlolo tsa molao tsa mofuta ono mo e leng gona moo a loketseng gore a thuse Basotho teng ke a kopa ka gona bahlomphei ba ka gore ga ko o fa monyetla mona wa gore o phamise letsoa o botse potso o botse potso e le nngwe fela ke eleletse bahlomphei ba ka gore ka o manibabe ga re kgone gore re fitlhele Mosotho e mong le e mong le e mong ya ka ratang go botsa potso le ga ntse re fitlhela dibaka kao fela mme ga e ba bole wena o tla ba le monyetla wa go botse potso tse ngata sena se re Mosotho e mong a ka ba botsitse potso e nngwe le yena e ntseng e le e chesa sefuba sa gae yo a batlang karabo ya yona mme ke tla dumelela botho e mong le e mong go ka botse potso e le nngwe mme a tle a wela tabeng mme ke kopa go seke wa etsa selelekela bane ke nneela ke se ke se entse le batlhomphe ba se ba di entse dilelekela ke kopa re wele temeng re mathele mo o pitsa dibelang teng ke kopa go bitsa mohlomphei Magele Sekati e le deputy attorney general go ga ntse a dutse gona mo a leng gona teng a ka tlhalosetse ka ofici ya attorney general mme a re tsebisa gore na mobueledi e mogolo wa mmuso mosebetsi wa gae na ke ofeng le gore na dilemong tsena tse e fetileng mmoa le selemong sena ba se ba ntse mawafeng a gore ba tlhe ba thute mosotho basotho goa kofitsa toka le o fitlhisa pela bona ke a leboa batlhompheng
3: ke a leboa motataisi ofisi ena ya molao e mogolo wa mmuso e theuwe ka molao wa motheo temana ya 98 ebile ya thathamisa gona mosebetsi wa yona ko feng wa pele e tla ba go eletsa mmuso le go tataisa mmuso ditabeng tsa molao ha mmuso o ntse o etsa tshebetso ya ona re boetse re ba le tshebetso ya go ngwalla mmuso ka kakaretso melao re tla gopola shaba sa eso gore mmuso wa Lesotho ke setho mekgatlhong e fapaneng lefatsheng mona moo dipegelo di bang teng mono gore na dinaga di tsamaye jwang go latela melao e go dumelaneng ka yona lefatsheng mona e boetse ke mosebetsi wa gae gore a nne a fane ka diripote ditlaleo nako le nako eo di tlhokwang ka yona haholoholo godima dintlha tsa ditokelo tsa mantlha tsa botho ofisi e boetse e thusa setšhaba sa Basotho go ba ngodisetsa mekgatlho ya bona gotlhe moo ba leng teng ba ikopantseng teng e boetse e thusa gape go sireletsa botlhe ba ka bang le boqapi ntho thenge intellectual property botapi bono ba motho ka bomong kapa ka boikopanyo ofisi e tseba go bo sireletsa ke batla ke re molemong wa nako e tlebe ke otlile mesebetsi eno ka bokhutshwanyane ga kalo empa ke a gola go bohlokwa gore mohlomong ofisi e ke tsho go na dikholotse tse di bona mohlomong ka kakaretso ka hagana ha ka mona mosebetsi na ke di fe me ke tla ba ka ele nngwe fela ka nnete ele nya botlhodi ba molao gore re le setšhaba sa Basotho e tlile botlhodi ba molao bo bongata ebile bo tibile botla ka mekgatlhelo ye mmedi e ka ba botlodi ba molao ba botlhokotsebe bona bo e leng gore qetong ya letsatsi o ka isa motho ntlwanatshwana bo bong botlodi ba molao bo a le bona bo batla bo a tile ka hare ho bo sebetse ba setšhaba. E leng bona bo ka senkgwetšhe re ka reng ke maladministration. Ha ka kang bona bo ke sise motho ntlwana tshwana, empa bo na le ditlamorago tse bohloko moruong wa naga ena, ka ha go sa latele melao e beilweng gore na go sebetswe jwang. Taba eno ka bo yona e beha naga le moruo wa yona tlokotsing. Ka mehla bahlomphei ke mamela hangata ebile letona la ditšhelete, ke a gola molao ona wa o tsamaisang theko ya thepa ya mmuso, ke bone ka o sabile a o tseba ka tlhogo. Ka mehla o dutse a o tlotsa le maobane ke mo mametse a o tlotsa gore na o sebetsa jwang. Ke ono ka setlhong haholo o e leng gore re le basebeletsi ba setšhaba re lokela go o tsebe ka tlhogo molao ono. Gobane ha re sa o tsebe re sebetsa fela, ke mona mo ditšhelete tsa naga di latlhegang haholo di le ngata. E sitana le ona ona wa ditšhelete le melao e meng kao fela e tsamaisang bohlanka. Bahlomphei, ke nne ke tsho ka mehla ke re ha re kena ka diofising ka mona re etsa mosebetsi, o lokela go tseba gore ka molao qeto kgato e nngwe le nngwe e nkang o tshwanetse bo wa tseba na e tsamaiswa ke molao fee. Ha o le ka gara ofisi ya setšhaba, ha o sebetse fela ntho e ba motho o nagana gore o ka e etsa, e nngwe le nngwe e tataiswa ke molao. E nngwe le nngwe, ga gona le e le nngwe ka e etsang e sa tataisweng ke molao. Ke ka goo bahlomphei, makaleng a rona ka go fapana go nang le boramolao mono ba e leng gore tshwanetse gore re ba dule re ba sebedisa ka nako tsotlhe. Ba tla re thusa gagolo gore re iphumane re le ka gare go tsela re sa fapoe. Ke rata gore ke itse motlhala ka mmo ka ona ona. Mohlomong motho e mongwe wa ipotsa gore na ga ke tsho tsena ke re kgato e nngwe le nngwe e e tsiwang e lokele be e tshehetswa ke molao, gore na mona mo re teng teng e be re tshehetswa ke molao o feng. Ke ntse ke nagana mohlomphei tonagolo ga a ne a rala nthwena e ka nna bola a bala molao wa motheo ka go fela a tlhokomela gore go na le temana ka monono ya 20 ka kotlologo e re setšhaba sa naga ena se tlanka karolo ka mokgwa o tlhobileng ditabeng tsa puso e ngotswe ka black and white, mmeng kgetlo la pele nnete basotho ba esego le ka gara naga ena ke bona ga temana eno e kena tshebetsong. Ke ne ntse ke ipotsa ka mehla gore na e temana ena e sebetsa jwang, empa ka dilemo tsena tseo motho o badileng molao ona wa motheo ka nnete ke qala go e bona ga e kena tshebetsong practically. Mme ka gona ke utlwa ke le motlotlo ke taba enono, ke a leboa bahlomphei.
2: Ke a leboa bahlomphei, ke a leboa mohlomphei. Ke sentse le utlwa basotho ba ese gore ehlile maetlantate sekati a tlameya gore a sa shate o batla a tshwere maikarabelo a mangata gagolo, mme ke tla kopaga le lona bahlaisi ba mmino kapa tsotlhe ka go fela tsa matlhale le tle le bua le yena le tle le mmotse dipotso gobane le sentse le utlwa ka le lona dikarabo tsa lona di tlatlha gona mona. Omele o ntate, ke kopa gore le ke tle ke bitse me auditor general me makenete o ba from phiba ka ke mosesane ke tla tshoga ke tle ke tle ho lona ke tle ke le atamele ka taba ya nako ke kopa ho re hle le tlo nipana go re boloke ke di file fela metsotso e mehlano mme tshe e ba ngole jwang ke tla bua le tona go lokenwa le mo hlodie mo go lokenwa kena ba mpe ba ba supetsela ke ya kopa from phiba
4: ke a leboga motataisi re se re dumediseditswe bomme le bontate mme ke kopa gore nako e na ya metsotso e metlhanongpe ke e baballe se ke ka isa ditlhompho tse ngata ofisi ya motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa ditšhelete e fue boikarabelo go latela molao wa motheo gape e na le molao wa botlhatlhobi ba dibuka tsa ditšhelete ona ke Audit Act ya 2016 ka kakaretso ofisi ena e lebeletswe kapa e fuwe boikarabelo ba go kgothaletsa boikarabelo le ponaletso tshebetsong ya ditšhelete tsa mmuso kapa tsa setšhaba mme ke ditšhelete tsena tseo selemo se seng le se seng di tla ajwa ke paramente go lebeletswe gore go banaga le gorena tšhelete eno e ajuwe e ajuweng na e sebetsa ka sebepao sa mofuta ofeng seo paramente e seabileng ka sona re etsa sena ka go tlhatlhoba makala makalana ditsi tsa mmuso tsena tseo thweng ke di-state-owned entities re fumana ditlaleo tsa ditšhelete selemo le selemo kapo re lokela gore re fumane ditlaleo tsa ditšhelete tsa selemo le selemo e le gore e be tsona tseo re kenang ka tsona makaleng makalaneng le ditsing tsa mmuso ga re se re kena re fumane ditlaleo tseo tsa ditšhelete re etsa moralo re ntse re shebisana le setsi seo kapo lekala leo le re le tlhatlhobang gore na re tlo batla dintho tsa mofuta ofeng ditokomane tsa mofuta ofeng ntate ramolao e moholo o sa bontshitse gore boholo go sejetswa ka molao ka melawana ya tsamaiso diofising mona so re tlabe re batla melawana eno re tlabe re batla ditsamaiso tseno re tlabe re batla metsotso ya diphuthego tsa dikomiti tse tsamaisang ditsi tseno ga re ntse re tlhatlhoba re fumana gore dintlha tse dingwe di tsamaile gantle kapa ga di a tsamaya gantle re tlabe ntse re thusana le batho ba re ba tlhatlhobang gore re botsane re fumantshane dikarabo tsa gore na re bona dintho di tsamaile gantle kapa di sa tsamaya gantle jwang ga dikarabo di sa re kgotsofatse go latela ka mokgwa o re boneng go latela molao kapa molawana wa tshebetso re sa bone dintho di tsamaile gantle re tlabe re ba fa monyetla wa gore ba ke ba gotlela morago ba lotlhatlhoba gore na e be dintho ga di a tsamaya gantle gobaneng ga re tswa setsing se jalo re tla ba sia re entse tlaleo ya sethathong e tlabe e re go bona re fumane dintlha tse tsenana tse sa re kgotsofatsang gobane o setile go fa bopaki o setile go bontsha gore na ntho e itseng yona o e ntse jwang ga re qeta ka mora nako e itseng re tla ba ngwalela jwale re se re ba fa gore re kopa re tlotla re kopana ka letsatsi le itseng moo jwale re tlotla re o fa monyetla wa go qetela wa gore o tlhalose dintlha tsena tseo re tlabe re ba bontshitse tsona tse ne di sa re kgotsofatse ka nako eo e ba sa e re balanang le yona gore re tle phuthegong ga dintlha tseo re ba fileng tsona tse ne di sa re kgotsofatse go latela gona melawana ya bona e ne e supile gore go etsiwe jwang di ntse di sa tlhalosege ke moo re tla etsa tlalego tlaleo ena ga re etsa re se re tlalegela go latela molao wa motheo o tlhomathisitsweng lemong se fetileng re se re tlalela paramente gore re fumane setsing se itseng ditaba tsa gona di re bontsha gore mona moo re tlhatlhobileng teng setshwantsho se re se fumaneng ke se netefatsang go latela meolwane re bone tshebediso ya ditšhelete e kgotsofatsa kapa e sa kgotsofatse e le gore re tla fana ka maikutlo mona ke mo gereng audit opinion e tla bere dintla ditsamaile handle ha di a tsama handle kana ko ngwe ke karolonye fokolang fela e le gore re tla re a setshwantsho se bontsha karolo ye ngwe ntse tsa mahantle but boholo kapa karolo e kgolo ntse tsa mahantle go na le mo o nang le dintlha tse fokolang tse sa tsamayeng hantle jale ha re tla dikatlegong tsa ofisi ena mohlatlhobi e moholo dilemong tse ka bantse tharo tsena tse fetileng ka nte re bone re na le gore re nanabeditse letsoo la rona ditsing tse ngatanyana go feta tse ne ntse re kgona go fitlhela go tsona ka mabaka a gore re se re sebedisa mekgwa ya morago ya go tlhatlhoba ka dicomputer matsoo a laketse ga nyanenyananyana fela empa re bone gore le mokgwa o re tlaleyang ka ona motlhomphe motataisi re se re tlaleya ka mokgwa o ntlafetseng gagolo le ditlaleo tsa rona gagolo go ena e kgolo ya tlaleo ya ditšhelete e bitswang consolidated financial statement re se re tlaleya le ka mokgwa o bebofaditsweng ebile re kgotsofaditse e tlhaloswa le ka Sesotho go feta mono ka nnete re bone re ntlafaditse le mokgwa ore re yang makaleng ka gona re tlhile re se re phagaleletse go feta go tlaleya tshebedisong ya ditšhelete fela re se re tlaleya le karolo tse dintse ka reng tlaleo tse tibileng gagolo mo namo re tla re ke di-forensic audit or information

0: Ke a leboga motataisi. Re se re dumediseditse bahlomphei, ke a leboga. Nna ke tswa ofising ya motšhotšhisi e mogolo wa mmuso. Ofisi ena e theuwe ka tlasa molao wa motheo, tlasa karolo ya 99. Yona mosebetsi wa yona ke go hlahlela dinyewe tsa ditlolo tsa molao ka makgotleng tšhentle le lekgotleng la sesole. Mme ha di se di hlahletswe, mosebetsi wa ofisi ena ke go tšhotšhisa dinyewe tseno makgotleng a bomasetrata le makgotleng a phahameng a Lesotho. Ofisi ena ya motšhotšhisi e mogolo e ikarabella diofising tsa ramolao e mogolo wa mmuso. Mme tshebetsong ya ofisi ena ya botšhotšhisi, re sebetsa ka kotlolo le sepolesa. Sepolesa se batla dinyewe, rona re thusa sepolesa ka dikeletso le go sasefa gore na dinyewe tse ka kenang ka makgotleng ke di feng. Bahlomphei, ka kotloloho jwalo ka moka ona go tloga o tlala, go ile ga bontshwa gore go na le dinyewe tsa ditlhekefetso le tsa dipeto, ga ngata re di bitsa SGBV. Re ile ra hlasela dinyewe tsena ka mokgwa o latelang. Ka selemo sa 2024, go ile ba le ke tla e bitsa mmoka ka sejatlhapi, re e bitsa special criminal sessions, tse e leng tsa tshwarwa magotleng Berea, Bothabothe, Leribe, mogotlong le Mafiteng, e le gona go hlasela dinyewe tseno. Mme kakaretso ya dinyewe tse e leng tsa fela mo ile ba 170. Ofisi ena ya motšhotšhisi e mogolo e shebane gape le dinyewe tsa dipolao ka gare go naga ya Lesotho ka kakaretso. Mme dinyewe tse jalo gore na e etsaetse gara matshediso kwana Tshwanek kapa Bothabothe kapa kae, e tla ofising ena ya motšhotšhisi o mogolo go tlatla a sasefa a bone gore na e ka kena ka lekgotleng. Mme ke kopa re utlwisise bahlomphei gore ga se nyewe e nngwe le e nngwe le mo motho a bolaueng e re ka e fumanelang gore e na le bopaki mme e ka ema. Ke a tseba setšhaba se tla tsho gore nna wa eso e sale a bolawaneng ga ona gato e nkueng. Ka nako e nngwe ke kopa re utlwisise gore dinyewe ke dinyewe ka bopaki, mme mo o senang dinyewe o senang bopaki re a hloleya gore re ka dintshetsa pele. Mme go tloga selemong sena sa 2022 fitlhela ga jwale, ga re sheba katlego tsa rona gona malebana le dinyewe tsena tsa dipolao, re bone gore dinyewe tse ka bang 168 tsona di fihletse pheletso, empa go ntse go na le tse ding tse ntseng di saletse. Ke a leboga, re se re tla araba dipotso.
1: Mohlomphi wa ka, ke sa olao le gakalo. Ke kopa go kwetse mosebetsi o monyanyana fela tlhe mohlomphi, ka metsotso e mmedi. O ko tlhalosetse Basotho ganyanyana fela ka ntho e bitswang ka gore ke beile.
0: Ke a leboga motataisi. Beile molao mona kapa dinyeweng tsena tsa ditlolo tsa molao ke moqosuwa ha a hlaile ka lekgotleng a balwa qoso, o tla hlalosetswa gore o na le tokelo ya go kopa beile, e seng go

0: ona le tokelo ya bail ona le tokelo ya ho ikopela bail me ha se a ikopetse bail gona re le ofisi ya botshotsisi ge a sheba hore na mo kusuwe eno o kuswa ka tlolo ya molao ya mofuta ofe le hore na maemo a dikedikeditseng nyewo e jwalo na a dumela gore motho eno a ka lokollwa ha ntse a emetse nyewo ya hae gore e bue. Re tla utlwisisa bahlomphei gore molaong mona go na le polelo e reng motho ha molato go fitlhela a ka gwa netefatso gore o molato. Go na le ke the presumption of innocence. Jwale re nakong eno eo go sebetsanang le taba tsa beile gaololo re nka taba eno re shebe gore motho eno ga se gore go ba utlwisiwe o seya le molato ka gona re ka nna ra mo tshepela gore ka dipeelo tse itseng a tswantse a emetseng eo ya gae a le ka ntle. Go na le molao setlhomathiso sa 2002 setlhomathiso sena setlhomathisa temana ya legolo le metso e o robong ka gara melao o bitswang Criminal Procedure and Evidence Act mo teng go bontshwang gore na ditaba ntlheng ya beile gagolo bathong ba tloswang ka dipolao tsa batho ba bangwe nna ke dintlha difeng tse tlameng go shejwa mme ga se ba kaofela ga batho ba tloswang ka meda o tla fumana gore ba fue beile ba bangwe ba emela nyewo tsa bona ba ntse ba le ditlamong. Ke a leboga.
1: Ke a leboga bahlomphei ba ka ke a leboga mohlomphei ka tlhaloso eo e gutshwanyane fela e tlileng ileng tabeng mme basotho ke tla ya kopa gore le tle le ele taba eo le tle le tshwae mme ga le botsa dipotso ka beile le tle le utlwisise gore na beile ke eng e le gore bahlomphei ba seke ba tlhabega gore ba tlhalose ntho e telele. Mohlomphei wa ka ntate Advocate Brigadier ke kopa go tswa le tsona mohlomphei le tla utlwa gore ke Advocate Brigadier General go bolelang gore ke kala go utlwa nna e jwalo thaetlele. Ke a leboga mohlomphei.
2: Ke a leboga motatais Advocate Makaga. Ke kopa ka nnete ke ikamaganye le tlhompho le ditumediso tse o di entseng empa ka go kgetholwa ke mpe ke dumelele go ela tlhoko boteng ba mohlomphei tonakgolo ya mmuso wa Lesotho ntate Samuel Ntsukwane Matekane. Advocate Makaga ke leboga o mpitsitse gantle ntate ga o bitsa lebitso lena la ka mantsho. Ke a tseba le sokodisa batho ba bangata ba re ke mantsho. O le bitsitse gantle ntate. Bahlomphei ga re qala o seng mona ka CCL, CCL e buile ka gore re setšhaba se kulang, a sick nation. CCL a ba fana ka mohlala wa gore re ya kula gobane re gongwetswe ke bobodu. Ke tlile go bua ka sona setsi seno seo mosebetsi wa sona e leng go phekola setšhaba se kulang. Ke a leboga. Ke tlile go bua ka sona setsi seno bahlomphei, setsi sa DCEO. Setsi sa DCEO ke setsi se theuweng ke molao wa paramente wa selemo sa 1999. Se thehelwa gore se lwantshe le go thibela bobodu makaleng a mmuso. Ya ba paramente ya hlokomela ka selemo sa 2006 gore ga o a lekana ka ga re naga e kulang e gometsweng ke bobodu. Bobodu bo teng gotlhe le ditsing tsena tse ikemetseng di-private sectoreng. ya ba paramente etsa sehlomathiso seno sa 2006 hore DCO mosebetsi wa no pharalle o kenelele ka hara private sector. Selemo sa 2025 paramente e betse hape ya ntsha molao wa motheo jwalo, wa hlomathisa molao wa motheo ka sehlomathiso sa leshome, 10th Amendment. Ya ba paramente e fitlha e kenya sona setsi sena sa DCEO ka hare ho molao wa motheo. Ebile paramente e bontsha hore DCO e se tla tla e tjhentjha lebitso, e se tla bitswa Lesotho Independent Anti-Corruption and Ethics Commission. Re ntse re le ka hara leeto leno bahlomphehi ha jwale. Empa molemong wa letsatsi lena ke tlotla ke bua ka gone re le DCEO. Re setsi se ikemetseng. Mesebetsing yohle ya rona re etsang, re etsa re le setsi se ikemetseng, re sa nke ditaelo ho mang kapo mang, haholo ha re etsa mosebetsi wa rona. Mosebetsi wa rona re o etsa ka hore re fumane ditlaleho. So ditlaleho tseo ha re di fumane, e hlile re di etsa e le rona re le DCEO. Ha re ye kae re lo kopa hore na na re ka tswela pele ga etsa ga batlana le bobodu bo bo re qetang go botlalelwa na. Re na le ka go setsi sa rona, re na le mafapha a mane ao nka kareng ke ona a mantlhatlhatlha eo setsi se sebetsang ka ona go phethatsa mandate kapo thomo ena ya setsi eo ke itseng e tlaa ka mora ka ga molao one wa 1999 wa go batlana le go thibela bobodu le bomenemene ka rona. Re na le setsi sa Public Education and Corruption Prevention, setsi sa thuto setšhabeng le thibelo ya bobodu. Ke lefapha leo hangata le bonang le kena ka go makala ka mona le sheba hore na ke ho kae mo re bonang e ka hona le tlokotsi ya bobodu, re tsebe ho tiisa dipekere ka hare ho lekala leng le jwalo. Re tiisa dipekere ka hare ho lekala leng le jwalo ka hore re tshware dithupelo, re tshwarele bahlanka ka hare ho lekala, re be re tswe re theile komiti eo thweng ke Systems Integrity Committee. Ke dikomiti tseo re reng ke tsona tseo re lebeletseng lekala le ikalose ka dikomiti tsa mofuta ono ho jwalo. Re na le lekala la bobedi la dipatlisiso kapa la investigations. Lona ke department eo e reng ha ho so ho ena le tlaleho tse keneng ka hare ho ofisi ya haeso tse reng ho na le pelaelo ya gore ho ntse ona le taba e tjena ya bobodu kapa ya bomenemene jwalo jwalo. E lefapha leno ke lona le etsang dipatlisiso. Ha dipatlisiso se di phethahetse, di fetisetswa lefapheng la boraro ka hare ho setsi sa rona e leng lefapha la botjhotjhisi. Lefapha lena la botjhotjhisi ke lona le nkang taba tsane tse batlueng ke lefapha lane la dipatlisiso. Jwale ebe pele re ya makgotleng re kopana le ofisi ya motšhotšhisi e moholo, gore motšhotšhisi e moholo re bona ka re na le nyewe mona ya bobodu kapo ya bomenemene kapo ya money laundering, re kopa o re fe lengolo la tumello re lo kenya nyewe makgotleng a molao. Lefapha lona leno la botšhotšhisi ka go ho lona ka mono re betse re theile lefapha le leng la le tšhotšhisang thepa leo re reng ke Asset Recovery Unit. Lona ke le tšhotšhisang thepa. ke tla nne ke tlhalosena go e bang mohlomo sentse ga tataiswa ke dipotso gona ge lona le fapaleng le sebetsa jwang le fapaleleng ke la report center mo di tlale o tsohle tsa bobodu le bomenemene di kenang ke bona mafapha a mane ao ba hlomphei ge sebetsang ka ona ge le di CEO rena le dikatla o tseo re ka gagatang gore re bua ka tsona katla ya pele re nan le yona ke ya hore jolo ka mmuso ile wa bontsha tatsi la pele ha mo kona o qala hore ka selemo sa 2023-2024 sila mmuso o itse ile wa fana ka tshelete wa nyolla annual budget ya DCO wa isa di million tse 74 tabeno ile a re thusa hore be re ntlafaditse ditsitsena tsa rona ile ga tsa ba go ebe re hirile ba 57 go bona monene le bona bana ba tshotsisang thepa e le bana ba batlang dinyewe e le ba di tshotsisang e le bona bana ba public education and corruption prevention me tabeno e ntse gore le mosebetsi wa gone o batla o phahama bana kana go eno fela selemon sona seno no ile ha ke shaba dipalo palo tseneng di le teng ge ne re na le palo e tlase haholo ya dinyewe tse ge di batleng tsa fela a the ka magotleng ile kana ke ona ga ba le nyewe le ngwe fela ile nya fela empa selemon sona seno sa 2024-2025 tlaleo ya gone e bontsha e ri leng ga fana ka ona parliament e bontsha ri le ga ba le dinyewe tse ne tse ile ntsa fela ga ba le tse hlano tse ri leng ga di hula ka magotleng batho go bolela gore investigation ene sentse e qetile ke tse dintsa dintlo tse re tla kena go tswana hantse re ya pele le ha o le jalo dikatla o engwe ke ya gore re ikatolositse setsi sena sa gona se thiwe ka selemo sa 2023 e sale se sebetsa masego mona fela dilemo tse feta mashoma a mabedi bathana tsena re bua le lona re teng di-regioneng ka nofo le ka saufu diofisi tsa gona ka nofo re na le tsona bothabothe re na le diofisi ka malesuku tabene re thusa gore le katamelo ya setšhaba gobane re setse seo re sebetsang ka setšhaba le katamelo ya setšhaba e entse go ditshebeletso di be gaufinyana gagolo le setšhaba re betse re theile le diprogramme ditrekeng mona tseo re reng ke di-district anti-corruption committees moo re kopa mo re batlang gore re sebetse le society eno e ditriki mona at district level gore re bone na re sebetsa jwang go lwantsha corruption ge betse re engage le batšha gagolo re theile dikomiti tse ngata tsa batšha tseo re batlang gore batšha le bona ba kenelele gagolo ba nke kagolo twantshong ya bobori le bomenemene ka gona selemong se fetileng ka di-9 tsa December ge ne re le ka gagolo ena e le letsatsi la botšhaba la anti-corruption mo re neng re bitsitse batšha botlhe go tlaga dibakeng tse fapaneng ka gona mo batšha ba ile mafitla ba etsa di-pledge ka mona gore re pledge gore re tlotla re sebetsa le lona le DCO mme re sentse re kopana le bona ka mekgatlholo e fapaneng go bona gore di-pledge tseno tsa bona di kenywa tshebetsong le bona ba di kenya tshebetsong re betsa gape re sebetsa le bomphato wa rona go tlhaga dinageng tse dintse fapaneng go bona gore re a thusana gobane bobodu bahlomphei ga bona di-border line ga bona bo tshela go ntse go na le batlanka ba teng di-bordereng mono bo ya dinageng tse dingwe so re saene ditumelelano le mafapha kang special ke a leboa ke kopa ke qetele mohlomphei moderator le ga o le jalo bahlomphei se ke lelekisa nako ke kopa o bontsha gore re ntse re na le dikgolotso tse dingwe tsa dikgolotso tse teng ke taba ya gore mafapana gone a hloka technology ya hana jwale e ya tracing corruption e tsalang hana jwale ke ke engwe kholotse tse golo gore la ha ba ntse ba batla ba sebetsa ka tsela yo e thata yo but dintho re ntse re saletse morao morao tsena bobori bo se bolwantsha ka modern technology ye hloka ngore ebe re re le sitsi re ntlafaditswe ka yona le bona ba hlanka ba ifuwe dikwetlisong tsa yona jwalo jwalo mme ke engwe ya di-priority tse ka pele pele go rona e tseno tsa gore re bona gore re ntlafatsa mafaphana ao ke buileng ka ona ka technology ya gana jwale ke a leboa ntate motreater
1: ke a leboa mohlomphei ke a leboa ka nnete gore ebe o bontshitse dikatlego tsa lona o feleletse motsotsong ona mmogo dikholotso tse e leng tseng le shabane le tsona gagologolo tsena tse amanang le mahlale mahlomphei ke nana se ntse le mametse gagolo dilemong tsena tseo mahlale a batlang a potlakile ga kana-kana re na le mohlomphei advocate Motanyane ke ena a ntseng a tshwere molepo ka ofising ya Monamodi mme ke tla kopa go le ena ke tle ke mo fe monyetla a tle a bua ka ofisi eo ya Monamodi ke a tseba Basotho e tlile ba mo tshepa golo Monamodi le nna ofising ya ka mane e re ga motho a na le bothata kutlwa o sothe ke mathela go Monamodi mme ka o fela ke a tseba ka mona ke bothata ba ona le bona bono ba gore Basotho e tlile ba tshepa Monamodi ke a kopa mme

0: Kia leboa bakeng sa sebaka seo ke se fuang ke lakatsa ho adima di tumediso le ditlhompho tsohle tse seng di entswe. Lebitso la ka ke Mmari Tshepile Motanyane, ke sebetsa ofising ya Monamodi. Ke kopa fela ho hlalosa hore ofisi ya Monamodi ke ofisi e theuweng ka selemo sa 1993, nakong eo Lesotho le neng le kena ka hare ho puso ya setjhaba ka setjhaba. Ke ofisi e theuweng ho sebetsana le ditletlebo tsa setjhaba kgahlanong le makala le dikoporasi tsa mmuso. E theuwe hore e be tlhwedi, ha se ntshunya gare. E theuwe hore e be tlhwedi hore e tsebe ho etsa bonnete ba hore mmuso o tsamaya ka seo o ikemiseditseng ho tsamaya ka sona, e leng puso ya setjhaba ka setjhaba, e leng puso ya molao. Ofisi ena e amohela ditletlebo tsa setjhaba sohle, o ka ba Mosotho o se Mosotho, ofisi e amohela ditletlebo tsa hao. Ha fela o na le tletlebo kgahlanong le makala le dikoporasi tsa mmuso, moo o nang le tletlebo ka taba tsena tse latelang. Ya pele, moo o reng ho bile le tlhokahalo ya toka tshebetsong. Ya bobedi, moo o reng ho hatiketswe ditokelo tsa hao tsa mantlha tsa botho ha o ntse o sebeletswa. Ya boraro, e ba ya hore ho bile le bobodu ba tshebetso bakeng tsa ofisi ya ntate DG Mona ya DCO le rona. Re arolelana taba ya bobodu, empa e le hore rona re tshwara bobodu bona bo re buang ka bona ke ba tshebetso ha re ntse re etsa mosebetsi, e seng ba ditjhelete. E be ya bone ke ya hore o hloketswe toka. Ya bohlano ke ya tshebetso, ke ya e amana le ditaba tsa tshebetso ya tikoloho. Mo re reng tikoloho e bonala e ntse e senyeha, tikoloho e bonala e ntse e sengwa ke makala a mmuso kapa dikoporasi tsa mmuso. Ofisi ya Monamodi e fuwe matla a ho sebetsana le ditaba tse jwalo. Empa ofisi ya Monamodi boetse e setswe meedi ya hore e sebetse a tsela e jwang. Ha re na matla re le ofisi ya Monamodi ho sebetsana le ditletlebo tse amanang le motlotlo ikgosi kapa lekgotla la matona e leng kabinete kapa paramente ha e le ka hare e etsa tshebetso ya yona, mmoho le makgotla a molao ha le tshebetsong ya ona. Diqeto tsa makgotla a molao re keke ga iphumana re kene ka hare ho tsona tlasa maemo afe kapa afe. Empa ofisi ya Monamodi boetse ka hlaha makgotla lehetleng ho hlokomedisa hore ho na le tieiso ya toka. Ya ho qetela ke hore ofisi ya Monamodi e sebetsa ka tsela e bonolo. Re le mokena dipakeng. Ha re sebetse ka tsela eo re leng makgotla. Ebile ofisi ya Monamodi tshebetsong ya yona ha e sebetse e le agente kapa agente kapa e le mmueledi wa motho ya tlotletleba. E kena dipakeng bakeng tsa batho ba llang mmoho le mmuso, makala a mmuso. Ke tle ke hlakise hape hore ditletlebo tsena ha di ntse di tla ofising ya Monamodi ke ho thusa makala ho nepa, e le hore qetellong re tle re tsebe ho una molemo kaofela ha rona re le Basotho tshebetsong. Ke kopa ke tle ke fete ka pelenyana ke hlalosa dikatleho tse bileng teng selemong sena se fetileng. Ofisi ya Monamodi e kgonne hore e tle e anele ditereke tse pedi kapa ke tle ke re di-region tsena tse pedi tse sa ka bothabothe mmoho le ka Mohalesuku. Ke tle ke hlalose hape hore ofisi ya Monamodi e ile ya tekena dilekane le balekane ba yona tshebetsong, mme ya matlafatsa maqhama hore ditshebetso tsa rona, tshebetso ya rona e tletse bo ho anela Mosotho e mong le e mong a tle a une molemo. Ofisi ya Monamodi e fumanahala diterekeng tse pedi tsena tse ke seng ke di boletse kapa di-regioneng tse pedi tse ke seng ke di boletse, e fumanahala ka hare ho diofisi tsa di-DA, babusi ba setereke. Ke a leboha. Maseru mwena e fumanahala mane moahong wa Moposo ka mokatong wa Botshelela. Kialebo.
1: Kialebo, Bahlomphehi. Ke ne ke batlile go qala direkeng fela jalo ke a bona gore ga ona matsogo a a phahameng ka mono ke tla kopa gore ke tlale ka ona ka mona Bahlomphehi ke bona
2: mamelo wa Peace FM ke motataise Advocate Makaga Mofokeng jale o utlwile boemedi ba diofisi tsena mo bo tlhalosang gore na tshebetso ya diofisi tsena ke efe wena moamedi e motle mme he ibile mane mo eleng ofisi ya ramolao e moholo wa mmuso mohlatlhobi e moholo wa dibuka ofisi ya botšhotšhisi ya DCEO mmogo le ya monamodi ka lebaka la nako ga ke sa dipotsong empa ke tlo tswela pele re bue le motho e mongwe e re neng re tlameha go bua le ena mona pele fele ha ke sa mofumana mo mamedi o motle wa PCFM empa re ke tle ka nqena fela ka nqena ke tlo mofumana e ka nqena teng ke tlo mofumana ha mona tibang wena mo mamedi o motle wa PCFM jwale e be re se re qoqa le yena ka ditaba tsena le tse ding ka ditaba tsena le tse ding me go tlhoka gona ena o re eng he mo medimo tlo wa PCFM jwale e re kitse tsena fela re tsebe gore re itselle pele ha ke sa dipotsong ka lebaka la nako mamedi ha ka ga dipotsong mane re tlo tswa ntse le taba tseno fela me e re kitse tsena ha ntse ke batla gona me di no how ya singa potetse ke nke ena ena o tinyelwa mo medimo tlo wa PCFM ke rekise ke tsebo nyolwa le yena
3: PCFM le dingwetsi tsa nkgone godima seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Maratana High School dihlopha tsohle di a mengwa tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletse mmino le metjeko dibini tsa letsatsi ke thopetse kgang le kubu monokwane re sa si moraumedi wa rona wa letsatsi disaba mothepu ha MC e tla ba badela hala la basadi re apara live ke kgabise pitiki ka mebala ya rona ditekete di a fumaneha PCFM le shaishai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code wa mpesa ke 49622 ha eco cash e le 28146 bonne pitiki o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuice Transport and Toast. Hi, he have a Saturday!

0: babile motho wa PCFM ge he ge tsela pele ka tjaba tseno tsa ha o tsa tsebo re tseng re o hlopetseng tsona ke ne ke le ka bontsha hore re qala ka hore re mathele ka mane ka mmukeng wane wa boeta pele le boikarabello o bile mane holong ya diboka Mantavision Convention Center mo jwale baeta pele ba ditsi le mafapha makala ka ho fapana re bua le re kengisa le matona ba ileng ba teka gore na tshebetso ya ditsi tseno tseo ba di eteletseng pele ke efe mme he ke mona moo basotho ba bileng ba fuwa monyetla wa gore ba botse dipotso ba be ba arajwe wena moamedi motle wa PCFM jwale ke mona mo e leng gore he ha ga tsona ebile ofisi yane ya ka molao e mogolo wa mmuso ofisi ya motšhotšhisi e mogolo ofisi ya motlhatlhobo e mogolo wa dibuka ofisi ya ne ya setsisa twantsho le thibelo ya bobodu le bomenemene brigadie advocate Mantsho ke a nna ke inepile ke inepile setsisa thibelo le twantsho ya bobodu le bomenemene e leng ena e bitswang DCEO ga boela ga fumana ditaba ka ofisi yane ya monamodi ga kege yes mme ga re feta re ke sekebi ka kena go eno ke bontse fela go mamedi wa PCFM e le go tloka ka taba ena gannyane pele re fetela go ye nngwe re qala le ena mona gore ke lakatsitse gore ke re utlwa gorena ba bangwe ba bapolotiki maikutlo a bona ke afe godima ditaba tsena tsa magotla ge shebile diofisi tsena gobane ofisi tsenetse ke bileng ka tsona di sebetsana le ditaba tse amanang le molao re bua ka ofisi ga molao e mogolo wa mmuso re mametse andre sekate ya atlhalose ditaba tsa gae na e fela etsa mosebetsi wa yona ka number two na ditšhelete di fela di tlhatlholwa ka nepo go latela gore na ofisi eo e reng ka mme makenete gantle maemong ao botlhaswa bo leng teng e etsa eng e nka dikgatho dife re sheba ene gape ya DCO na e fela e etsa seo e sebetseng go se etsa ka nepo ofisi ena ya monamodi ga o sheba o kare e sebetsa jwang na e tle e thusetse mo motho ya mathetseng go yona kore a mathetseng go yona gobane motho ya jalo a re ditokelo tsa gae di gatiketswe le tse ding fela na e tle etse mosebetsi wa yona ka nepo mme mogale mona ke sentse ke na le monga dithabo shao date shao re wa moetse kwano PCFM
1: mokabedi
0: jato sheto o betse gantle ka ka butha ka moo
1: ka moganako tlhe ntate ke kopa fela ko dumedise tlhe ntate
0: e date
1: ke dumedisele ba mamedi ntate ba lenaneo ntate le botsamaise ntate ba PC ke nana ke tlhompile botlhe tlhe ntate wata
0: e date
1: ba boholo ntate sotho kanete le basotho gotlhe gotlhe ntate kgane tsentse ke kopabela mongaka
0: ntate shago ke mona o bile le mmoka wa boeta pele le boikarabelelo golong ya diboka Mantavisang bekeng ya go feta kapa yona ena e leng la boraro la bone la botlhano le ga o le jalo ke file momamedi moo go neng go tsepamisiwe maikutlo tabeng tse amanang le molao mona mo kileng ka tlhalosa selelekeseng sa ka gore ebile ofisi ya ga molao e mogolo wa mmuso ofisi ya motlhatlhobo e mogolo wa dibuka ofisi ya botšhotšhisi ya DCEO mmogo le ya ombudsman monamodi gantle diofisi tse ndateshao di fela di etsa mosebetsi wa tsona ka nepo kapa chair ndateshao
1: anda ke kopa re tle re khutlele moragonyana ganyane ntate pere ke yana ditabeng tsena wa tsa bathaba sa eso se yaleng ntate sotho le thabo thebo ba ga ba thole PC network
0: ah e bona de shaw
1: and ntena na e se tsa for the past 6 months or 4 months in theater
0: yena
1: mo ba tholang radio e mo thuntse a le kope
0: ah e bona de shaw
1: e ka ga ba mamediswa ke dieno ka gang and ntena ka kantane ntena mo e tle empe ha e be ka nete minister wa communications e be ha ke le go thata boteng ba di radio tse sa tse di radio tse di ntseyo ka ga di tirege tsa le ribe makutse botabo tse mogotong kae e be go nna radio yo fela ka nete very bad it is very bad my brother and ga ke ba tlo go pata because ke bona nna na go go tlo ka because ho no tlo na le ntse ke ka ga dire ka jwale ke go di a go tsama ka tsela bona PC ha yo botabotse di radio tsa dinga diwa go tsabotse go ile la radio e no tsela ka go ba batlang go mamela tsana ka nkane cha meta sa tsela mo meng tsoga le metse di le mo tsoga tsena go ba bona gore ka bene ntse ba yetsa ga se ka re ntle go hanga tswa ha ba lukise mo ba tsoga ba lukise ba sotho ba tswa ba le information ka ditela tsohle ga di tanga go tsho ba ka ikhethela ntona gore ba tla information di wanda tswa ka no ka nete ke ka nete o tla ntshagala mongwa ka di nthope di ntsoa ka nete ha di ke tsa tshebetso yo le ka tsa ba supi ke bana ba pe ke ke bana bo o tla thu motho ha la a bo go ntse ha tsala ha ka kwala misa ka go ya pe swa mola o itse ngwa go ya se ke ba tla e tsetsa ka re di le monitse eno ka nako yeno ba se tlo ba tsama di patlala information mo ba tang re bo ba re patlala yona me ha e di tsa ba ina na ise e ka hala e le go bana go thata boteng ha ye tswe ka bomo ka bo ka tsela ye e sebetswang ka go bana jwale tsena di di au bona ye tswa ba ye tswa re bona ba ka mamedi sa ga di o tsena ka ba sotho ka bo ye tswa re bona ho na le mo ha di ntse ka bo ye tswa re bona ho na le botsatsa ba ka nna ba tle ba shebe tsa ba eno ntate ba lukise botsatsa bo no bo ke ditse ma sotho ba nna le go di tswa ba ka mo tswana la ntse sotho

0: Eo ntshwarele mo amedi ka gola ga nkutlwa ke ne ke re ha e ne e ba letona leno la communications le araba difounu ga le letsetswa ke batho ke ne ke tla mo letsetsa ke re a ka re thuse le yena jale a seng a le ka godimo go batho bano le goreng a fane ka ditaelo gorena go e tsala jang ga direto tse dingwe tse kenyeletsang peace FM jale di salele dibakeng tseo maqhubu a ileng a kenywa ne ke tla mmotsa a re bolelele gore na gobane jale ke bone ka kanako nngwe ndate shao matonana ba bangwe ba bona tumelo ya bona ke ga o moletsetsa fela jale e le ka ditaba tsa tshebetso e ka go tlo tla goga o rekele time kapa o emetseleng ga ona petrole a o tshelele kolo yent nna ke motho a eng a etse jalo kore ke seore hehehehehehe fele ga re ba letsetsa ba tsebe re tlo ba botsa ka ditaba tsa mosebetsi e seng tseno le ao le jalo ge
1: ga re tswele ka ba kopanya batho le batho ao ba ba gaketsang
0: ee anda
1: ee ya ngwaneso
0: ke mane mo ke ne ka rena maikutlo ao ke a fidosentse tse ke di ba tse ke di entseng tse ke seng ke buile ka tsona ndate
1: ke kala pele ka go ke boe mmuso ndate sotho ago mmuso o entse ntho golo ndate e ntle ya accountability moo ndate o a chanta mogone o entseng goba e tsang o le a kopana le mathoka jane tabeno ke taba ya botlhokwa ndate sotho empa ditaba di tlhoka disebetso ka nnete ya nnete yotlhe fo mokamedi empa ya go ba bitse basotho ba yo ba botsa dipotso ke taba e ntle golo ntate mme ke ba phapata le mekwa ke gone ga taba eno empa ena ya ditsi tsena tse tharo ntate tse o buang ka tsone go na le mo di sa etseng mosebetsi wa tsona mme mona moo di sa etseng mosebetsi wa tsone kannete e re fa mathata ntate gobane batho ba na bang bone ntate ka gore ba etse mosebetsi wa bona go na leleaaa le feta tlhomotlasentse ke tsamaya mme ba mono gore ebile ba tshepetse ba diofising tseno go etsa mosebetsi to execute mesebetsi o ba e beetsweng ka reditsitse jang mosatlhi yo ba dibuka o a bua ka gona kapa o a ngwala gona o etsela jwang ka ditšhelete tsa rona seo re bona go tsona ikegona tshwanti ga gona accountability ya letho kapa ga gona mo re tlo tla re bona gore batho ba teng ba saya ka ga di-report tse jalo tsa motlhatlhobo ya dibuka ebe batho ba bona re ka bona ba isa magotleng kapo re ka bona ditaba tsena di sebetse ka magotlhe ga re e bone tabeng disuo kena ya sega le yona e bua taba ya mosebetsi wa one o bua dipholotso kapo dikatlho tsa ditlhelang empa ntho seo fantate re bona re ntse go sena letho le re ka godisang basotho gore taba tsena di teng magotleng ndate sa kwane ke ane a diatala tsa basotho kaane re a bona gore magotleng tšhete dinyanyana ke eno e ba teng motlhomong le dikatlolo motlhomong le ditaba tsa dinyewe tseo e saleng di treka for the longest time empa nka e bua fela tshe basotho ba tantshwarela ka mantswe ana gore e kare di batla diphare go na le nyewe tsa sale tse o tshwanang gore di aparela ndate sotho tsatsa nako e telele so e tlang jale go na le moo batho ba bangwe ba nang le gaseo teng ba motho a na le gaseo ko itseng a ka e sebetsa a sena gaseo wa e selfa e tsale taba tseo ndate chief justice o tlameya tsa dišhebe ndate fela gore magotla gone ke tshepo ya tshelaseng mme a tla re fe tshepo ka magotlhe go sebetsa ditaba tse ngata because go na le dintho tse ngata tse e tsalang kapo tse e tsa di na le dire tse ngata tseo tse dingwe tsa tsona go sa bonna di feleletse kae empa tseo go bonang tse dingwe tsona di tsamaya ka pele go feta tsane tse dingwe jale gore e se ka ba le teng go na le moo batho ba gadileng teng kapo moo batho ntate ba batlang go sebetsa ditaba tseo ba ubeka ba batlhang photo bela ba sebedise teng e seng tse dingwe tseo re nang le gatlhego go tsone ka lesetšhana empa o salang fela ntate keore ka nnete teng tsitsinyeongwana e teng ntate ga e bone disuo yona ga e bone ya tsitsinya ka bone ntate wake motlhatlhobi wa dibuka re a bona mosebetsi kono wa oe re a bona le ene tsiiwa e teng moo empa fela ntate setoka di-results tsa ditaba tsa mofuto o wa mosebetsi e tshela o kadile ndate sotho ebalo moraka
0: ke mametse mona mobileng o tlhalosang gore ka nnete o diphaphatile mahetla ditsitsena fela ke le taba engwe ke nna Ntate Shao ya mo o tla elellwa go bona batho bana ba sebetsanang le ditaba tsena ba bile ba amea le molao o bona kae kae diketo tsa magotla di sitwa o kengwa tshebetsong re bue ka ena ya motšhotšhisi mogolo yane advocate Motinyane moo jale go neng otho gotlela ofising empa ya ba ofising tse notletswe ona ke jena go ile wa tlhaka gape gore monamodi le ena o la fumana go kentswe dinotlolo o tšhintšwe o fethutswe dinotlolo mme go itse yes contracta ga e ne fela maoba mone fela jale o tla elelelwa gore ka ntho ane o thwe ke amendment yane e ntsweng eo tonagolo a ileng a isa kwana mo sadak mokeng wa sadak e nakong ya go feta e na le mo e seng e fetola mokgwa wa tshebetso kapa go lokelang go emelwe dintho tse tseng go e tsagala empa o tla gopola go na le mong yena a ileng a nkuwa e tswa permanent secretary go na le a nkuing jalo go sebedisiwa ditaba tseo jale mona ore ke ha re emele ntho obane mokgwa o ntho e sebetsang ka ona re tlhoge bonna o tla e tsala ga o a tsamaya o yae jale ke re ditaba tsona tseno mo jale o bonang ba loketseng go tlhompha diqeto tsa magotla e le bona ba gatikelang diqeto tsa magotla taba eo e reng Ntate Shao
1: mmoka o dileng teng andate mo basotho ba ile botsa mmuso mmao bane mmuso a ke go butsiwe ntate ka dititseo ka go fela motlhomo ke nogotho wa mararo ga re ya mong go a ba botsa gona na moo ntse o sebetsa gantse re ba botsa dipotso empa mo na boo kereng ntate bagota ke ne ke re ke bona go na le phetonyana e teng e nyanyana go latela ditaba tse teng empa ketelelo ntate dikoto tsa magotla di tsamaya sentse ya ka gona kama mme ba ntsha tsentsiwe ka nete nna ke nka bathoasa ditshwntsene di ditlhoko tsena ntsene tsa ba lephoto ya batho yeo e fanong ke lekgotsa ya ba motho e mongwe o fitsa go ganaka matamponyana o bea mapolosa mone o gana kgotso yona ka ene kapa o tla be a dititsa tshireletso kapa o tla be a e ya baa mone monyana ka matamponyana fa a tlala etsa jwa lefela o sa sa tlhomphe molao o sa sa tlhomphe magotla ntate Shao taba ka e gona monere ga e be dikgotlwana ka ditsibi tsa motšhotšhisi e mogolo ga e be dikgotlwana ka ditsibi tsa mosadi yo mogolo a dintsa kapo eo a kana ko a ntlha ke one basebane kapa ke gatshe wakola gentle tseo ke di boneng menetse ntata ga e be go pase e tlhomphang molao setiso wa molao o go tlame o tlhomphe diketo tsa mago tsa Ntate Shao yes e se ntho e nana yao go tsaya gore puso ya molao e tlhomphang magotla ka ketelelo ntho re pratisang ka setšhabeng nago go sa tlhompe magotla obane dikgotlwana ka ditsile mme dikgotlwana ka ditsempuwe ke ke ngwana kgotlwanaka o sena e re tlholang kgotlwanaka eno yes mookamedi
0: taba ya Ntate Shao ke ya gore ga e ba ona ja tsena kgotota e ne ka tlaere le ne pile ga le ntsha motho eno ofising wa tseba go ne o tlotlha taba ya gore motho eno ena ga a batlo ikamanya le dikato tsa magotla obane magotla a tlhotse tsena e reng taba ena mme ke nne to keta o e theetsa gore na molaetsa jwale o fanwang setšhabeng ke wa ofe o jwale batho ba ikgethelang go se tlhomphe I am saying it again go se tlhomphe dikato tsa magotla na ga se go se tlhomphe magotla go se tlhomphe dikato tsa magotla
1: go etsa jalo nate ko se tlhomphe authority e teng mane ga o kala o sa se tlhomphe molao o o tsamaisang dikato tsa magotla ko o bontsha go se tlhomphe authority e teng kapo le wena a o itlhomphe o le authority yes my brother
0: babra pisa fama gantsi gatela pele ka lenaneo la gago lenaneo ke la setlhotlho la re a fatisisa moo jale re tshwereng ditaba mona Ntate Shao ke tlhokometse gore go na le lengolo le ngotsweng ke moetapele wa BDF ka lathago kgweding ena mme re boetse ra utlwa go thwe motlatsi wa moetapele o itokollotse le ena Ntate Shao ga e ba ditaba tseno ke tsona re kale mona nna motlatsi wa moetapele wa ntho o itukolotse if so ibile moeta pele ngo tse lengolo hantle ho etsa lang ke o feka mo ka ga BDF
1: ke bona nna ndate sok go na ba bang tshepela ka nnete mme le monte la tsena le tsona ka botela tse mo di mara tshiso re se di fitlala ke tsa ma ka nnete mo ke sok ke le ka ba di le motse ba tsena ma sami ka botse feta ma tsena ma sami ebe ke tsaba ho bua nnete ke bua le sano e lo ba ke batla ho tsatsa ba ke mo tla tsama ka pele ke tsebe ke ntate
0: yena
1: o itukolotse no ha gona le ngoro le re tsalang boitiko go bona hae le go di tsala ngoro le nna le motse mo ho o itukolotse nya ga ta o itukola ha so ka bana ka lengolo le ho di tsala le le la boitiko go ba hae ka ga phatsi ka po beta pele le beta pele ba di ye yes ke nnete ke ga di ya ba itse ba tsare nna ke so so ha re ho tsaya ngwana nana go nna o pele tsari tsaba go bua di tsala ka le Mokula teo di kekenta. Nage sitwa hu ya gali. Kwa teo na te soto. Ite hu sana ba sutwa ra mpuka. Ite ki sitwa ba kadika rangu. No. Hagi konta gita ya. Ui tukolo te na te soto. Ui tukolo te weta pili. Bosa kumba weta pili. Ba bidi ya.
0: Yenda.
1: Kini nite ilu alo na doa.
0: Anta weta hala. Yuanka ra BDF ntate. Kibwe ziki ipapi salele ngolo lina. Ha ke tsebile ha eba jwale nka balla mo amedi na ho itseng le ngotse Basotho Development Front di 3 kgwedi phupu 2026 dithotsa komiti kgolo ya lekgotla dithotsa komiti kgolo ya lekgotla la mafumahadi dithotsa komiti kgolo ya lekgotla la banna dithotsa komiti kgolo ya lekgotla la batjha di komiti tsa mabatoa ha ke tsena ke le mothena ha ntetsetsa ore kitleketse jwang lengolo la budisa ke ka lengolo lena le potoloan la budisa ke a le dumedisa ka plasing ha opekwe ke hlahamona ho le o le tsebisa le ho le beha le seding ka maemo a rena nka re ho le kgotla la rona ke qale pele ka o le hopotsa hore le kgotla le leng le leng la dipolitiki le tobana le dikholotso tsa hola teething problems ha holo holo le kgotla le ikemiseditseng ho tlisa dipetuo tse sokang di bateng bosebeletsing ba setjhaba sa Basotho le dipolitiki tsa Sotho le tla hopola bimba ka hore ka ha lekgotla la lona le ntse le tsamaiswa ka dikomiti tse kgolo tsa nakwana interim nako le nako ke dula ke behile leihlo le ho lekola bosebeletsi boiphihlelo le boikarabello ba ditho tse tshwereng diofisi ka ho fapana ha se kgetho la pele taba ya diphetoho e etswa e ntse le ho leka ho ntlafatsa bosebeletsi kgodiso le tsamaiso ya lekgotla ka kakaretso mme methating eo re seng re nkile ho fitlhela mona moo le teng e batla e le mmalwa le lekgetlong lena re ithutile hore ho na le pherekano ka re ho dikomiti tse kgolo tsa lekgotla e bonalang ebile le kgahlamelo e sentle mabatuweng le ho ditho tsa lekgotla ka botsona e seng ebile e tsholohetse marangrang le dialemoyeng radio e iswa ke ba bang ba ditho tsa dikomiti tse kgolo le ditho tsa lekgotla ka botsona ka hona ke keleditse ka mora boithuto le boinahano bo tibileng hore ho bohlokwa hore ke ntshe lengolo la budisa ho beha ditho tsa lekgotla le seding ka diketsahalo tsena ke le maetapele ka tshebedisano le komiti e kgolo ya lekgotla ke ile ka ikeletsa hore ho bohlokwa ho kgina karolo e nngwe ya tshebetso ya komiti e kgolo ya lekgotla le ho qhalwa ha komiti e kgolo ya lekgotla la batjha e le ho tsitsisa maemo ka ga lekgotla Komiti ya kgolo e ntse e tswela pele ho etsa tshebetso ya lekgotla ka diofisi tse latelang. Ofisi ya boetapele, ofisi ya bongodi le ditho tse hlano nakong ya beke tse pedi ha ntse ke sebetsana le mawa a ho kgutlisetsa maemo setlwaeding. Tebello ya ka ke le moetapele ke hore dikgohlano tse bonahalang di ntse di nka dibopeho tse ntjha ka hare ho lekgotla di emise hanghang. Ditho di sebeletse bonngwe kopano kgolo le kgotso ya lekgotla. Ke ipiletsa hape hore ditho tsa lekgotla di emise ho isa ditaba tse senyang seriti sa lekgotla diyalemoyeng le marangrang. Le kajeno ke ntse ke eme polelong eo ke ileng ka e etsa pejana hore re ka hlola dikgetho ha re salwa morao ke batho ba itlhomphang. Ba hlomphang batho ba bang, lekgotla la rona le makgotla a mang a dipolitiki. Ke le tsebisa hore tebello ke hore ditho tsohle di ikobele molao wa motheo wa lekgotla. Tabeng tsa boitshwaro mme bohle ba tla kgetha ho se ikobele ona ba tla nkelwa dikgato tsa molao. Ke fera ditaba tsa ka ka ho le hopotsa hore ntlo e itwantshang e fetoha lesupe. Le hopola hore lekgotla la rona ke lekgotla le tlileng ka maano a ho pholosa setjhaba sa Basotho le ho se ntsha ka hara tlokotsi eo ba phelang ka hare ho yona letsatsi le letsatsi. Ka hona, ikgetheng ho ba ditshila bothata mahlala moetapele wa BDF ka polasing ha o pekwe. Ndade Shao, o ka ipotsa le ho makala hore na le ntimme ditaba tsena fela ke tsena ke na le tsona. Re thuse ho feta moo.
1: Andat. Watho a jete ke le lengolo la mphemphe ke tse. Ke motho a se mphanda ke sonto. Ha ke tlo jana le taba tse ding ntate tsa lengolo la bidisa. Empa ho sala ho tla go nna ke ditaba tsa hona ka di tse di tsamaya di sebetsa hantle ka pona le tse yohle ka nnete yohle a ke go aba. Mme ditaba tse sebetsang ka nnete di isa lekgotla ka organization any organization in this country ka pela ditaba tsa yona di sebetsa ka pona le tole nnete organization e lwalo e kgona ho ya pele mme e kgona ho ya pele ka metheo e bopile organization e jwang e ka ba hore ditho tsa lekgotla hobane ke tsona dipilara tsa lekgotla ga ke kgona ditho tsa lekgotla na le sotho. Kato yeo ditaba tseo di ka mosotsang tsa hore di etellwe pele ke batho ba ikgethetseng bone. Thata democratic right tsa hore na ba hloka eng ke go a bona. Ba batla eng. Lekgotlang ba tse sotho le thewa ke batho le thewe ke motho ke go a bona. Batho bano ba bangata ba sa etsang batho go kgutlela dipolotiki. Nabidi ya fama adan bata abata sebo. Kira ikheta la komiti. Yale wana yuko. Me. Hare kweke yi japan. Hare kweke. Hire shebe kwa na kato. Hire shebe kwa. Kusta ka weta ho na paite. Ho si setan lo. Kuta ho kwa le kutso. Ho fang. Dikete yi nene mtate. Bubo na. Kompo. Lit pepo. Kuban hao pide batu. Kompo lit pepo. Kung fela ba yo ikhetela go ba batla go etela pele ke bomang ke phepe ke tunda tse sobe ke tsetsa ba ga tshilo
0: ya la ha ke re shebe ntate gore na jalo ka ha o bontsha gore batho e hle bana le tokelo ka nnete fela na hona le menyetla ya go dula le o shebisa le ditaba tseo mohlomong ke re mo e bang e ka ba batho a o shebele ditaba mmoho jwa le hodule ho lukiselo re na pele huwa jwa na monyetla o jwalo o ba teng ntate ka poetsa lo.
1: Yes, monyetla o jwalo o ba teng ntate so. Empa nna ne ke motho a se tsang ya di ding a di bang ho ntse ke justice. A ke go bona. Tuka. Tuka ntate so tibili wa justice re tla ba ke mona mo ke tlo ba re tsale ke di tsama ya pela ka nnete le ke. Me batho ba tlameha ba tsamaya mo ntate ga o itsana ka nnete le tota le bona metso o sa itsana ka mo go itsana ka teng batho tlameha ba kgodisa go tlameha go tsamaya mme ga o believe o justice ntate batho ba tlameha bona ba ikgethela gona ba tlhoka eng go tlala gona ntate sone na ba batla o etelela pele komiting na ke bomang. Yes. Isn't an attempted to do at the sand? Ke lukisa ba ba ba ntse go di setse ngwana mona ba
0: tsamaya. Mme. Empa ona le a ke tla gotlela go wena ha ke se ke badile di nthontlele ba o ka re ke bala o ntse o tshwere go go rena ke di fentse o ka hlangwa wa di araba. Empa he. Ye re ke tle ke gotle ke etse ina fela. Ke tle ke gotlele go wena. A e tla o bala. Ina ona le molaetsa o reng ke le boha Mr. Shaw ha holo holo that is out of PCFM ke mamela ka 95.6 ha ile 92.8 ke qetetse 5 months back gore ke mola ke molaetsa o tshongjwalo mpa ukwa le kae kae hore fela go kwa ka mabita ka bo o mo molaetsa go na hore a go ka tsa a ka hlakise taba ena ya kgetho ya komiti o rena o hoetsa la jang tokiso go go kgetho komiti ya moshelela ka re ho BDF ka pa hoetsa la jang
1: tare
0: a bo tsanya nna molaetsa o rena ka hara BDF ka mono molaetsa wa 6 a o ba le ho feletse o rena tukisetso ke horeng go be le komiti o kgetho komiti ya moshelela kapa seo ditwadi se batlang ke sefeng

0: nnete. Ke ratile di ofisi na ha di yo bua le tshaba. Ofisi ya DCO ke fari magaka. Ofisi ya monamudi ke fari magaka. Ofisi ya mahlatlhobo ya molo wa dibuka ke fari magaka. Di ofisi tseno di etsa mosebetsi wa tsona. Empa ke rena bo pheta hatsi bo hokae so ri na mucho tshisienu a tenyenu advocate plaki kanete ka ga ndati matikana ya ka ina hana ka tsilaengwe a ska batlo sa motho eno ofising eno motho eno a sebetsa e ofisi ya ga malawe muhulu kya u kwantate ke thabiso le bitso raka molaetsa o mongape o re tsa DCEO potso ke na le fapalena le fepetse ka ditshelete di sebediswa isita le bohlanga bo hlomeletseng ka ditsebo ho phetha tsebetso ya dipatisiso tsa boshodu ba bo mene mene le bobodu. Ibe tebello ya setsi ke fe ka ho dula se memela se tshaba se sa basotho se arohantsweng le ho kwetlelana marumo ke dipolitiki. Hore se ka fela sa fana ka menyenyetsi e sa rerelwang boiphetetso. Hona ke menyenyetsi ya boleng bofe e ka fumanehang setšhabeng se sa hlomellwang ka ditsebo. Ee, go tla ko bone ka 2129956 ka moo o mo molaetsa gore ke sebeino ka mona ka leqele. Moka ona re ne re ka o thogoletsa ha eba e ne le ntshetsopele ya mesebetsi ya mmuso e kollang setšhabeng. Ha ona molemo hobane ha ona phethahatso. O mong ona hore. Sori o tsebe ha di le tsena empire ke nke mo medicina. Ba me khotso.
1: Ba le sotho.
0: Ndade.
1: Ke lo bua tsena di tshela.
0: Ya nda.
1: Ana to wa tswa makeke re mo sotho ya re thoto ena lo hore ipie tsile. Ke mametse ntate Shaumono mme ka nnete ka tse le tshwanang le nna ke rata go thoboletsa mmuso ka gore e be o memme ditsitsina kaofela kapo bohlanka ba setšhaba ore o tlo o tseba o tseba ntate nako e nngwe ke go fela motho a fitlha a itlhagise ka pele gore bomme le go ntate ke tsena jolo kaya ke le tsena ele le sepe dikodi ga ke go ya bona e le gore ka nnete ntate nna ke le motho ke a o tholetsa mmuso ebile ga ke na le ditaba tse ngata go feta mono gobane jale thoto e ka nne ke etse le ehle o tla nne ore ehle go tenwa go bewa ditaba ko aneng jalo gore re bone gona diphoso di o kae mo go ntse go network go kae le go kae le go kae le gore ka moso ka tla re tsebe gore re bone gona go na le improvement ditabeng tse ntate wa tsewa ke rata gore ke wena o le mophatalatsi ntate o seno o thatafatse ditaba gagolo ke mametse ntate Shaumono ntate o na ntse a bua ga monate jale ga o se o tla go tsena tsa DDF fela ka utlwa ka go thetha se o tlhola pele o utlwe koloi ga e tšhentšha modumo jale e tloa mo e ntse e tsamaya mo o leng bothelelele jale re se re tlhoa moetsa ka utlwa gore he e le ntate Sotho mona jale ga ke tsebe na o itshwere go kae empa ka nnete ntate yanti ga le babo phatlalatsi bo bone pala go lo ha bo botsa dipotso le tseo nako e nngwe batho ba bangan comfortable go di agaba ka nnete nna ke ne kere tshwarang jolo maetapele ke alebo
0: ke lebo ya gaolo nate setla babwa PCFM le wena o ka gutla 2121 9956 le plus 2665 9956 bjale molaetsa o mongwe o ne ore dumela ntate Sotho o tsebe ha ditaba di ba tsena ka BDF ka mo ke party ya dipolitiki he di kgetho di atametse me ha ba ke ke ba fetwa ba dula fatshe a tsheka nete ba tla go tlale setulo se le semba sna sona ka le go tlhela setshaba o mo molaetsa go di menda le soto ao ke hona ho bokelletsa matona mono convention center mahala aba petisi ditaba tseno tseo ba di botswang ke basotho ha ke kgatlwe ke letho mesebetsi e dikidi ma shuma supileng e kae yeo e sa le tonagolo a e tshepisa batjha hape batho ba le ba maloting ba sa kgoneng ho ya ofising tsa di-DA ho lo mamela ditaba tsena ho bona ho tla etswa dipotso neng a ntle tonagolo ho ja a ya ho setšhaba e seng setšhaba se fokolang a se bokelle moo ba ke ke ba phethisa gona jale Queen Two pela mmošareng mono ho bokelleditse todi letona le tla bona neng hore e ya tloswa e tlo qetella e etsa diboko gobane ke ya dintho tse sebeditseng ka sepetlele ke mempho monga molaetsa ono o mong ke ona ore ntate Sodi ke mametse boitlhaloso ba mafaphana a gore bapaletseng puo tsa bona kgatelopele ruri mme ke leboa kgato ya tonagolo gore ebe o ile a leba le go lebisa moifo wa matona naheng ya Rwanda ke ne ke mametse ka tlhoko ntate Sodi ha letona la Rwanda a etsa puo ka moo ka holong ya diboka mme ha e ba basotho ba tsamaisong ba ka fela ba nka le o phethatsa ditaba tseo naha lesotho e ya gole basotho o mongwe re ntate sotho dumela tlhe letsatsing la sonta dumela ngwaneso ke mametse puisano ya hao le monghadishao dipolitiki ha se potele kgwathwang ka lehlaka e se le ha qadile he ha o le jwalo ke lla le bona sori o petse jwang mongaka ke petse hantle ngwaneso wena o petse jwang ke tsheile ke le mmona a ke mametse ntate Shao e tla mo gri phantsi ka botso ntate o bile o ikopetse gore o lokisetsa ngwana si batho o reng jwa le mongaka molaetsa o monki ona hore ntate soto tsena tsa dipolitiki ha ke dikene ke mathela ka mane ka convention center papisong le nakong ya go feta itlhe molao o a sebetsa ebile o makgotla a sebetsa ka rona e na le sotho kua hae ha sewa ka molaetsa ono kwa haya so aka mola itsa ono mabedi motho wa people choice fm me o mongona ko na o renda le sotho dumela ntate ke a tshepa o bile le letsatsi le letle le hlonolofetseng la sontaha e bile ke na le dumelo a go o ile ke reke ka nnete ke ile mongaka e ke ile ka nnete la ne ke tshoko ke boga go tsa tsin lena like ya kere ke mmono ka nnete ke ile gobane tšhe ke ne ke loka la go ya fela he boroko bone bo ntshwere le ga o le jalo ke lebile mongaka taba ka tjena na risotho puso ya sechaba ka sechaba ke ha e loela ha bo eta pele bo account ke mo jwale ge le sechaba sa basotho ge hlokan hore ditaba di be jwalo tsela ena yo tuna kholo le mmuso wa weteletse mpele e ba tshwereng ka yona ke yona yeo re e hlokang tshwara bjalo tuna kgolo le bomphato wa gago sori ke ithutile gore brigadier advocate mono DCO ihle o eme ka natla go bona gore tshebetso di a etsagala o mo jwetse ke itse a tise a gate gona mo a gatileng ngwana teng hela advocate Mantsho Sello ka nete o gate gona moo o tshwere gantle mongaka ga se nna ke Thabiso monga molaetsa ono ore o gate gona moo mamedi ge ke utlwele ke bona jalo o hlwedisa jale ke batla go tswa ka mone ge ke utlwele ke sie Bishop Machatsi a tlo tswela pele ka lenaneo la leeto la sefapano re tla nne re bue lenaneo la setlhong bo esa tlhe o reng ya bosupa thapama moamedi motlo wa PCFM mme ona jena o seke bankuke gampe ke tswele mo keileng ka kena le gona teng mme re tla kopana le wena go sasa ke sentse ke boamedi bona e tletlhebe bo monate ba manane otlhe a tla latela a sealemoya sena sa People's Choice FM nna le wena sebeditse moamedi ka nnete ka ba gona ke go etsa ke batla ge ke re re potlakeng re se ke ra tsamayang butle re potlakeng haholo moamedi wa PCFM re potlake mme go potlaka ga gona ke ka pina ena ke mathela ka mane ka mogalesuku re utlwe gore na teng se reng setlhopha sena ga se bina wena moamedi e motle re utlwe gore na se reng ga se bina setlhopha sena empa pele ko fa sona ba re e disang difatlhego ke re ke mathela ka mane ka tlasa dilogo ke itse tjena
2: general letswela na ke ena e bitswang Lesotho a ko e bolokele Basotho setšhaba ke sena se bitswang Basotho a ko tshireletse setšhaba sena ba phela ka kgotso naeng ya bona mmogo le thepa ya bona
0: ke kabile gampe mamedi motlo wa PCF ka nnete ga o seke ga buang dintho tse dingwe ka batho o no mpatlana ke go kae esodi go kae ke tla oetsa gore na ke go kae e sentseno tsamao ba ke a leboa ka nnete ka tlhokomediseno a nna ke phetse gantle ebile ntse le nna enwa ntse le nna enwa ke o sia le Bishop Machatsi lenano ke la le rwa sefapano mamedi motho wa PCFM bye bye.

Dumela mo mamedi motle wa radio station ya People's Choice FM. Go dumedisa ka lebitso le matla ya o dumedisang ke Bishop Matshatsi, Steven Matshatsi. Ya reng ho wena re kena lenaneong la leeto la sefapano mo mamedi. Leeto ke la sefapano. Ngwaneso moreneng o tla re phutha bohle re tlo kena thapelong mohlangatlang tla binakanya kalo mohlangatlang re kena thapelong ngwaneso moreneng nakong ya ha jwale re mema modimo o halalelang re mema modimo o matlantweng re mema lefika la mengwaga re mema tlotlo la Iseraele re mema modimo o tshepagalang re mema yana le matla otlhe ya lokileng senatla sa legodimo ke ena re mo memang ka nako ena le ka motsotso ona ngwaneso ya rategang e re ke nke pina ke ena e ke kenang ka yona ke kena thapelong modimo ntate modimo mora modimo moya o halalelang wa halalela senatla sa legodimo ha o ya tshwanang le wena ka halalelo legodimo le lefatshe ke tsa hao wa laya wa kgalema wa phedisa wa timetsa o etsa ka mo o ratang ka teng tlhogonolofatsa lenanao lena modimo wa rona ha re qala o tlo re etelela pele gobane re a tseba boteng ba gago re tseba matla a gago modimo ya lokileng ntate wa legodimo le lefatshe re le laleditse mahlo a rona go wena ba ne re a tseba o lefika la mengwaga o tlotlola Iseraele o ya leng teng ya tla nna a be teng ka go sa feleng tlo ba le rona modimo wa goloka ntate re tshepile wena maemong otlhe re tshepile maatla re tshepile poloko ya gago re tseba boteng ba gago re tseba gobane modimo o ya galalelang re a tseba galalelo le maatla di tswa wena ntata rona ya galalelang tokonyana entla morena le modimo o tlo re tlatse ka maatla o tlo re etelele pele wena o tsebagale mabitsong a mararo la ntate le la mora le la moya o galalelang amen e sele a re kene ngwaneso ya rate ya egege re qale

0: dumele go dumedise mogolo wa ka.
1: Amen nta.
0: Letsatsing la kajeno, letsatsi ke le leholo. Re kena Sontaeng sa pele. Re kena jwale phuduong ya letsa, empa dumelle hle ntate Matjhatsi. Ke re letele nawe mahaolo kgotso, ke Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halalelang.
1: Hey.
0: Ya re molona kgotso e be le lona ke Bishop Lekoro ntate Matjhatsi. Ha Modimo o re dumelletse re qala kgwedi ya bosupa.
1: Yeah.
0: Dumele momamedi ya ratehang ge ya phuduong ya letsha ka buka ya dipesaleme, buka ya dipesaleme kgaolo ke ya lekgolo 30, re tla bala temana ya bohlano ho yona. Sehlooho se baleha ka mantswe a latelang, dillo tsa motho ha a le mahlomoleng a tshabehang. Dillo tsa motho ha a le mahlomoleng a tshabehang. Kgaolo ya bohlano ntate Bishop Matjhatsi.
1: Yes.
0: Ha re bale hammo momamedi, ke itshepetse Jehova. Moya wa ka o mo tshepile. Ke itshepisa ka palo ya hae. Lena ke lentswe la rona, mme Morena Modimo wa rona a re hlononofaletse lona dipelong tsa rona bohle. Mamedi ya ratehang, Sontaeng sa letsatsi la kajeno, Sontaeng sa pele kgweding, re kopana le mantswe bukeng ya dipesaleme.
1: Yeah.
0: Re kopana le pesaleme ya lekgolo 30 ka temana ya bohlano. Ke itshepetse Jehova, moya wa ka o mo tshepile. Ke itshepisa ka palo ya hae. Momamedi ya ratehang, re kopana le mantswe a buang ka tshepo, tshepo yeo re buang ka yona. Hana tshepo ke enna momamedi, kore motho ya nang le tshepo ke motho ya tsebang hobane seo a se tshepileng se tla etsahala, kapo ke seo ka sona dintho di tla bonahala.
1: Yes.
0: Jwale re kopana le zentse, ke itshepetse Jehova. Sontaeng sa letsatsi lena ngwaneso, ntate wa ka, kgaitsedi ya ka, ha ke utlwa mantswe ana ntate Matjhatsi a reng ke itshepetse Jehova, moya wa ka o mo tshepile, ha ke tsebe wena momamedi ya ratehang, ha ke tsebe ntate wa ka na wena mo o bitseng teng, mme wa ka o tshepile manna. Empa mantswe ya rona ke ya motho a reng le ha o le thata, le ha o le boima, leeto le le thata ha kakang, ee, nna ke itshepetse Jehova.
1: Yes.
0: Hobane moya wa ka o mo tshepile. Sontaeng sena ha re qala kgwedi ya bosupa ngwaneso, ntate wa ka, ana o tshepile manna? Ana yeo o mo tshepileng ke yeo a tshepahalang na? Ana yeo o mo tshepileng ke yeo o itshepisa ka palo ya hae na? Tsatsing la kajeno ngwaneso moreneng, ha re ke re shebe batho ba re potipotileng, ana ke batho beo re ka ra itshepelang bona na? Lengolo la letsatsi la kajeno e ka re le re nna le wena re tloelle dintho tse ngata, empa o teng eo re tlameileng hore re mo tshepe. Ntate Matjhatsi, o teng eo lebitso la hae e leng Jehova. O teng eo moya wa rona o itshepitseng yena. O teng eo moya wa rona o mo tshepileng, lebitso la hae ke Jehova ya tshepahalang, Jehova ya matlantweng, ke yena ya tshepahalang le o sibung bona ha re atamela phudio ya letsha mohlanka ye mong ka mogadi le mo 38 a itjetsa hore ke tla tshepa Jehova le wena mme wa ka ntate wa ka kgaitsedi ya ka mo o dutseng teng ana tshepo ya rona e go manna sontaeng sena ana re sa tshepile Jehova na sontaeng sena ana re sa ntsane re tseba gobane ke yena qalo le qetello ya dintho tsohle batho ba tshepileng Jehova ntate Matšhatsi ke batho ba tsamayang ka tsela ye ntšha batho ba tshepileng Jehova momamedi wa ka ya ratehang ke batho ba tsebang gorane molopoli wa rona ha e le yena o ya phela ka tsatsi le leng re tla mmona ka mafo batho ba tshepileng Jehova ke batho ba tsebang hantle ha o letho le kekeng la etswa ke Modimo bane dintho tsohle di etswa ke Modimo ke mo kgona re kopanang le mantswe a pesa le ma eo e ngodilweng ka mantswe a reng ke itshepetse Jehova sehloho sa lengolo se lena le re dilo tsa motho ha le mahlomoleng a tshabehang e le gore lefatsheng go na le nako yeo mahlomola a tshabehang a ka re tlelang ka ditsela tse sa tshwaneng lefatsheng go na le nako yeo mahlomola a tshabehang a ka etelang dikhutlwaneng tsa rona lefatsheng go na le nako yeo bophelo bo kekeng ba tsamaya ka tsela yeo re tlwaetseng go bo bona ga bo tsamaya ka yona empa re kopana fela le mantswe a reng ke itshepetse Jehova moaka o tshepile Jehova tsatsing lena ga o ye mong yeo re ka tshepang lebitso la gae ga o ye mong yeo re ka yang go ena ntate Matšhatsi ga e se Jehova e ka re mme a nna ka letsatsi le le motlhangang tsa komakoma a dutse a tshepile o na sa tshepa dintho tse ngata empa o na tshepile lebitso la Jehova e ka re le nna le wena momamedi wa ka ya rategang phudiong ya letsha go na le eo re tlameileng gore re mo tshepe go na le eo a sa sitweng ke letho pesa le maina e re ke itshepetse Jehova moya wa ka o mo tshepile ke itshepisa ka palo ya gae go na le palo ya Jehova yeo motho ya tshepileng Jehova a itshepisang ka yona go na le palo yeo Jehova a re etseditseng yona ga se batho ba bangata ba ka e bonang empa e ka bonwa fela ntate Matšhatsi ke batho ba tshepileng Jehova mo mamedi wa ka ya rategang sonteng sa letsatsi lena ga re qala kgwedi ya bosupa re qala ka mantswe a reng ga re ke re yo tshepang Jehova re qala ka mantswe a reng ga re tshepeng Jehova gobane Jehova yeo re mo tshepileng ke Jehova ya tshepagalang gobane a ka kwala empa ga o motho ya ka bula mo wa kwetseng teng gobane Jehova yeo re mo tshepileng ke Jehova a saeng ka tshobotsi gobane Jehova yeo re mo tshepileng ke yo lebitso la ga e le tshepagalang dinthong tsotlhe bana ba Iseraele tate Matšhatsi o na le nako yeo ba kileng ba tshepa Jehova ena go na le nako yeo ba kileng ba tseba gobane ga o letho le kekeng la etswa ga le sa etswe ke Jehova momamedi wa ka ya rategang sontaeng sena re kopana le mantswe fela a reng ke itshepetse Jehova moya wa ka o mo tshepile ke itshepisa ka palo ya gae le sontaeng sena ga ke tsebe gore na mo o dutseng teng o itshepisa kae nna ga ke tsebe gore na mo o tsamayang teng o itshepisa kae nna batho re itshepisa ka dintho tsa rona tsa lefatsheng mona tse tshwareyang tse bonagalang ke tsona dintho tseo re itshepisang ka tsona ba bangwe re itshepisa ka bakalli ba rona anthe pesa le ma yona ene re tlameile go tšhentšha mo wa tsela yeo re neng re tsamaya ka yona re tlo itshepisa ka Jehova re kopana le mantswe momamedi a reng ke itshepetse Jehova moya wa ka o mo tshepile le sontaeng sena le nna moya wa ka o mo tshepile le sontaeng sena le wena moya wa gao ga o tshepe Jehova sontaeng sena ga re tsena ba dintho tsohle tsohle tsohle ga di se di sutile empa go salang ke mogau wa Jehova momamedi wa ka ya rategang ke itshepetse Jehova e ka re motlhang baalame a saeng ga mmogo le baalake polelo ya gae ntate Matšhatsi ke e bobebe fela gore ya ntaetseng ke ye ke mo tshepileng ya ntaetseng ke ya tshepagalang le nna le wena momamedi wa ka ya rategang ha re atamela Sontaheng sena, ha re ke re tlohelle dintho tse ngata, empa re ke re bitse lebitso la Jehova, motho ya le bitsang hantle ona le mantswe, mantswe a se fela Ntate Matjhatsi, pela hao ha ke fihla, o se ke wa nteleka, ke motho a itshepetseng Jehova, le nna le wena ngwaneso momamedi wa ka ya ratehang, ha re tlo itshepela Jehova, gobane Jehova o ya tshepahala. Lebitso la hae le phahame go feta mabitso a batho botlhe. Lebitso la hae le ka godimo go dintho tsotlhe. Mobamedi wa ka ya rategang, ga re qala kgwedi ena, ke qala ka mantswe a reng, a na wena o tshepile manna. Ga re qala kgwedi ena, ke qala ka mantswe a reng, a na Jehova o teng na tulong le sebakeng tse o ditseng go tsona. A na Jehova re a utlwa na ga a bua le lona Ntate Matjhatsi, kapa re utlwa dipolelo tsa gae fela, diketso tsa rona dipakagatsa gore ga re utlweletlhele o Jehova a le buang ga a bua le rona. Momamedi wa ka, tsatsi lena ka jeno Ntate Bishopo Matjhatsi, re kopana le lengolo la phuduo ya letsha, ke itshepetse Jehova le mathateng otlhe o re leng ka gare go ona. Ga o motho yo re ka mo tshepang, ga e se Jehova, temana e nngwe re ga se tlala le tlhobolo tse ka re aroganyang le lerato la Modimo wa rona, e le gore le mantsibueng lana le ga dintho di sa tsamaye gantle, ngwaneso moreneng, ga re change direction ya bophelo yeo re neng re itile, go na le step lera Ntate Matjhatsi seo re ka ratlwang ka sona go ya bona mogau wa Jehova. Empa bothata ke gore re itshepela yena fela nakong ya mahlomola, re itshepela yena fela nakong ya bothata, ga dintho tsotlhe di sutile re a lebala ka Jehova, gobane ke a leng teng ya sa sitweng ke letho. Ntate Matjhatsi, ndumelele ka mantswe ana le mantswe a mang, ke tle ke gutle fela momamedi wa ka, ga re o itshepelang Jehova, moya wa ka o mo tshepile. Le wena Sontaheng sena, moya wa rona ga o ko tsetselele go tshepa Jehova, moya wa rona ga o ko tsetselele kgotso ye siko, moya wa rona ga o ko tsetselele go bona bana ba bang beno ba phela ka kgotso, ke motho ya itshepetseng Jehova, moya wa gae o tsetselela tsentle. Ntate Matjhatsi, ndumelele ke gutle mogolo wa ka, ke itshepetse Jehova le Sontaheng sena, ga re phuduwa letsha re itshepetse Jehova ya neng a dutse tlasa letsha, o ne a itshepetse Jehova ya neng a na le phalolo ya madi, o ne a itshepetse Jehova Ntate Matjhatsi ya neng a sa bone, o ne a itshepetse Jehova le senue se ne se itshepetse Jehova, banna ba bararo ka ga go se bopisa mollo ba ne ba itshepetse Jehova. Le ka re le nna le wena Sontaheng sa letsatsi la kajeno re ka tlo itshepela Jehova, ke Bishop Lekoro ya reng wena le ke le nawe magao le kgotso ke Modimo Ntate, Modimo Mora, Modimo moya o halalelang. Amen,
1: amen. A le bonta. Momamedi ya rategang, re atamela ka lentswe, lentswe la tshepo, ke itshepetse Jehova. Wa batla ya binang sefela, ke tshepile Morena, le hara ditlokotsi, le hara ditsietsi, ke hala mahlomola, ke tshepile wena, wena fela, ke motho ya tsebang mo tshepo ya hae, ke dutseng teng, ka o na le tshepo, dintho tsotlhe di tlo etsahala, ha o na le tshepo, o tlo bona mesebetsi ya Jehova godima hao, ke ne atamela ka tshepo, o ne a tseba hobane ya re tshepisitseng wa tshepa. E re ko dumella o kene mo mamedi, ke na le metsotso e ka nna ba mene kapo o isa o emetlhano. Le canal de la vie.

fetse maso a mararo ka mara hora ya botshelela di taba tsa pheteleletsa tsi PCFM di balwa ke tebello tjane mo medi dumela go satsana sna ntmo ha to say so go tsheletsa bana ba nang le bokwa ba pono ho itshepa le ho sebetsa ka thata ho fihlela ditoro tsa bona go satsana sna tu buile sena mo keteng wa Mayena Foundations Day o neng o tshwaretse sekolong sa bana ba nang le bokwa ba pono sa St Bernard Maseru mo ketona ho ne ho hlophisitswe ke letlole la shweshwe ya moshweshwe le di hotele tsa vani go satsana sna tu itse bokwa ha bo bontse seo motho a leng sona go bile ha bo thibele motho ho atleha go boetsa batho ho letsa ka o tswela pele go kena sekolo le ha ba tobana le diqholotso tse ngata go sa le jalo mookamedi wa dihotele tsa vani letsoso mohasa go tholeditse St Bernard le basebeletsi ba yona ka go sebetsa ka thata o bona gore bana ba nang le bokwa ba pono ba fumana thuto ka ha le bona e le baetapele ba kamoso go feta moo ya buileng lebitsong la barutwana moipone balene o lebohile bahlophisi ba mokete ona a re le bona ba ntse ba labalabela go ba baetapele ba kamoso World Vision in Lesotho le Rotary Club of Maluti di butsi setsi sa Rotary House se reretsweng ho thusa mahlatsipa a tlhekefetso ya bong ho fola le ho afa tshepo. Setsi sena se butsi semmuso ke motlotlehi letsie la boraro. World Vision in Lesotho yona e nehelane ka thepa ya boleng ba maluti a fetang dikete tse makgolo a mararo e le ho etsa bonnete ba hore setsi seo se bolokehile. Go sa le jalo ba boholong ba re setsi sena ke tshepiso ya hore tshehetso e teng bakeng sa mahlatsipa ba boetse ba ipiletsa ho Basotho ho sebetsa mmoho ho fedisa tlhekefetso ya bong molemong wa hore batho bohle ba phele ntle le tshabo. Monna ya dilemo di mashome a mane a metse mmedi wa tshenwo la Maseru e leng retshedisitswe gwarae o hlaile lekgotleng la masterata Maseru pejana bekeng ena a qoswa ka polao. Sepolesa sa Hamabote se bontsha ha se ile sa fumana tlaleho ya hore ho na le motho ya hlabilweng ka thipa a ba atumela tshenola. Sepolesa se re se ile sa potlakela sebakeng seo mme sa fumana monna ya ka bang dilemo di mashome a mararo a metso e mmedi e se e le mofu a bile a ena le leqeba la ho hlajwa ka thipa. Diphuputso di fumane hore moqosuwa le mofu ba ne ba le tameneng hona tshenola moo ba ileng ba qwaketsana. Moqosuwa o tlalehwa a ile a qosa mofu ka hore o ratana le kgarebe ya hae eo a ileng a ba a kopa hore ba tlohe sebakeng seo. Moqosuwa o tlalehwa a ile a ba sala morao moo a fitlhileng a hlaba mofu ka thipa. O ile a inehela sepoleseng hang mme o tla boela a hlaga kgotla gape ka la 28 gona kgweding ena. Go tsamatšhaba ke bonyane batho ba 20 ba tlhokagetseng nakong eo sekepe se nkileng bana ba sekolo se tebang bogareng ba Democratic Republic of Congo. Sekepe sena se ne se gotlisetsa bana ba sekolo ba tswang wela ditlhatlhobo profenseng ya Kasai ha se tla teba mo go kopanang dinoka tsa Sankuru le Kasai. Presidente ya mokgatlho o mongwe wa baagi o bontshitse ha beng ba dikepe ba tshotella ho etsa tšhelete go feta bophelo ba batho. Go sa le jalo go tlalegwa ha go phulogile batho ba 80. Dikotsi tsa dikepe di tlwaelegile DRC ka lebaka la tshubuhlelano le mathata a mang a dikepe tseo. Go tseding lenaneo la ntshetsopele la mokgatlho wa matšhaba a kopaneng UNDP le re go qhoma ha Ebola Democratic Republic of Congo go ka nna ha beha mesebetsi e 300,000 kotsing mme le Afrika e tlilo latlhegelwa ke tšhelete e balwang go didolara tsa Amerika tse ka bang dibilione 4. Moemedi wa UNDP DRC Damian Mama o re le ha Ebola e ka thibelwa go ata moruo wa dinaga tse ahisa ne le DRC o ntse o tlilo thefuleha. O re dintho tse tlilo ameha di kenyeletsa dipehelo tsa madiboho dipalangwang le mebaraka. Ho fihlela ha jwale Ebola e se e qhomme diprofenseng tse tharo tsa DRC le Uganda. Batho ba seng ba hlokahetse ba 400.
re di phetela ka tsa maemo ba le ho dimo ba ho sane ho ka lebellwa hore le hlake ho be mahareng empa ho phole ho isa ho bata dibakeng tse ding ka moloting moya o ka lebellwa ho foka ho le bobebe ho hlaha bophirima serame se ka lebellwa ho lala bosiu moamedi ditaba di fella mona mamela tse latelang ho sane hoseng ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso e 30.

0: Kgotso e be le batho. Kgotso.
1: Kgotso. Ka lefatshe lohle.
0: Ntate.
1: Le ba bulele fankgidi.
0: Ya.
1: Ha re na nako ore ha e le bokete o bitso a ntena le ka mpeta.
0: Amen.
1: O tlo sa tsebe. Go na le na bo ikagola wa.
0: Ee.
1: Taba ena e teng yana wale. A tse o latswa mojale a jala.
0: Amen.
1: Ye nngwe ya wela mane. Ye nngwe ya wela mane. Ee, ruri ntate matsatsi ha kile ka kena.
0: Ntate wa?
1: A nnete ruri ke ntse ke leboha ntate Modimo.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Ke lebohile ntate.

0: kgotso e be le wena
1: tebiso la ntate modimo le bogo
0: le maphoka mmile
1: aleluya ntate moya wa ka
0: amen
1: o tshepile Jehova
0: ya
1: mohlanto wo a neng a tselele ke dintho tsotlhe di mo etsodimo ke a tseba obane molopoliwa ka wa phela ka letsatsi le leng ke tla mmona jalo a ba segete ntate le ga sa tlameha godi a rogane le mosadi mosadi a sheekwana le ena a lebekwana a na bolopolelo e le nngwe ke tseba obane molopoliwa ka wa phela jalo a ipesa motlholo ke modimo a o tshepang a mo buseletsa tsotlhe tse neng di ile ga mmogo le bana ka makgetho a babedi bone o ne a itshepetse Jehova o seemo lefatsheng ya mo utlhela motlhoko ya ka moibelela moteng ga itse Jehova fela ntate Jehova ke setshabelo ba mo tshepang o reetsetsa ka goroka ke ena tsang dibukwa tsotlhe dijo tsoba o ne a bone mogau wa modimo a bona dintho tse makatsang a ba a balwang lemoe ke ntate le goro e e leng kganya ya mogau ya tena e tla fetisa ya pele
0: yes mama

0: Jehovah Kimuji.
1: Yes.
0: Yes.
1: Amen in that.

0: kotso ha ebe le wena. Amen. Jesus.
1: Amen.

tlo ntumella ha re metsotso e mashume a mabedi ka morora ya busupa ke tle ke phethele ka metsotso eo e le shume mo mamedi maobane ne ke le pulong ya lejwe ya majwe a mararo

0: kgotsoho a e be le we kgotso
1: lengolo ha le bua le re o be le tshepo
0: yes
1: na go tlhola ke go sia nna go tlhola
0: ke sa
1: ke le go soka ke
0: ya
1: ena mo dimo go mo a tsha ba ntse ba ka ha se di
0: eh
1: ba ikumana e tsene ba nna ba bana go bana bana ba ina le tshepo ya ba tshipitsitse go bana le ntse ba ga go tsaha bua o se Kau na le tshepo.
0: Ke
1: ka ba ka o tla go nna ka dikhato tse pedi, nne ke tata go nna ka tsene go. Go ba mutimi di ya. A di le ngati dinga se tlhala ke tsa tsana, le ka ntsa.
0: Tsisa.
1: Go ba le di ya nna ona. Ke tla ba go go thopela ka o gata ga hae. Ba re ke re ke tla ga ntsa tsela ka o gata hae. A go re ke. Ke tsena ka tsela ke di jena ya ka. E ke metse ngwa. Ha ka ntse tsa tshepagala. Nna ke tla ba le mo ke tla ba mutimi wa go.
0: Yes.
1: Ke se ya mo ya mo di mo ire. E ka ga o tsagala go nna. Ke ke le mo di mo wa ha. Ke tsaka ka bona go ya. Ke ya mo ya ka ke. Ke se ka lapa. O se tsiba so ka di apa go. Na ka ba ya tsama ya ka ga mo ndo. O se tsiba o.
0: Oh pepi me pepi. Ah.

assassine la mamba. Assassine la mamba, ni mon mamedi. Assassine la mamba. Ne remet pas la difficulté de tard. Sannema le bohang Angelina Rampa. Le manetati Rampa. Le matiliso Rampa. Momamedi à la terrain. Mais moi, ne tire qu'à l'élapa. Cassavotier, tu vas l'inanéolina. Give me the game, it's a kereke. Yes, St. John's Hampau. Museve tigwo. Jale ribuwa kasifika. Sao ke sebonang. Ke saing. Ke lebita. La motuwa mudimu. Motho a modimo ke a ileng a utlwa lentswe lentswe la modimo a ba etsa kalo jale bana ba Rampa ba ne ba bona o hlokagala gore ka kgona motho a modimo kobele seo a se etsetswang. Ele se fica. Sao que se van a que sai. Que le vita. La motua mudimo. Que le vita. La kilenga sebeleta mudimo. Que le vita. La yaukulen lintui. Que le vita. La yaukulen se fila. Senesere tato ya hao. Ipetehe. Banabao bakhetehe. Ke sefika. Samu utri. Ya utriling. Matla jona. Ke sefika. Samu utri. Ya utriling. Haute moya. O la tela lintswe na entsohle bole roma ke se fika sa ya utlileng bona se ya rateham kwa ka motho ya kileng a utlwa ya bakutlo e fetwa ketso ya se utlileng. Jale ne reme maobani, wane suya raterang, pela sefika, kareba kalabatro, pa ilemba utla, pa utla matla, nebo temba mdimo, pa ilemba utla, lentse la mdimo. Tumele mo mamedi, na koye ki kupideng, e setse ka metsotso e mmedi fela e ntumelle ke bapale pina e ke kwalang tshebetso tshebetso eo ya bana ba Rampa ngwaneso ya rategang re ketse tsena fela ka lebaka la sefika ka lebaka la sefika ngwaneso ya rategang. Kaleba kalasifika. Kaleba kalasifika. Kaleba kalasifika.

0: dumelle nako mo mamedi ha yeme mona ere re kene ka kotlologo ngone so ya ratihang ka gare o lengolo lengolo le legolo ha re kene ka kotlologo ka gare lengolo le legolo
1: Tate Bishop Machati, how do you do, Moholoaka? The Sunday Sapele, Rekala Huedi, Huedi Yabusupa, The Sunday Sekalan Huedina. The Toleboa, Tate Machati,
0: yes, Sunday.
1: Obane rebone matla a modimo
0: ya
1: rebone mohauwa hai rebone le rekola hai
0: Jesus
1: mo mamedi ya rate han maneso morene patema chatsi ke kena jwale le ngolong la rona le leholo mo mamedi ke kena le ngolong la rona le leholo Buka kiamo profeta Ezaya.
0: Ya.
1: Khaolo kiamo shume amararo amechimeraro.
0: All right.
1: Fitlabala temana yo ikalanya pele. Kheme khekene go ya bobedi.
0: Yes.
1: Fitlanka temana tsepe tsepe di fela. Ya pele le ya bobedi.
0: Ya.
1: Ezaya chapter 33. Verse 1 and 2.
0: All right.
1: Mamedi, hare baleham moho, hare se rifuman.
0: My, my.
1: Hare baleham moho, hare se rifuman. Umadima be, we na musini, yae sung husingwi.
0: My, my.
1: We na mohapi, yae sung huhapji.
0: Konya.
1: Itare, household etile hosinya. O tla sengwa out etile go hapa o tla haptswa Jehova o re ha o yele re beile tshepo ya rona go wena re be thuso ya rona ka go sasa mo mamedi wa ka ya rategang lena ke lentswe la morena mme morena modimo a re thuse gore le dule dipelong tsa rona tate machatsi
0: yes
1: sontaheng sena Hare atamela sebeletso ina ya leto la sefapano re kopana le lengolo le leholo re kopana fela le mo profeta Ezaya kgaolo mashume a mararo a metse meraro ke mana ya pili re kopana le polelo ye kang khalemelo re kopana le polelo e kang mo sebetsi wa yona ke re thusa gore ge khutle megweng ya rona e salokang e kananya ba gene re le ho yona ho madimabe wena mosinyi ya so mo sengwe hona le ba singi le fatse mona le o re phela ho lona batho bana ge tshwana le bona batho bana ge phela le bona ha ke tsebe mosini yo ke buang ka yena ho kaetsa hala hore e be mosini yena le nna ke e mong wa bona empa le ngolo le ho madimabe wena mosini ya song ho singwe wena mo happy Ya so mo hapje etare house o qetile ho senya e o tla sengwa ha o qetile ho hapa le wena ka mogotsanang o tla haptswa le fatse mona le o re phela ho lona ke hloma eka dintho tse ding tsa o re di etsang bana ba borona ikeketsa gotlela ho rona empa le ngolo lena le re ho madimabe ya tshwereletso letso ho lahai ho senya ba bang ya tshwereletso letso ho lahai ho rapitlela ba bang ya molomo wa hai o tletseng dipolelo tse sa kgothatseng o tletseng dipolelo tsa dithwahako ya molomo wa hai o entseng hore ba bang e be ditsotsoma tsa mabitla di phahame ka lebaka fela la letso la hai ho madimabe wena mosenyi ya so mosengwe ya senyang ba bang nako e ya tla ya hore le wena ngwaneso morene o tlo sengwa nako e ya tla ya hore le wena o tlo kwa bohloko bo bo utlwisitseng bana beno ba bang wena mohapi ya so mohapi e tla re ha o so qetile o senya ba bang o tla sengwa le wena ha o qetile o tla hapswa le wena o hapa ba bang le wena nako ya gago e tla fihla mosotho ha bua ntate Matšhatsi mantswe ya hae ke mantswe a re le wena ka letsatsi le leng le tla o tšharela wena ya hapang mo o sa lebang teng wena ya hapang mo o sa tlamehang o re bo hapa teng nako e ya tla lengolo la rona le legolo momamedi wa ka ba ratehang nako e ya tla yeo le wena o tla sengwa nako e ya tla tseo dintho tse bohloko tseo di entseng ba bang dintho tsena di tla kgutlela ho wena nako e ya tla momamedi wa ka ya ratehang sohle so se hapileng se seng ho wena so se hapileng se seng sa hao nako e ya tla ya hore le wena bohloko bo jwalo bo tlo kgutlela ho wena Jehova o re hauhele o re hauhele re beile tshepo tshepo ya rona ho wena o be thuso ya rona ka hosasa ke motho ya itadimang ke motho ya boneng bofokodi ba hae ntate Matšhatsi o na le polelo e reng fela re beile thuso thuso ya rona ho wena mme re na le tshepo ya hore thuso ya rona e tla tla ho rona ka hosasa re beile tshepo tshepo ya rona ho wena o be thuso ya rona ka hosasa le letsatsi lena re sala le tshepo ya hore thuso ya rona e tla re thusa mo re sentseng teng e mong le e mong o tla ipona gobane o sentse e mong le e mong o tla ikelellwa gobane o hapile dintho tse wane seng a sena tokelo ya go di gapa lefatsheng leo re phelang ka gare go lona tate Matšhatsi re kopana le mantswe a buka ya moprofeta Esaya ga a bua le rona o re go madimabe wena mosenyi ya so mosengwe go na le basenyi ba sa lekaneng gore le bona ka letsatsi le leng ba tla sengwa go na le basenyi ba ikemiseditseng go tlhata tempele ya morena letsatsing la kajeno lengolo leo re le badileng le le nako e ya tla ntate Matšhatsi ke bana yo ke e ratang e re ya tla nako yo barwetsana ba batle le bahlankana ba batle ba tlang go nyorwa ke batho ba tlabeng ba tsamaile ka o senya kadima lelapa la gago le o dutseng ka ro lona a na ke mang motho ya le sentseng na kadima dintho tsotlhe tse o potipotileng a na ke mang motho ya di hapileng na a na tse o di hapileng ke tse ne le di tlhokagala e be o di hapile na gobane seo se etsang tsatsing la kajeno go sasane se tla kgutlisetsa se tla kgutlisetswa go wena ngwana letlhaswa ntate Matšhatsi o ne a sa tsebe gore ka letsatsi le leng o tla ja le dikolobe o ne a sa tsebe gore ka letsatsi le leng o tla tlhaya le mohlanka mohlanka fela ka go lelapa labo hobane ikile ya ba mosini ya senyang dintho tsa lelapa labo gobane o kile a fetolwa lebitso o na ntse a na le lebitso la gae le neng a bitswa ka lona empa ka lebaka la bosenyi ba gae lebitso la gae ya ba le anyamela go sala lebitso la ngwana letlhaswa ngwana ya senyang lebitso la gago ntate matšhatsi lo to ntshwarele go ka etsalebe lese le senyeile go setse lebitso le e bitswang fela ka dintho tseo di etsang lefatshe mmona eo lebitso la gae le se le suthile go setse lebitso le e bitswang la lešori go setse lebitso le e bitswang la galešhano go setse lebitso le e bitswang la motlhogopo gobane ke mosenyi ya ikgethetseng gore o tla senya empa lengolo leo ge le badileng le re le gao le jalo o tsebe wena mme wa ka ntate wa ka kgaitsedi ya ka moena wa ka o tsebe gore dintho tsotlhe tseo di etsang lefatshe mona di tla gutlela le go wena go madimabe wena mosenyi ya song go sengwe wena ya ntseng a senya ya sokang a sengwa nako e ya tla ya gore le wena ga o tletile tsotlhe le wena o tlo sengwe nako e ya tla wena ya sa tlhomphiseng bana ba gago ka batho wena ya reng bana ba gago ba na le ditokelo nako e ya tla yeo digapa tseo batho ba dirilang ka lebaka la bana ba gago le wena o tla dilla nako e ya tla ka thuto ye o e etsang ka ga lelapa la gago yeo le wena dintho tsena di tla gutlela go wena nako e ya tla ngwaneso moreneng yeo dintho tsotlhe tseo potipotileng di tla gutlela go wena leshano le o le phelang nako e ya tla le o tla kwa bohloko ba leshano lena ga le gutlela ka go wena lengolo la rona go madimabe wena mosenyi ya song go sengwe wena mogapi ya song go gaptse e tla re o se o qetile go senya o tla sa o tlo o

When I'm a singing, yeah, so can I sing. When I'm happy, yeah, happens ababang. Kabulota, yeah, happens ababang. Kateto limano, when I'm happy, o madimabi. Kona lekera kwengwi, hawa tuba eta dintho. Le fatselena go ya ka thato ya dipelo tsa bona ba utlwisa ba ba mohloko ba ikutlwile batho ba phethaetse go na le letsatsi ga o tlatelwa ke kganya kganya ya modimo ya otela tla phopholetsa ja lo sotlwa ka bofofu bo tshabeha ngwaneso ya ratehang ke kopana le wena wena mosenyi e sale a senya kopana le wena wena mohapi e sale a hapa ka ketso le maro momamedi ya ratehang mantswe ke a utlwileng ele mantuaring mwane su ya rateha Jehova re hauyele re beile tshepo ya rona we betuse ya rona ka o sasa wa go le go ka lebaka leo le poloko ya rona mohlatsietsi ana ke mantswe lentswe le buang ke motho ya itshepetseng maatla a Jehova lentswe le buang ke motho ya tsebang moo maatla a ya tswang teng ka lebaka lena o na le tshepo ka hara maemo otlhe gore o na le mohla Jehova eno a tshepegang a tla bonagala ka kganya ya hae mohlang a bonagalang ditšhaba tsohle di tla tseba maatla a hae ba utlwileng lentswe la hae ba tla etsa ka thato ya hae ngwaneso ya ratehang ke lebeletse ka tshepo go yelwa ga metšhaedi ka lebaka lena momamedi ke se kgathale go lebelela poloko yeo re tla e apeswa ke se kgathale ke o etsa gantle le gara maemo otlhe le bao re ba etsang gantle ba sa re tadime ka tsela yeo re ba etsang gantle ka yona ka hlaka pihla ke le ba babe pela sefahleo sefahleo sa bona ka lebaka lena momamedi ga re beile tshepo go ya nang le maatla tla re apesa maatla a hae wena jala seo se abetsweng ke o jala jala lentswe le ka gara thita mo sanane le kamela wena jala e ra o keta o le jala ba le utlwileng e tlo ba bona ba tlo o tlhaba pele se wena o tlamehang o seetsa ke ore o jale seo tlamehang o seetsa ke ore o etse thato ya ntate ya magodimo seo tlamehang o seetsa se ke wa tadima go batho tadima fela mo maatla a gago a dutseng teng tadima fela mo poloko e
dutseng teng ka lebaka fela la ho phela ho etsa hantle ka lebaka la ho phela jala lentswe la mehauyelo ya Jehova ka lebaka fela ngwaneso ya ratehang phethahatsa seo Jehova a reng o se phethahatse ka matla a hae ka leloko la hae ka mehauyelo hae ba dintho tsohle ke dutse ho yena ke retletseng matla a tshepehang ke Modimo ya buang ka nako ya hae ga e fihlile o mabedi a ratehang le ga mosenyi a ka rata o senya ga Modimo a fihlile senyao yeo keke ya wela hodimo ba no tlaba o apere matla a matšha ba no tlaba o apere poloko ya ntšha ngwaneso ya ratehang ya Modimo habe ke a tswelang pele a senya ngwaneso ya ratehang ga tshenyego ya mosenyi ya o hlaela se ke wa tadima go ya senyang tadima go ya matlha otlhe tadima go tshepiso ya rona tadima go poloko ya rona o senyena na senye go tswela pele na le ka moo Jehova tla re phetetso ke aka se wena o tlamehang go se etsa mo mamedi se ke wa shadima mahareng a ntho ye e fetsang boya e katang tumelo tadima fela matla mo a tswang teng tadima fela mo poloko e tswang teng tadima fela bone ya re tshepisitseng wa tshepahala.

mamela mamamedi ke o lukisetse mane somorene ere ko lukisetse mane so ya rategang go madima be wena mosinyi ya sokanga sengwa le wena mo happy ya hapantsa batho ka bolotsana bo ketele ka o bolaya ke wena ya aparetsweng ke bo madimami wane so ya rategang go na le ka mo Jehova ena buang ka teng ka tseba tsa matla ba ileng ba hlekefetswa dietong la borapedi ba ileng ba utlwisa bohloko ga ba tsamaya leeto ba ileng ba etswa dintho tsa mefutafuta ngwaneso ya rategang boputsa o sole gaufi go ba ileng ba senya boputsa o sole gaufi go ba ileng ba hapa boputsa o sole gaufi ba ileng ba etsa ka thetso boputsa o sole gaufi. Recolo que seja.

ere nke kutla se hlopa se teng mona ka rona ha se hlahamane ha tibedi ha tibedi mane se bitswa Jerusalema nke ke ba utlwa botsha ba ngomeletse ntho ke na ya bona ne ke re ke ba utlwisa hore e fihlile ba eso

0: ntate wa ka. Ai. Ha.
1: Ha,
0: see. Hey. Ere ntate temane re badileng re go madima be mosinyi a so ka o sengwa. Go madima be mo happy ya so ka nga hapua. Tati.
1: Tati matata.
0: Eta.
1: Hey. Tati.
0: Ke ya tsenda. 92.8 bana momamedi a ke tshepe go tla lo.

0: Kotso ha be te.
1: O madima be.
0: Yes.
1: Mosimi aso ka o sim.
0: Yeah.
1: Luena mo hati.
0: Yes o ka.
1: Aso mo hati.
0: Yes.
1: Itla le ha le ka tsiye ho ha. Mosimi luena o tsatsing.
0: O tsatsing.
1: Luena mo hati ha ka tsiye ho ha. O ka ha tsamwe.
0: Yes.
1: Ke tsere shopo o le ho madima be.
0: Yeah. Yes. Yes. Yes, man. Amen.

0: Kotso Haibinwe. Yes. Yes. Yes, Bishop. Yes.
1: Ya tla hlatha go sa dumele, o sole ao fenyang.

0: Yes.
1: Umadima abi.
0: When I'm see.
1: When I'm see.
0: Asoka ngasungwa. When I'm happy.
1: When I'm happy.
0: Asoka ngahapuwa.
1: Asoka ngahapuwa.
0: Yes.
1: Yatema chatu kumasalu. Asoka ngahapuwa. Asoka ngasungwa. Kwa kapolo utabetu singa. Utabetu kuhapa. Utabetu kuhulaya.
0: Yes. Yeah.

Amen. Amen. Amen. Tell her on that. Tell her on that. Amen.

doctor has said impossible.

ada kabar.

You're right.